0: Iuman giraray ang naguukupar. Kung baga naging matayun po, aram, may na, dapat kami nag-aaram kayan. Bagong pala naman kamo. Kaya ba'y palugod, deki, napapadumanan nintamaan pundo. At ang pigulayin tang pundo dyan, bakuman sa naribo. We're talking about millions of pesos. Diba? Nakinabang na si contractor, nakinabang na si alkalde, o kaya bagaman si sponsor na kagawad, yung nag-sponsor, hanggang dumanas na. Kaya ako, pakiuli ko kay kagawad attorney Ian Makasinag. Tama yan na pigagibo mo. But more than investigating the beneficiaries of these housing units, dapat igwa ka mo dyan ki permanenting post-assessment team. I call that as a quality circle team na yun talaga ang matuto kadabas may mga paproyekto ang LGU. Tanganing, aram ta kung baga napaduman sa tama ang pondong ipinag-alukar sa proyekto yan. Kasi, kung nag-alukar ka ng pondo, milyones pesos ang kantidad, alagad uni, iimbestigara na nga ni tabagaan huring-huding, ha? Dahil naman nga yung baga pigagamit suharong, pinabaya na. Worst! Iba na baga ngayon naka-star duman.
1: Ang kalikasan
0: hinda kita. Param na muna ko Manoy Jokes na may mga lakawong pa kita. Sa pangarap po ni Manoy Ryan Salcedo Kasubago na pinagtuki sa naman ni Manoy Joko Diaz. Salamat po kan sa inyong daingsawang pagantabay sa mga pag-inibata dyan sa Albay District Public Market. Kay Manoy Renan, kay Manong Joel, siyempre pa kay Manay Bing, kay Ate Josephine, dagan kay Manay Nitz,

0: lumalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
3: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Orakon Retro Morning.
4: You're listening to Lady L.

99.7 Orago na niyaz. It's exactly 8:35 in the morning. Oy, magandang morning. Bakit? Anong meron? Anong meron ngayong araw na to? Today is the second day ng graduation rites ng Bicol University. Oy, talagang proud BUN nyo. Kahit hindi nakaka-proud ang person. Charot. Proud BUN nyo, syempre talagang tatak Bicolano, tatak Bicol University. Uy, ayan na, magpapa-blowout na ang tatay ng ng cum laude. Pero nagmana sa nanay. Uy, congratulations to all the graduates with Latin honors. Grabe, apakagagaling. Ayan, sa anak ni Sir Rod na si Angelo Perez. Congratulations at syempre sa manang-mana sa nanay na si Chriselle Aydalia. Ayan, congratulations ang mga laude. Chriselle na ngayon ang tawag, hindi na cum laude. Laude. Laude na ngayon mga ka-Oragon. So, napakagagaling. At sa aming, tatlong OJTs na si Erica Nadine and si Mary Faye. Congratulations. Eto na, pumunta na dito para magpakain, mag-blowout si Kuya Tupi. Yes, mga ka-Oragon, para sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961355-6393. Coming right up a song by Itchy Worms, dalawang letra. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Oragon.

0: Ma, nang tutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan as in babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Masarikulado, buhagun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
7: The most memorable songs.
8: Ballerina girl.
7: Playing one after the other.
8: Let me tell you now.
7: Down memory lanes.
8: All that's on my mind.
7: Right here, right now. Now, Rock Room Retro Morning.

KBWI 90.7, orago na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, magandang umaga sa lahat ng mga kakagising pa lang. Uy, walang pasok today. Bakit? Ano meron ngayong araw na to? Uy, sa lahat-lahat ng aming mga certified listeners, lalong-lalo na dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Hello dyan sa Rodriguez family and sa mga taga-Anislag, most especially sa Conde family. Hello po sa inyong lahat at syempre kay Mamshi Arlene Conde. Magandang morning! Yan, lagi yan nakatutok dito sa amin. At syempre, batiin ko rin dyan sa Rosales, Italy. Magandang-magandang umaga dyan kay Sir Nelson Rosales and kay Ma'am Doris Rosales. And of course, hello kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang-magandang umaga. Uy, para pa din sa inyong mga guru greetings, sige na push na send na sa aming number na 0961-355-63993. Siyempre, batiin ko rin dyan sa Pacifica Agrivet. Magandang morning kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen, ang mga nagagandahan at nagwagwapuhang mga staffs. Uy, magandang morning din dyan sa Lorna Lagrimas, Karinderia ng Dita, Legazpi City. Of course, sa lahat ng mga taga-Dita, magandang-magandang umaga. Uy, sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, and Boras family ng Barangay Dita, shout out to you all. Uy, kamusta ang lahat? Uy, sa mga napipressure sa buhay, sa mga estudyante na sinasabi nilang one point na lang e cum laude na, God knows mga kauragan kung ano yung para sa inyo. And of course, everything happens for a reason. Kaya kung hindi ka man naging cum laude ngayon, malay mo, manalo ka sa buhay. Kasi hindi naman basihan, guys, na magiging successful ka kapag cum laude ka, diba? Hindi naman natin sa hindi natin pinapahalagahan yung mga cum laude, pero syempre naman hindi naman lahat talaga, guys. May ilan lang na talaga namang cum laude na naging successful. Meron namang hindi na naging successful. So wag natin, guys, i-judge kung hindi man sila naging cum laude. At congratulations pa rin talaga naman sa mga magagaling na mga cum laude natin. So yes, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Rick Segreto. Kahit konting pagtingin, manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Ora!

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
5: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba,
6: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo! Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na.
6: Mas marami pang araw.
7: Mas marami pang entries.
6: Mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe official Facebook page.
7: J-Mart,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
0: Radio Uragun.

99.7, Oragon and Yells, it's exactly 9:13 in the morning. And magandang umaga sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Public Market, Albay Public Market, and Daraga Public Market. Hello po and hi sa inyong lahat mga ka-Oragon. Thank you sa laging pagtutok dito sa aming programa. And syempre, para pa rin sa mga nais bumati, sige na push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Go na kayo dyan mga ka-Oragon. And ano ba tong meron sa cellphone natin, Kuya Jokes? Lobat ba to? Lobat na ba ang pag-ibig mo? Charot. Hoy, ano na? Kamusta na ang ating mga netizens? Tumaas na ba? Bumaba na ba? Rollback pala yung sa diesel mga ka-ora. Ay, rollback pala yung sa... Anong tawag dyan? Tama ba? Basta yun, mamaya check natin mga ka-oragon. Nag-rollback ba, Ate Weng, or tumaas? Ay, di ka pa. Nag-rollback? O, di ba? Ano ko yan tawag dyan? Diesel? Sa diesel man lang ang nag-rollback mga ka-oragon. Sa gasolina, dumagdag ng 1 peso. O, oh, diba? Tama ako. Ay, tama ang utang. Ay, sorry na, guys. So, yung mga ka-Oragon, ha? Sa diesel, nag-rollback. Kaya, i-full tank nyo na. Baka bukas, bawiin. So, yes, para pa din sa inyo mga guru greetings, sige na, push na, send na sa amin number na 0961-355-6393. Here's Someone Who Believes in You by Air Supply. Keep it right here, only here on WLI 90.7, Oragon.

0: mapu ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!

0: kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naaalala.

0: pinapako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

Triple 9.7, Orago na Niaza, there have it, a song, God Gave Me You. Ayan, 33 minutes after 9. And definitely, kasama nyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Nakakaligaya. Uy, shout out sa lahat ng mga may pinagdadaanan ngayong araw na ito. Naku guys, ang problema ay dinadaanan lang. Kasi kapag tinambayan mo yan, Diyos ko Lord. Oo, minsan talaga dadating yung mga challenges sa buhay na kailangan mong harapin. May mga ano talaga, may mga sagabal talaga sa buhay, guys, na kailangan mong sipain. Charot. Charot-charot. So, yows, hello, hello, and hi pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Lalong-lalo na dyan sa Baskaran. Uy, sa mga Baskaranyos. Lalong-lalo na sa aming mga teachers dyan sa Baskaran, Daraga Albay. Thank you so much po sa pagtutok sa amin. At batiin ko rin ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port. Uy, magandang... Magandang morning. At pating ko din dyan sa Maruroy Daraga. Hello sa Astillero family, Makiniana family, Gulundrina, and Bahamunde family. Magandang morning. Uy, balik tayo sa mga Baskaranyos. Bukas, magbabrown out na naman mga kauragon. At suspended ang klase. Wait lang, babasahin ko kung saan yung suspended mga kauragon. Wait lang po. Wait a minute, kaping mainit. And syempre, shout out muna sa mga Baskaranyos, most especially kay Ma'am Salve, and of course, Salve Lozada, and kay Ma'am Alda. Uyan, magandang morning. Syempre dyan sa daycare center, hello kay Ma'am Ophel and kay Ma'am Celeste. Yan ang mga mababait na mga teachers. Hanapin nyo yan dyan. Tapos dyan nag-enroll, no? Ano kasi ngayon, guys, hindi ka makakapili, lalong-lalo na sa elementary, hindi ka makakapili ng teacher. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang sabihin mo, hindi ka pwedeng pumili. Kasi binubunot yan sa raffle. Charot lang, kidding aside, binubunot talaga, guys, kung sino yung mapupuntang estudyante kay Ma'am Alda, kunwari, kay Ma'am She, ganun talaga yun, guys. Kaya walang makakapamili. Lahat naman yan magagaling mga kauragon, depende na lang sa kanilang mga strategies. Yes, mamaya basahin ko kung saan magkakaroon ng brownout bukas. So here's I Could Fall in Love. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Ma, nagtuto buong ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga.
0: Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asing babaero mong ama. Hasta ngunyan buhay pa.
2: Sa Bicolano, Uragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim, kung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na
6: yung bukol.
7: Tapos yung kape.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Nins Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: The most memorable songs.
16: Ballerina girl.
15: Playing one after the other.
16: Let me tell you now.
15: Down memory lanes.
16: All that's on my mind.
15: Right here, right now. Now, Uragon Retro Morning.

Hawaii 90.7. Orago na niyaos 9:54 in the morning. Perfect. I'm sorry, I can't be perfect. Sino bang perfect dyan? Labas kayo. Sabi ni Kuya Joko, si Kuya Joko nag-request nito eh. Sabi niya, no one is perfect. Nobody is perfect. Tama nga naman. Walang perpekto sa buhay, maparelasyon man, mapatao man, mapabagay man. May mga flaws talaga mga kaurat. So, I'm so sorry for my flaws. Kaurat! Flaws? Oo, kaya kung sasabihin mo mang hindi ako perpekto, tanggap ko naman talaga. O kung sasabihin mo sa sarili mo na hindi ka talaga perpekto, wala naman talagang perpektong tao. Kahit naman sa relasyon, may mga away, may mga hindi pagkakaunawaan. Ganun talaga guys ang buhay. Ang life cycle. Sino kaya yung buhay na perpekto talaga no? Minsan akala mo ang saya-saya na, tapos maya-maya may lungkot na dadating. Ano guys, talagang marunong naman ang Diyos. Kaya hindi puro kaya lang talaga yung mararamdaman natin sa buhay. May mga hinagpis, may mga kalungkutan, kasiyahan, and everything. Kaya eto, may kalungkutan bukas. Magkakaroon ng power interruption ng kauragon. Nasaan na ba yun? Wala talaga siya. Nagtatago siya. Yan, so yes, mga kauragon, batiin ko muna ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande, and Ibaugan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kauragon. Thank you sa laging pagtutok dito sa amin, mga kauragon. Talaga namang it's a pleasure, it's a happiness na talaga namang tumuto kayo dito sa amin, mga kauragon. At eto na nga, Washington Feeder 4, Wednesday, 8 o'clock a.m. till 5 p.m. Barangay sa Balinad, Peña Francia de la Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talahib, Burgos, Namantaw, Maupi, San Vicente, Pequeño, Mabini, Dinoronan, Kinawitan, Anislag, portion of Alubo, and portion of Sipi. Diyan naman sa Kamalig, sa Barangay Magugon, portion, nag-iisa lang kayong nabunot sa raffle sa Kamalig. Kami marami-rami kami dyan sa Daraga, mga kauragon. Kaya bukas, yung mga nabanggit kong mga lugar dito sa Daraga is canceled or suspended ang klase dahil napakainit ng panahon. Kawawa naman yung mga estudyante. Buti kung may generator yung mga paaralan. Kaso wala, mga kauragon. Kaya suspended po yung klase bukas, ha? Yan sa Washington Feeder 4 sa Daraga. Kaya in-announce na yan ni Mayor Vic Perete. Hindi kayo kasama sa brownout. Ito pang malawakang brownout. 8 till 5 p.m. Kaya ano, walang klase. So yes, mga kauragon, hintayin yung mabunot kayo sa raffle. At kayo ang mag-brownout. Yes, yun lamang kayo. Here's Mr. Suave by Parokya ni Edgar. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Orago.

0: Kaya talaga ako sa bulang kaswado. Ha? Ano man? Nagsisyapa pa kaya magkapit? Ikaw, ibigay pa kang sentensya doon. Ngayon, palay ko sabi pa talaga ako sa manuko. Kaya pati lubod ikaw na pierde sa pusta.
1: Ay, dahil man gayon pa di.
0: Kasi na. Ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa balyo.
2: Mas sabigurado o ragod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemix.
4: Kanta ng lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping

Ayun, ito sa 99.7. Orago na niya 18 minutes makalipas ang alas 10 ng pagka-morning. Kamusta-kamusta ang lahat? Ayun, okay pa ba ang inyong mga bulsa? Ano, sumahod na ba kahapon? Sabi lang iba guys, dumaan lang sa kanilang mga palad. Ganun talaga ang buhay ng Orago. Talagang parang parang isang iglap. Tatlong linggo mong pinagtrabahuhan tapos sa isang araw mauubos, di ba? Daming budget. Ang hirap mag-budget tapos hahanapan ka pa. Nangyari ba yun sa inyo guys? Hindi naman siguro, no? Huwag naman ganun. Yung iba kasi nakakapagkwento yung mga sa magpakailanman, MNK, binibigyan sila ng mga asawa nila tapos paghahanapan pa. Maloka naman yun. Ang hirap kaya mag-budget. Pag ako hinanapan, sasapo, charot. Charot lang, walang maghahanapan. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. So yes, mga ka-Oragon, shoutout pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys, and I love you from the bottom of my heart. Diyan lamang kayo, more great songs are coming your way. So here's a Passenger Seat. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7, Oragon.

0: Sir, sir, pwede po mag-apot? Tano ano ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana ako.
0: Sino ba gano'y lata? Aw, iyo, ay hun ako kaya siyang dayo ka.
2: Mas sabikulado, Oragon!
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension.

0: 0939-763-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Reliving your memories.
3: I can see the pain living in your eyes.
0: And the songs that made you smile.
3: No one can.
0: And the feelings you won't let go.
3: We've only just begun.
0: Uragon Retro Morning.

90.7, orago na niyang 34 minutes makalipas sa ang alas 10 pagka-morning. Thank you guys, and talaga namang maraming salamat sa mga certified listeners namin na nakatutok pa rin sa inyo. Yes, 34 minutes makalipas ang alas 10, kamusta? Nagsarap na kamo mga ka-orago. And syempre para pa din sa inyo mga pagbati, sige lang, send lang sa amin ang merger 9613556393. Here's kasalanan bang mahalin ko ng lubusan, manatiling nakatutok dito sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: Ada? Pwede ka bang ilusyonalan aki mo?
1: Aw, nyata, kaya mo siyang buhayon?
0: Ay hala, condolence po dita. Dahil kuman kaya aram na gada na palang siya.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya. Pero ang beses na yun, inatake.
1: Oh, no. At
0: tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after one month?
2: One, ano po, 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
2: Ayun po.
3: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Mga

99.7 Dragon and Nails. It's 53 minutes makalipas ang alas 10 ng pagka-morning, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. Uy, abangan nyo na si Manejas Magallanes sa kanyang programang Power Hits 11 till 12 noon yan, mga ka-Oragon. So, sama-sama pa rin kayo dyan. And of course, samahan nyo ako mamayang hapon sa programang Oragon sa hapon till about 3 p.m. yung mga ka-Oragon, ha? Well, so, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang mag-vavush. Thank you sa lahat ng mga sinamahan ako sa hirap at saya. Sa hirap at saya? Parang naman ako. Sa ligaya lang. Kasi siligaya ako. So yeah, so babush na muna for now. Here we got a song by River Maya, 214. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7.

Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa kong kadoratan, ma'am.

0: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Ano mas po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 7 makalisan 11 yung pagkanto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Fabida Diday Esco, asin kansangguni ang panlalawigan kan Albay.
3: Hindi na ang programang Kompletos Rekados. Tutukaron mga isyong napapanahon, iginitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bagbago Normal,
4: the new normal.
3: Uyan na ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
5: Good morning!
1: Oso ng islit.
5: Good morning! Good morning!
6: Basta Bicolano, Oragon!
7: Basta Bicolano, Oragon!
6: Basta Bicolano!

0: Sana dati na sa mga kamukamuntakan sa mga oras
1: ay magkakasasas
0: ng pamilya Martes Ngunyan, regular session sa Sanggunyang Bayan Kandaraga, Sanggunyang Palalawigan ng Kangalbay. Asin mga tugang Sanggunyang Panglungsod Kaligaspin. Si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Radio Technical, si Manoy Joko Diaz, the one sa tower, si Manoy Jules Valderrama. May nag-imbita sa Kuya Saga Makulitong. Sometimes it gave a helping hand. Nagkataram na akong di akong pwede sa aga, Makulitong.

So, rin tabi sa kamusta itong kamigong nagantabi ng ngunyan ng pagkakamari ng morning. Sana tabi na sa maray kamong kamugtakan sa mga oras. Yan, sobrang init ang namamatian ngunyan. Dara mga tugang kang pabrobagong kamugtakan kan panahon.

Sa iyong mga tabi, kunin ko ka muna yung commentary action question. Pwede po kamong mag-upload. Sa mo yung mag-text sa mo yung cellphone 0951-0935-693 asin mga tukang sa kuyang cellphone number 0950-445-608 asin mga tukang sa globa 0977-04355 itangani pong sarbay-sabay kitang unyan na pag-auto degree sa

Siyempre po, mga tugang alam, mga opisyal, sige. Hello. Hello, ne. Na, galing ako ni sa, ano, galing ako sa SSS. Ayun siya, oo. Mag-ano kita, ne?

0: more than 3 years. Ang ulog ni mama mo.
1: Oo. It made the dream come true.
0: May ano, may burial, may ano, may burial, tapos may ano, pika sabi niya, garipinsyo niya madaluwas. Oo. Jerry, kami, tadi kung yung ano kaya bigla, kahit may nag-run out. Girl, ang nangyayari dito ni, ano, lang pension kay papa mo, tapos, di ko lang aram, siguro kamong doang magipagod, may ayuman ka mo. Oo. Magano na lang, magpagibo na lang ako ng ano, magpagibo na lang ako ng affidavit, pirma na lang. Tapos sabi ko kaya dito na, na ano niya, nawara. Oo. Oo. Baka after may program, proceed ako dito. Baka pag uli ko, maano ko na, maprocess ko na. Basta, within this day, maaraman nilang resulta mo? Okay, see. Kung ano na, mag-file ka kayo ni online. Sa burial plus sa receipt and then did sir mm-hmm. Okay, sige, oo.

Pero kung ano, kung willing ka, iba nang tanalingo ka dito. Kung ano ba, maama na napagkakas sa online, mag-ano, iba nang tanalingo ka dito. But we always nasa prepare mo na isa dito, prepare mo na isa dito certificate, ha? I had only one friend left. I'd want it to be you. Certified? Certified to copy na malang. Tapos ano na, zuuan? Anong paano ito? Anong gagamitin nito? Sometimes it gave a help. Oh, di ba may nakatago pa siya? So, yung latest payment niya. So, parang may contract yan. May contract yan.

Pero ano na lang, so produce lang na safe, so produce 3 months, paki ano mo, paki copy mo, ama? Basta within this, before 5, aram mo nang update. Pagyari na ko dito nga na, ama? Okay, sige, okay.

mga tugang diretso kita, ano, may pigyo-contact lang paano ako mga tugang na sabi nga ni kina kay Pantan Aksyon para sa makatabang kita kaysa sabi mga Aksyon Bakong Tabila. Oy, kumusta ko palang tabi si Arnel Ignacio? Ano Arnel Ignacio, mogma ka na? Dahil ka naman tabi Arnel Ignacio makakakuan ng award? Abo naman sa pag-iribot. At trabaho mo tabi ni Arnel Ignacio? Kaya bawas-bawas ang pagiging ano mga suplado mo? Suplado o suplada?

0: than we.
1: Nagmimila na na. Ano, ano? Sabi sa din na chat sa kuya. Si Sebaya, yan may bago ka naman na discover sa dalaga. May bago ka naman na discover sa dalaga. Arnel Ignacio. Sisa yan si Arnel Ignacio. Chikwet!

Avanti na po ang Kumusta, alas 11:21 na. Anong oras ang ganunin sa RSM Kasubangi? Grabe ang graduation sa BIO. Anong pamaratangaan? Ano jokes? Mara, ako takan mag-graduate ako mga tugang sa UP, Atab. UP. University of Puchao. One who understands me, knows me inside. Uji so, amiga ko, pigkukunta ko na gano'n daw yun yung babaknit na inyo. Ta, matapos-tapos na ang mga dapat na gibuhon.

Nagkakamura ba yan mukhang Arnel Ignacio ba yan sa kuya? Pero ini nagapot kong siya si Arnel Ignacio Saro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang sa kuyang pinakamatibay na amiga, good morning, tabi kay Mamila Lara. Mamila, good morning. Ano lamang Mamila ang pigigibong mungo niya? Had only one friend left, I wanted to be you. Kung matabang man sana kita, lubos-lubosan talang mga

Amit pa mga tugang so Jesus is Lord, tapos mga tugang mahudas man sana. Oyo, kung karahayan kan mga Filipino ang pinagurulayan, dapat mga tugang magkasararo kita. Pero kung ang pigisip na sa mga personal na sa diri, mga personal na interest, ay inda ko na sana. Umurupundo na kamuta, terik mo ang takamudan. Pag makatalam ko yung titik mo, gari nga yeso, kaampang mo sana, no? Si Arnel Ignacio nga, dapat kan tik mo na yan, dapat kan tanggalan ang kingipon. Yan masarang kamukta kay si Arnel Ignacio. No.

upside down. Ani sira ngunyan mga tugang ni Yuko, ani mga tugang sa Garcia's Native Lechon. Dito si mga tugang ni Jello. Taga ni si Jello ngunyan, 3 months nang there. 3 months nang nagde-develop. Dakula mga tugangan, posibilidad na maging Secretary kan Department of Finance si Congressman Joey Salceda kang si Gondor Distrito Canalbay. Basado mga tugang si pinaluwas kang Palacio Malacanang. Sabi nga ni mga tugang matukaw liwat bilang Secretary kan Department of Transportation si Vince Dizon. Matukaw mga tugang bilang Secretary kan DPW si Jan Bicrimulya. Diyos ko, patawada siya. Mabalik na mga tugang bilang Secretary kan Department of the Interior and Local Government si Mara, si Binhur Abalos. Nagangala sa kulig di sa mga salbatanang ini. Ano? So, ama kay ni mga tugang ni Binhur Abalos, si dating COMELEC Chairman Binamin Abalos Sr. Alos okay. Mga tugang pinasakitan. Sa bagay ako, ano ang ginibo mo sa kuya till now? Kasi po tayo mga tugang, pag nalugod ka magampiklat yaw, hindi naman yung mahali. Maski ano pang gibon mo sa kuya, pero ang pigisip kayo ni mga tugang, kung karahayan kang Pilipinas. Dahil yung mga tugang basta-basta mabago. Ilang aso aki ni sumakwa po ba ganyan manay kuring na Aquino? Bisa dumi ito suaki ni manay kuring na Aquino? Si Kiko di? Sabi niya mga tugang kepon ng maimpit si Sara, pigma para inita rin doon si Duterte, samantalang sukapalpakan ginibong katarantaduan ni Marcos, dahil doon na rin riparo. Bata saro na nga niya ako mga tugang sana budol kayo nakaging May 2022 elections. Di man ko taan ako mabuto mga tugang, but the problem is, ang tinuragan ko kayo sa mga tawong nakapalibot mga tugang kayo kay Vice President Sara, ta? O kay Vice President Lenny Robredo. Imagine mga tugang, ang mahal na yung asulamin ti Saro, ang sa kuyang pigsisimbahan dyan mga tugang sa barangay Gugun Canligaspe. Mother of Perpetual Help. Amakamakon mo mga tugang, ginali sa pandukan maray na mahal na yun. Pigsalida mga tugang, sa pandok ni Lenny Robredo, may nagkampanya ng mga pari, ginamit na mga tugang sa Agua Bendita, ginamit na mga tugang sa simbahan, ngat at alay pa nagtugot, may pa mga tugang pinagana bilang presidente ng Pilipinas. Tapos mga tugang pinagana man kota na subangag, uyan ang unyan, nagkakamal mga tugang kipirak, nakakakiagom na

0: Siyempre po, sa mga paraong maparasira, nagantabay na ngayon pag-aga sa gabo sa klaseng kwadyang nagantabay na ngayon pag-aga, nagantabay ngayon sa gabo sa mga ahensyas kan gobyerno, both government and private. Nagantabay po ngayon na pag-auto, good morning. Sana po mga tugang maging produktibo ang sesyon kan sanggunyang bayan kan dalagang ngayon na pagkahapon, baka makaigwaning committee report. Si Kagawad Makasinag dalantakan na kaaging Webes. Nagkundukta ni mga tugang ki-public hearing o committee hearing, dumantabi sa pinagdasabing nag-urukopar sa mga relocation site na pigtaw kan lokal na gobyerno. Alagad mga ito kan makamurumundo, anibadig di pigpabakal na kan mga taong syunga. Di lamang nindo pigiisip na pigtawan ka mo ning tortur na isaran para makigwa ka mo kimaray na kamuktakan kan buhay nindo, tapos mga ito kan ipinabakal nindo. Narumduman ko kan saro, kasabay ko so amigo ko. Nakasabay ka, nakasakay kami, di ko aram pong sayin kami kayto nagduman. Sabi niya sa kuya, nakabakal na siya kidaga dyan mga tugang sa mga evacuees. Di ko aram kung what particular, kasi yun baga po yan sa Anisalag. Di ko aram kung arin anong barangay nagpabakal sa iya. Gani 25 o 30 something lang. Di lamang kamo ka nagkasurupog, tapos pagabuting oras, pag pinabalik ka mo duman sa inyong mga evacuation, mataram naman tabi ka mo ka yan, mataram naman ka mo ka yan, pinabayaan ka mo kan gobyerno.
1: Always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road.
0: Mayor Isham Ismail, good morning, Mayor. Saan saro sa pinakamatibay na alkalde kan Bicol? Sa we have 11 yata, 11 cities. Albay, we have 3. Sorsogon, saro. Masbati, saro. Camarines.

Rodowa. Ano pa, IP7? Out of 7 mga tugang number to po, tabi ang ano, number to mga tugang ang number to mga tugang ang syudad ni Legazpi duman sa performing city mayor. Kaya man sana palang gibun mga tugang sa laog nina. De pa nga ning sarong taon mga tugang si Mayor Isham. Pero nailing tinang development na pinagigibo para sa karahian kan mga taga Legazpi. Nakabugtak na mga tugang so 300 pesos na electricity bill subsidy na implementar na mga tugang. Pignailing na po tabi isabil na pigpalwas kan aleko kang nakaging bulo na Mayo. Ano pa, sa mga senior citizen, igwaka mo ka additional benefits yata alik mga tugang sa koleksyon. Diyan mga tugang sa SM. Dalang talakulaon po ang pigbayaran kan Legazpi, kan SM, SM Management. Sa lokal na gobyerno kan Legazpi, millions of pesos mga tugang anakwa kan lokal na gobyerno kan Legazpi na kayang-kaya man sa nang gibon kang inot anong giniribo mga tugang kan previous administration. If I had only one friend left, I'd want it to be. Lumantabi sa kapakubang mga barangay official arom lumantabi nindo ang barangay pigdatabangan de mga tugang pigdatabangan tabangan nindo tabako na pagtabangan nindo. De bali sa yumahan de sa napagtugan ten mga tugan ni uragan ko sa gabos. Basabi ko na no uragon. Iyo po basabi ko na no uragon pag

Ang 54 ng barangay Kanbanwan yung dalaga sa pangyunit mga tukang ni Mayor Vic Ferrete kasabay na potabi ang mga miyembro kang sanggunyang bayan Kagawad Baba. Si Kagawad Baba ang sulaminting araw magtabang mga tukang duwan sa mga daragayong nangangaipo. Asin mga tukang si Kagawad Pilo de Lomena. Asin si Kagawad Makasinag, ang libanan may alam. Good morning, Tabi Attorney Kagawad Ayan Makasinag. Sir, adyan, ma-interview naman ako sa iyo, sir. Mako ako sa iyo, ki-update kung nakapagsumitin ng isenographic transcript ang sanggunyang bayan para dumantabi mga tukang sa laging kagadan. Asin pag-ako mga tukang, asin laging pahayag. Kan municipal accountant kan daraga na ang sulaminting mapilda kan accounting office yung mag-record. De lamang mag-record sa nakamu, de lamang kamutataw mag-trial balance. Kung pira pang natatala, ano pang gagastosan, pira pang gagastosan. Iyo po. Paul Simon Quinca Hapin, good morning. And good morning, mantabay ki bro Charlie Andes. Bro, good morning bro. Anong oras ka bro mo niyan? And syempre mga tugang sa kuyang palabas sa namumuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano. Good morning, Cap. Love you, Cap. And syempre mga tugang sa kuyang bilog na pagiribo sa council na nagantawin na po kunya ng pagkagamari na morning. Kagawad Ting, Kagawad RJ, Kagawad Rolanda. Oy, Antonio Labanes. Good morning, Kagawad Toy. Nagparaunong ka barang tabi, Kagawad Toy. Sa mga may gusming senior citizen, good morning, Kinang Irling. At si Mading Suninga. Nang Mila, good morning, Kinang Mila. Padinjo, madinger na good morning. As in, good morning, Mangkia. Manaybilin, ano manaybilin? Nakaluto ka na manaybilin? Ang sa kuyang kapamilya, good morning, tabi kikigawa, Dumilos Lozano, kan Barangay de la Paz. Dong, good morning, Dong. No man can never love. Mading Rosie, good morning. No one's can never. Pretty boy, condolence, good morning, tabi kiriki ni Bruce Lamirio. Bel, good morning, Kimara Belumo. Nagagantabi na po ngunyan na pag-ano. Para uno ka, Bel. Nakajuti ka, Bel, nga na. Ang sa kuyang magayon, amiga. Good morning, Kimeri Sisa. Oh, baby, I'm dying for your love. Ano ngunyan? 16? Galing ngunyan mga tugang maano? Ngunyan mga tugang magkakaigwalawating investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee under the Cayetano Black because mga tugang kadakul pa dapat na magluwas. Imagine, sabi ko, kadakul-dakul mga tugang natawong nagtitiyos kaso bagong aga pagali kung mga tugang ng istasyon. Ha? Ano maling grosir? Nakaluto ka naman eh. Baby, ano lamang ba yung pigaluto? Oy, Kimanay Marlene Martinez. Good morning, Manay Marlene. Sabi ko, jokes, kaso bagong aga pagali kung mga tugang sa istasyon. Sabi ko, mahanap ako kan paborito kong pamahawa. Pag-agi ko, dyan ako nag-agi sa may SM. Tapag minsan may palalibot yan yung pagkaw, no yung pigbabakal ko. Amak-amakon mo, grabe ang nakapila na sa oras na alas 6 yung pagkaaga. Kada ko lang nakapila yan ngunyan sa Gaisano para sa na magagaling tabang duman sa DSWD. Tapos ining mga salbatanang yun, ining minaarampang mga tugang sa National Television, nagkamalpalan kamukan mali-malitang pira. Kaya abangan nindo mga tugang adyan pa, dakul pa mga tugang ma, sabi ko, dakul pa mariluwas, itong 18 Marines. Plus mga tugang si Colonel Gutesa, dakul pa po tabi mga tugang mariluwas para patunayan ninda. Narug managad kayo niyan pag-review si Bikay ng mga hayop na inyong mga daing kamagtati, mga daing supo. Imagine ha, pag yaon ka mo sa National Television, yaon ka mo mapa-interview ka, mataram ka mo kamunan pinakamahurag na tao sa kinaban. Kaya sukan sa rumay pigarigar kaming problema mga tugang, dahil problema sa nagkarabitan. Sumaba, yung maurag pa, sabi ko, nagpaparailin ka niya ako kang tulfo, tapos ako, i-adaptar mo sa buhay mo, pataas o lalaki, langag man. Nagkuha mo sa nakibabaya, gano'n mo sa natinulmok sa puon kang dapdap.

kasi po ining 18 Marines. Di man ini mga tugang mataramkan katotohanan kundi po sinang tunay nga nahiling. Kasi di ka man po makakataram kundi ka man kinagibo. Sabi bagakan mga gurang ang maginibo matinao. Kasi kung di ka man kiitinao, kundi ka man kiginibo, di kang itatao. Yung baga po ano, maramang tadakul pab. Although, iyan na mga tawong yan, nahiling ako mga tugang personally. Nailing ko yan mamila, yan ang mga tawong yan. Nailing ko sinda personal. Kung paano sinda mga, although, pagabot sa ibang bagay, out na po kami dyan. Pero mga tugang sa ibang bagay, nakakaampang misinda, nailing misinda. Yan ang 80 na yan, nailing mo yan. Kaya sabi ko, sana po mag-loss pa ang tunay na katotohanan. Ngunyan, kang ginayot, ay, sabi ko nga niya, again and again, I am a Roman Catholic, I am a church worker. Sabi ko, I am a lay minister. Now, sabi ko, pag-arog kayo ni, talagang day kita makakatiyo, sa day kita mga tugang magkomentaryo, sa nailing niya to, ilang ah, kang binanat banatan mga tugang si Father Flavio Villanueva, ang taram niya, ipagpangadyida siya, arog kayo ng pinaglalaban niya, ano ang ipiglalaban mo? Ano ang ipiglalaban mo? Ipinaglaban mo na mataram-taram ka na ibiktima ni kang EGK. Paano sa mga laging biktima kan mga drogista? Sabi ko nga niya, mga tugang, ako ang example ko diyan, kagawad Lumeda, 5 anyos, linupigan ka, ginadan ka, nyata taginadan, nakadroga mga tugang subiktima, di ka lamang nasusukonsensya, di ka lamang kahit doon na mayaki ka. Kaya ako pag minsan naghahapot ako, iyo, naghahapot ako, nyata ta mga tamong may nanglulupig. Kasi bagong aga, ang report ni Manoy Ande, sarong persona, igwa mga tugang kitulong kasong pinagatubag ng act of lasciviousness. Ikaw man sa namang lulupig ka, magibo ka ni ngarog ka na bagay. Kung dahil mga tugang nasa kondisyon ng sa iyong kapartner, dahil ka man ka natatawin, kimaray na reaksyon. Bako? Ha? Ang ratio mo niyan, 1:5. Sarong lalaki, equivalent to 5 babae. Paano kung naging bakla pa sa lalaki? So 5 babae, mga tugang, manga nga. Natatamalupig pa ka mo. Ha? O, digdi oh. Pagkagamay, Brad Charlie, pagkagamay madig di sa kuya, ngayon, sir, igwa ako duman. Ano niya akong igwa ka duman? Igwa ka dyan? Igwa niya ako naman 18 tao? 18? Ano niya ako 18 tao sa serbisyo? Tapos sabi ko, day mo niya ako ipagpartangro sa kuya, Megapega. Sabi mong alaga mo, ika niya ako ang gusto ko. Tapos kang siguro kikulit-kulitan, bata ni Garina nga ni mga tugang ano, uminalo ibaga. Kaya sabi ko, makamurumundo, imagine ha, makuha ka kibabaye. Mataram ka, igwa kang aking babaeng 5, 4 na aking babae. Sa ikamamuya ka daw na. Ikamang sila, sarok kang simpleng tabo. Ma-question ka. 4 ang aking mong babae, gabos panganay. O sarayin so agong ka, mga ina ka yan. Pagkatapos mong badusan, din babayaan mo, maanap ka kiba. Kalukuan mga tugang gibuyan kan mga tamong syunga. Ito sa nang naging paigan, biba hot babes. Na, pagday ka na gustuhan mga tugang mataw sa'yo mo kitip, 250 to 300,000 pesos samantalang sumang atiyos mga tugang. Sabi ko nga ni Kasubago, ilingan nindo pagkaaga ang nakapila dyan mga tugang sa Pacific Mall. Alos mga tugang gatos-gatos para mga tugang magagading tabang sa DSW. Kaya sa ahin pa man, paano pa man kami magtiwala sa inyo? Kaya nagtara mga tugang suaki ni sumakoapo ni dating Presidente Cory Aquino, si Dinkidi, na dapat ang mga tugang ma-impeach. For what reason? Nariniparon doon sa Pigapo na 125 million sa billion sa trillion sa pesos na inabas mga tugang kampresente ng administrasyon. Si Lacson Pighal, sabi nga ni mga tugang ni Marcoleta, pigsasaluduan niya mga tugang si Lacson because during the time na miyembro siya kan PNP, matibay siya mga tugang mag-analyse RKE, matibay mag-conduct yung investigation. But this time, ano na nangyari because of money? Because when money talks, everybody listen. Maski mga tugang ipabakal mo na sa iyong pagkatawa, bako tabi, ano, bako tabi Arnel Ignacio? Yes, it's true. Makamurumundo mga tugang pag-isipo na igwa kitawang nagadana. Maski mga tugang asang gatos mil day nakakuha. Narumduman ko, kang nakaging pandemic. Igwa mga tugang ki mga tios na pamilya. Na nakakuha kan sap ito ba yung joke? Sapod kayo ito sap, ano? Special Ameliority Arakan Program ba yun? O Project Surwath? Napigto ang mga tugang kang previous administration dumantabi sa mga naging biktima o duman mga tugang sa apektado kan COVID-19. Nagarating din, nakakuha mga tugang kiayuda. Igwa duman kita kinagkakauroron na sabi nga, ngayon, sir, aluyo na. Pakakapot ko yun yung arog kayo ng kantel. Pero mga tugang, piglo ko pa sinda kayo ito. Bako? Ha? Piglo ko pa sinda kayo ito, mga tugang, igwa po tabi kipigdilin siya, narumduman nindo, susarong kapitan sa Banuan Kandaraga,
Pinagsuspindin mga tugang ki 6 months pinag-anunsyar national television. Ni Presidente Duterte nining tawong ini mahabas ini. Ande man piding ipakide man piding itaw sa kapamilya niya itinaw niya sa pamilya. Kaya kaming dua kayto ni Mama nasa frontliner kami kayto. Dahil kami nagkukuha. Kung kami matawan, salamat kung dahi-dahi. Kasi mga tugang ang purpose dyan magtabang kita bako mga tugang na magtabang.

0: sana.
1: Ang pinakamatibay na tao katatanod kan barangay kita. Good morning tabi kiki na ki Giovanni Placer. Noy, happy birthday sa imo Noy. Siyempre kipa ding Roque. Monte Castro. Cap Narcing Monreal, good morning asiman si Cap Malo Mirandilla kan Balinad. Good morning tabi sa Indoga Boss. Asin sa mga special niya itong amigo na gantabay na, sabi ko nga ni mga itong madali makakuha kay amigo. Dipisil makakitultul amigo, may mga amigo na pinasiba muna sa palad mo. Pati mga tukang braso nindo gusto pang sibaon. Ingatan nyo mga tawong arog kayan. Dahil na kamo mag-arog pa kan ginibo mga tukang ni Escudero. Dahil na kamo mag-arog pa kan ginibo mga kang gigibon pa sa Libilla Nueva. Yes, kung karahayan magkasalaro kamo. Ano ang posisyon? Ano ang yaw niya tinag-aragawan kamo? Bata nga ni mga tukang sayang, every month ang sweldo mi may deduction. Pigmawayan mga tukang nabuhi sa gobyerno. Tapos may information officer kita narog mga tukang kikler Castro ang pinakababayang dangag. Babae man ko ta na otikon, babae man ko ta na mangluloko. Bata ako mga tukang pagabot mo sa mga kababayan, takot ako magkomentaryo. Naihirak ako mga tukang magkomentaryo. Pero kung nansarog babae ang arog mga tukang kikler Castro, imagine naglinog duman sa Dabaw. Ibabasol mga tukang sa mga Duterte. Tapig iro daso daga. Saan ka nakakuha ang abogadong arog kayo? Ito yun yung makasinang. Ano sila? Ano ka ng logic ang sarong abogada? Sa bagay, ligtas man duman si Atty. Makasinag, siya abogado. Si Clear Castro, abogada. Yung baga, no? Makamunumundo mga tukang isipon mo arog kayo na, no? Para po yun sa mga tawang in love. Para po yun kay amigang Mary Sisa. No arms can ever hold you.

0: Kamong mga taga-segundo distrito ko nalmay, dahil ka mo matakot kung dahil ka mo nagsuporta sa senong congressman ngunyan na baka matakot ka mo, taraman ka mo nalil ka nga magkandidato, ta iba na kandidato ko. Dahil ka mo matakot kayan, lumaban ka mo. Sabi nga ni mga tugong ni Dalit Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan, sama-sama tayong magiging taxi. Sa mga sunod na kapitan, kan Barangay Sagpon, good morning tabi kagawad, Warren Miraflor. Manay Juan Rally, good morning. Manay Benja, sinasakang pinaka-pinaka-gwapong inaanak. No arms can hold you. Imagine mga tugang ha, grabing pagtigos ang namamati ang tango niya, may mga tao kitang din kamugtake. Dako? Ha? Kaya sana po may pagpalagos ko niyang pinagigibong investigasyon. Tanganing maaraman, kantabo, kung siya ay nakinabang sa pirak na pigapirakan gobyerno. E yung sana ang pinaka-purpose niyan mga tugang, magluwas ang tunay na katotohanan. Kaya ako po mga tugang personally, as a barangay official, kang inot na pagtukaw ko bilang barangay captain, aki pa ako kay itong mga tugang, gabus na silang intriga, pigigibos ako. Gabus na lang. Ngunyan daw, sige daw, gibo daw kong intriga. Kaya ito di ako na tao, mataram kahit ito sa mga kapamilya ko, ngayon pabayain na yan. Pag pinabayaan mo pala, hindi ka nag-react. Baka ngayon matod, baka ngayon totoo ka na nag-react. Ngunyan pala, kung ano ang ginibo sa'yo mo, ang pangon mo. Bako na pabiluhon mo, bako na magwala-wala ka, magdagit-dagit ka, bako? Kung kauragan mo man sana ay India. Baby, I cry, silent tears without pride. And I can't hold on. Oy, happy birthday pa lang kay Kevin. Kevin, birthday mo nga na, anoy? There's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. Happy birthday kay Kevin.
1: Happy birthday.
0: Ini pag naging barangay official ni kan kay dako-dako laon ni ning sabi nga ni mga tugang dako lang orgolyo. Then what happened?

Imagine no, sarok kang padi tapos mga tugang nag-receive ka ng arog ka na kantidad. Kaya ngunyan, sabi po kang sarong judge ka na ICC, sabi mga tugang kang sarong British judge, doon ang jurisdiction ng ICC mga tugang sa kaso ni Duterte. I don't know what will happen. What next? Ano na mga tugang mangyayari kung palibiro nini? Kasi magturisti nga na kita kanurag ta, ano? Kaya tama man na mag-agad ng dispensa. Dapat man siguro mga tugang, tama man na mag-agad ng sorry. Si Amy Marcos sa Pamilya Duterte. Because mga tugang si Sara Duterte maran supposed before election sa Mindanao. Pig para kumbinsir mga tugang na magkandidato bilang Vice Presidente ng Pilipinas para mga tugang masiguran kapanggana ni Marcos. So to make long story short ng gana, but what happened mga tugang poon kan 2022? Pig po na siya mga to 2023. Pig po na siya mga tugang tirahon. Kaya kayto po nagkaigwala man kipag-iiwal kayto naging kalaban ni Sara Duterte si Congressman Saldico. Dahil mga tugang sa advice kan sa pinagigibo mga tugang sa instruction kayto. Kan familia ni kan presidente sa gibugibo mga tugang libangag. As in mga tugang gibugibo ni Romualdez. Kasi po ang pinagkaragawan ninda dyan pwesto. Kasi kung ikaw mga tugang yaw sa pwesto, magigibo man gusto mo, madadali mo ang dapat mong dalihon. Ang problema kayo ni mga tugang sa mga nagtitiyos, kaya anapot sa ngunyan kibam Aquino. Anapot ngunyan kikikodi. Ngata talaga pukos ka mo kay Sara Duterte. Now, ining mga kalukon, ining panghabas na pagigibo kang presenteng administrasyon, dahil hindi na riparo, trillions of pesos. Imagine na, maduman ka sa sarong lugar, imbis na pasalamatan ka kan mga tao, ang pigsusuriyaw sa kalaban mo. Duman sa Agusan del Sur, nagkaigwa mga tugang kipalarong pambansa, duman mga tugang ginibo, pigpailing sa video message ni Marcos. Aram ni mga tugang ang pigsusuriyaw kan mga atleta duman, kan mga delegasyon. Duterte, Duterte, Duterte. Nagpasiring siya mga tugang sa Cebu. Imbis na orgulyo siya kan tao duman, dahil namang mga tugang pigintindi ka, it nangangaulugan mga tugang, namaraot kang tao, bako? Ha? Parehas man yan kanyaon ka sa barangay, pirme kang nailing, pirme kang presente, puros ka man sa nangawa-ngawa, puros ka man sa nadakdak, ang pignadaramo man ko taan ng ayuda sa barangay, bako man pinagalan mo, kundi kusang yaon na dyan para maproseso ka na sana. Pagkatapos mga tugang ning oras, ha? Dahil ka man kinagini mo, maambog ka pa. Ako nga ya, makandidato nga ya ako, takadakul akong nadara sa barangay. Anapot, ano nadara sa barangay, iningwan mo da eh. So yaon man sana sa barangay, kun igwa kaning abilidad, igwa kaning kredibilidad, igwa kaning kapasidad, igwa kaning kakayan, go! Naman sa imong mapugol ka yan. Kaya baga sabi ko, oral daw, ang barangay mga tugang pigtatabangan, dahil mga tugang pigtatabagan.

puso ka laban da mga tugang mataram. Dahil man nga naging libon, burang na talaon mata mo. Mami di, aling Indonesia. Pakibuklat daw tabi kan mata mo, aling Indonesia. Kaya nga masabutan mo kung ano na iling mo. Kaya ka na magpanalibot sa barangay mo. Bako? Ansa ko yung pinakapadaba na teacher Vinevas in elementary. Good morning po kay Madam Emilita Basita. Ma'am, good morning. Miss you, ma'am. Namiss ko na ma'am ang tibay mo magturo o magkanta. Namiss ko na ma'am ang turo mo magbaile. Kaya nakagi ma'am na December, kaya nakagi ma'am na Marso. Sir, ako ang naging commencement speaker kan Kilikaw Elementary School. Sabi kang mga yaon duman, yata nga sir kasabago, kalika na nga nagtaram, darangugon nga mga tao. Sabi ko, ang itataram ko sa inyo, basado sa sakuyang eksperensya. Dahil ko man kinakaipo na magbasa ako kay script. Mabasa ka kay script, ibinayog bagayan. Kasi mga tugang, kung ma-speaker ka, mataram ka in front of so many people, na may pigbabasa ka, piglalansin mo man sa nakaalan sa liri mo, kung ikaw maampang sa tawong nga rin ka, umambang ka magtaram ka kantunay na katotohanan. Bako tabi, amigong Francis Balia. Jennifer Santiago, good morning.

0: pag nagrillingan kami mama Emelita kan mga kaklase ko nagugmaon kami ma'am maurun kami aro kini sa tuya iyo ba kanang pagmano ma'am. Kaya pag mga teachers, mga tugang, grabe ang pagrespeto ko sa mga arog kayan. Nung kami nanggad ka mo malingawan. Kasi po, kami nakaabot kami kan sa muyang profesyon. Naabot ni po sa muyang madumanan, del po tabi iseno. Kaya, ma'am, good morning, ingat permi ma'am. Sana magilingan kita ma'am. Pag nagpadyan ka sa Santo Cristo. Yaw ka nang ngunin ma'am sa huban. Congratulations pala na sa mga nag-graduate kaso mga tugang dyan sa Bicol University. Lalo sa akin yung SM Road. Anong course kayo to joke? Ah? B is biology? Mukog, mano, proud parent ka, tapos nailig mo sa akin mo mag-cum laude. Ano? Magna cum laude. Arot ka yan. Makaugma. Ansa ko yung pinakamabuot na kapamilya. Good morning, Kinong. Nong, good morning, Nong. Pero sana po, pag nag-apply sa government, qualification ha, bako mga tugang, so bako what you know, kundi, bako whom you know, kundi what you know. So, kapasidad, abilidad, kansarong aplikante, bako mga tugang na nakalog ini because of policy of zoning support. Iyo po? Eksakto na pong 9, bago mag-dose, mabalik po ako, pakalisin, nagkapi lang palagatak.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemix. Pambatang lagundi, Plemix!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
4: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay, para sa biyahing sigurado. Tukuran Tire Sales and General Merchandise.
5: Ano ang nararamdaman mo?
6: Makakupo.
5: Hindi mo maibuka?
6: Hindi mo. Nahihilo ka palagi.
5: Pag binubuka mo, ilang buwan ka na nakahiga lang?
6: Isang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
5: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka. Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
6: Pinawisan na po ako.
5: Tapos, hindi ka na nahilo.
6: Hindi na po. Namulat na po.
5: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
6: Hindi po.
5: O, gagaling ka na in Jesus' name.
6: Salamat, Lord.
7: Ang main Simula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Para sa

0: ko. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikolan. Ini ang istasyon kan mga Bikolano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Uragon? 3 minutos sa po makalisa na alas 11 o bago makabutan na alas 12.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansang guniang panlalawigan kanalbay.
1: Balik na po kita mga tugang.
3: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
1: Ang pinakamagayon na stop ni Councilor Ayan Makasina, good morning kay Amil Mihiliano dyan, mga tugang sa Sanggunyang Bayan Kandaraga. Ano na Amilin, kumusta lamang? Ano ang pagkaon mo Amilin? Ikumusta ba ako Amilin kay Kuya Toy?

0: Dili kasuha po nag-admission dyan sa Bicol College, dyan mga tugang sa Ginibo sa Legazpi sa Albay Astrodome, College of Criminology. O garibi gabus na courses kan Bicol College. Oy, kikapitan Gina Calyada kan Barangay San Roque kana. Good morning, Cap.
1: Helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain.
0: Dyan mga tugang sa Sanggunyang Bayan, panalawing kang Albay, baka po this afternoon. Magkaigwanan yung report, magkagawa ng mga tugang ki-report. Oy, Gudong, good morning, Kidong. Nagprono ka, Dong. Oy, Tabi Aleko, ano na nangyayari sa Indo? Papuro palsok ang supply ng kuryente, mga tugang kan Aleko. Ngunyan dyan da sa Albay District, brown out. Igwa na dyan, mga tugang ki, mga portion na brown out. Anong, Dox, bako itong pig-post mo? Sendo, brown out ngunyan, sendo? Pig-schedule? Anong oras? 8 to 5. Pati kilikili mo kan Darap Luzon. Grabe, di mo masabutan ang Aleko. One time, nagiling ako kan na ano, duman. Di ko itong saro sa mga broadcaster duman. Baka tagaligaspi ito. Imagine, naigwa na siya nakidakulao na TV. Nagkararaot na mga tugong. Dahil sa magayon na servisyo kan Aleko. Harug na kamo kan. Di ang ibang pagi para mapakarit ang supply ng kuryente. Digdi mga tugang sa Albay. Governor Rosal! Governor Rosal, kayo magkakani kong pagi. Sabi nindo, pigagamitin yung isyo na Aleko. Ha? Di, pigagamitin yung isyo na Aleko. Ngunyan, ano na lamang ang ginibo nindo para mapakaran supply ng kuryente digdi sa Albay? Magiwan lamang mga tugang kimaray na pagi kan Aleko, maibalikan maray na supply kan kuryente. Tayaw na ko ta na digdi kayo sa APEC. Nagpapaamot ka mo sa APEC. Nag-ambog ka mo sa APEC. Nag-ambog ka mo sa mga Albayano. Binudol-budol nito sa mga Albayano. Sabi nito, magiging maray ang supply ng kuryente digdi sa Albay. Till now, ilangan nito mga tugang. Maaroon pati ang singil sa kuryente. Although nasasabutan me. Waro ko niyan brown out. Imagine, 8 to 5. Jokes, 8 to 5. 8 to 5. Oy, sa mga nagabang tabi, mga tugang sa resulta kang STL, nagtama ka, ngunyan, 12:40. Ano man ay offer, may nagtatama pa man sa arukan mga numero, 11:22. Ngunyan naman, 12:40. Bata, sabi mga tugang kang Albay PPO, magbilog na mga tugang ki-organisasyon para makakakitultol ng mga taga-media. Pagabot mga tugang ng oras, siguro na biktima naman kang politik ang Provincial Director Campaign Bis Albay. Mapamiting na sa mga mga officers through online. Ano kita, mga syunga? Di man kita nga-emerihin siya ngunyan, di man kita ki-crisis, ma-online kita. Salbatana, pigpagibo pa kami nindo, pigpaduruman pa nindo kami, duman mga tugang sa Ligao, maski arayo, nagdalaga na ako duman. Tapos mga tugang pagabuting oras dahil man sa layinda. Kaya kamutabi ang mga tugang misa profesyon. Sana tabi, dahil kabubas na basta magparapagamit sa politiko. Tayrak man sa tuya. Yung anin, muna i-offail, 12:40 tapos 11:22. May makatama daw kayan? Grabe, makamurumundo ba gano? Bata nga niya, babawa na sa 9%. Ano ba kung amigo mo niya, maski di darap na sa kilikili, talagang mga tultulin ng tao, nagigibo mga tugang kaya na buhay na legal. Nagigibo mga tugang kilisente nga na buhay, maski mga tugang pigisabing nagpapataya. Maski mainiton, maski mga tugang kadakul-dakul na pigigibo, talagang nagigibo sinakansel ang marangal na trabaho. Kaya duman sa kabus sa koryador, ingat labing tabi, ingat tabi ka mo, padabata ka mo. Eksakto na po ang 1 minuto, makalisang alas 12. Oras na po para magparam kita sa programa, ngunyan pong Aldaunin Martes. 16, kanbulo na Hunyo 2020-26. Sa liwat po, sangarangkan mga nag-text, nag-like sa Facebook ka. Salamatunong tabi ning Marhay, nakasabay ko sa Lado Technical, si Manoy Joko Diaz. Duman sa tower, si Manoy Jules Valderrama. Sangarang po ni Vice Governor Diday ko. Ako mang pansedong nakasamay si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon, laybali sa yumahan, day sa napagtugaan, Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano,
0: Adios, mga na to Bicolandia, happy lunch time.
3: Hatod sa Indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Ragon 90.7.
4: Horacio Imperata, labang sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibi mo kami.
5: Sa Bicolano, Oragon!
6: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukurang Tire Sales and General Merchandise.
7: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
9: 1, 2, 3, go! Hey Dad!
10: Hey Dad!
11: Tatay!
12: Daddy!
11: Papa!
10: Ama!
11: Tatay!
10: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day!
12: Happy Father's Day, Dada!
10: Mapagmahal!
13: Responsable!
10: Masipag!
13: Tapat at matatag!
14: Makadiyos at mabuting gabay!
10: Saludo kami sa inyo, mga tata! Ang haligi ng aming tahanan!
15: Happy Father's Day!
10: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jamar Herbs Incorporated!
12: I love you, Papa!
10: Mga kasangga!
16: Akala nyo tapos na?
10: Aba,
16: hindi pa!
10: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
16: Oo!
10: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
16: Mas pinabongga!
10: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
16: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
11: pesos.
13: At hindi lang yan,
11: may isang Lucky Store Partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
13: Kaya't huwag palampasin
11: dahil extended na,
13: mas marami pang araw,
11: mas marami pang entries,
13: mas marami pang chances
11: para maging winner.
13: At ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
11: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
13: sa programang Kasangga at Kalusugan
11: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
13: J-Mar,
11: todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
15: Come on guys, let's do this!
17: Woo!
15: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes! You heard it right! With Chia Seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
18: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
19: Kasangga at Kalusugan.
20: Coming up next!
19: Coming up next!
20: Coming up next!
21: Engimar Camonias.
22: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias.
21: Engimar Camonias.
22: Kasangga at Kalusugan.
21: Si Kasanggang Engimar Camonias.
22: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
21: Nationwide.
23: Sumasahing papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
21: Kasangga at Kalusugan.
23: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan.
21: Kasangga at Kalusugan,
23: tungo sa isang malusog at responsableng

0: Tara, ang inyong kasangkat kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Angie Mark Harmonias.
2: Yes, maraming salamat. At good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga laging nakasubaybay sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Maraming maraming pong salamat.
3: Maraming maraming salamat po.
2: At sa ating simpreng mga suki na laging kaagapay ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Siyempre sa ating lahat, good morning mga taga

0: bahagi ng kabisayaan. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga po. At nawa po kayo'y maging malusog, mga parents kong minamahal. Kumusta na ang ating mga kasanggang senior citizen? Yung ating mga lolo at mga lola na talagang matagal nang tumatangkilik ng ating mga mabibisang produkto. Marami tayong nakakaugnayan sa ating 0918-2777-888 at ito pong 0933-214-5288. Marami tayong nakakausap na sila po ay matagal ng suki ng mga produkto ng GMR Herbs Incorporated na ang kauna-unahan po noong 2011 ay ito pong ating produktong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Tapos sumunod po yung ating produktong Mark Choco. Then itong ating Markafe with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas o tunay na may bigas na maraming herbal extract. Yan po mga kasangga. Masarap na kapihin natin, lalo kung tayo po ay naghahanap ng kaping sinamahan ng extract ng bigas. Yung pong bran at germs. Ano po? Yan yung nakukuhang sustansya dito naman sa isang butil ng bigas. Tulong sa mga magsasaka. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Good morning sa ating mga kasangga, yung mga taga Bicol region. Yung mga taga Bicol po kasi, yan ang mahilig sa mga kaping may herbs. Kaya yung ating produkto na kaping may herbs ay nanguna dito sa Kabikulan sapagkat napatunayan naman talaga yung kanyang kahusayan. Ang priority po natin, syempre, yung kalusugan ng ating mga parents. Ano po? Kaya sa ating lahat na mga taga Bicol, maayong aga sa inyo. Marhay na aga. Nawa po kayo'y maging malusog. Salamat. Dagang salamat po sa inyo.
1: Good morning! Good morning!
0: At syempre sa mga taga Samar Province at Leyte Province na palaging nakasubaybay sa atin, at napakarami nating suki ng mga ganitong klaseng mga produkto. Kaya sa ating lahat, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na ang mga taga Quezon Province? Yan, mga taga Quezon Province, good morning. Yung mga kababayan po natin dito naman sa bahagi ng Marinduque Province, Romblon Province, napakaraming suki tayo dito, mga kasangga. Ano? Mga taga Batangas, Palawan, mga taga Tingloy, Batangas, good morning. Maganda po yung lugar ng Tingloy, ano? Sapagkat tayo po ay nariyan nung isang araw sa may bahagi ng Batangas, dyan sa may dulo, sa may lubo. Yung pong lugar dyan na dinadayo ng ating mga kasangga, mga kababayan. Yan po yung Monte Mariano. At magandang lugar. In fairness, napakagandang lugar. Tapos kita natin yung mga islands, yung karagatan. Kitang-kita po natin dyan kapag tayo ay dumayo po sa lugar na yan. No? Tayo po ay sumimba sa lugar pong yan na medyo matarik na lugar po. Pero ang ganda po ng tanawin dyan, hani. Kaya maraming salamat sa mga taga Batangas Province, mga taga Mindoro, Oriental at Occidental, good morning. At nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? At good morning din sa mga kababayan po nating nakikinig. Ito po naman sa bahaging ito ng Masbate Province. Itong Masbate kasi ay nasa may bandang kalagitnaan pa rin ng karagatan. Eh kapag dito po ay summer, eh talaga namang maghahanap ka ng puno para taguan. Hani, tayo po ay nakaranas ng summer dito po sa ating lugar sa Masbate Province. Ano? Matagal po tayo ditong tumira eh. Kumbaga tayo ay isa po sa nagpo-promote ng mga produktong may herbs sa lugar pong ito. Maraming salamat sa ating mga taga Masbate province. Salamat po ng marami sa inyo, ha. At ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga produkto sapagkat ito naman po ay available po sa inyong lugar. Available po ang ating mga produkto, Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract, Mark Capsule, lahat available ito po sa ating lugar sa Masbate Province. Igwa po yan sa mga drugstore at pharmacy, dyan sa merkado, nariyan po at igwa ang ating mga produkto na yan po'y medyo matagal na rin nagsulod dito sa ating lugar, kaya dapat yan ay lagi natin kinukonsumo para po naman sa ating kalusugan. Ano eh? Kaya maraming salamat po sa mga Masbateño at Masbateña. Good morning. At nasa island po tayo. Ano eh? Good morning po sa ating lahat, mga taga lugar po ng Kalakhang Maynila, mga taga Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Magandang lugar ito. Siyempre, magandang lugar, Metro Manila eh. Ano?

po natin yan. Maraming salamat po. At nawa po kayo maging malusog. Sa lahat ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo sa pangpribado at pang publikong sasakyan. Mag-ingat po tayo palagi, ha? Marami palang hindi gaano karunong mag-drive, ha? Maalam lang magpatakbo, pero nahihirapang magpatigil. Kaya yon, nakakasagi, ha? Kaya dahan-dahan lang ang pagmamaneho, hindi dali-dali. Ang mahalaga po sa lahat, kayo ay makarating sa inyong patutunguhan. Yun ang pinakamahalaga kaysa naman kayo'y maglakad. Ano po, yun ang ating laging isipin, na tayo po ay laging safe sa ating mga pupuntahan. Maraming salamat po. Thank you sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating mga produkto. Maraming po salamat. At yung pong ating J. Marturo Panalo at magka-premio raffle promo, samantalahin po natin, sapagkat unang-una ang pera pong pinamimigay ng ating company, yan po ay sadyang para sa inyo. Maraming po salamat. At ang numero po natin ay dapat hindi nakakalimutan ng ating mga kasangga, ang

0: Maraming salamat po at ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Angel Mar Camonas. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggaan Kalusugan Nationwide.

0: Cafe. Kapeng suabe at natural.
1: Mga kasangga,
0: akala nyo tapos na?
1: Aba,
0: hindi pa.
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
0: Oo,
1: tamang narinig ninyo. Mas pinahaba,
0: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
0: isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
0: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
0: dahil extended na.
1: Mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
1: May

Balikan tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated, ang tagapamahagi ng mga mabibisang produkto na inyo pong nabibili dyan sa mga tindahan, sa mga grocery, sa mga drugstore, pharmacy, at sa lahat po ng sari-sari store, ang ating produktong masarap. Sa umagang kapihin, ang kaping may herbs, ang Mark Cafe, at itong Mark Cafe with brown rice extract, kasama po ang ating masarap na Mark Choco, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga at atin pong bigyang daan itong ating talagang nagkakausang kapsula sa merkado. Ang pangalan po ay My Capsule with Vitamin C. Ito po ay herbal food supplement. Ano po? At alam naman natin na ang ating My Capsule ay di kalidad. At ito po ay talaga namang kayang-kaya ng ating bulsa, sapagkat ang ating pong My Capsule ay maraming herbal extract, pero ang presyo po niya ay halos discounted po, mga kasangga. Sa halipong 25 pesos per capsule, ito po ay lumalabas lamang ng 12.50 ang isang piraso. Pero ito po ay binuo ng 12 ingredients, mga

0: Samang mga herbal extract. Tapos mayroon po tayong insulin extract powder. Alam naman natin pag sinabing insulin extract, yan po yung tinatawag na insulin na isang halaman na kung tawagin ay miracle plant. Ano po? At talagang mahusay po ito sapagkat ito ay nanggaling pa sa iba yung dagat, lalo sa bansang India. At ito'y tinawag nilang insulin plant na may scientific name na Costus Ignus, mga parents ko.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Jimar Camonias. Jimar Camonias.
0: At ito'y isang halaman na kumbaga ito'y medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa mansang India ay magic cure for diabetes. At napatunayan na maraming sa maraming ginawang pag-aaral, ito po ay kayang magbigay ng lunas sa sakit ng mga taong may type 2 diabetes. Kaya maganda po ang ating MyCapsule na nabibili natin sa mga drugstore sapagkat ito naman ay sadyang ginawa para sa ating mga suki, para sa ating mga parents. Maganda po kasi kapag JMRFs Incorporated, dahil ang lagi pong pinaprioritize dito ay dito pong ating mga kasanggang tulad ng mga senior citizen. Ano po? Yung pong mga parents natin na gustong maging malusog. Ang kalusugan po ninyo palaging inuuna po, mga parents kong minamahal. Ano? Tapos, yung sangkap po na garlic. Yung garlic po ay alam naman nating napakausay na klaseng halaman na ito'y isinasangkap natin sa mga lutuin. At sapagkat ang ganitong klase, kung hindi natin alam, habang tayo pinaglalagay ng bawang sa ating mga lutuin ay nagdadagdag po tayo ng sustansya sapagkat mayaman po ito sa sustansya eh. At ito po ay may mababang calorie content. Kaya't mahusay po na pangtanggal naman sa pananakit naman ng tiyan, mga parents kong minamahal. Ito po ay subok na, ha. Subok na po yung ating garlic or bawang. Natutulong din para makapagpababa ng blood pressure at nagsasayos ng cholesterol level para makaiwas tayo sa sakit sa puso, mga parents ko. Garlic po yun, ha. Kaya hindi dapat nawawala yung garlic sa mga lutuin po natin. Magaling po yan eh. Talaga namang yan ay subok na po kahit nung mga sinaunang tao. Ano? So yan po, isang sangkap pa rin ang garlic ng ating MyCapsule na sana po kapag tayo bibili ng MyCap, isabay na natin ang pagbili ng MyCapsule sapagkat maganda yung inumin pagkatapos natin kumain sa umaga. Tapos kung gusto ninyo ay sa tanghali naman yung ating purong vitamin C, yung pong Mark C, mga parents ko, ano? Mark C vitamin C with zinc. Yan, may ano na po yan, may maayos pong mineral na pwede pong makatulong sa mga tao na humihina yung panlasa, humihina yung pangamoy sapagkat yung single mineral po na zinc, yan po ay malaki po ang naitulong nung panahon po ng COVID-19. Ano po? So, yun po mga kasangga. And dapat po ay bumili tayo lagi ng ganitong mga produkto sapagkat yan naman ay available sa mga drugstore. Ano po? Tapos, isa pang maganda ring sangkap nito, yung pong extract po ng mangosteen. Yung extract ng mangosteen, yan ay may malakas na ano antioxidant.

0: dance, ano, na pumipigil sa mga free radicals sa katawan, na siya namang panimula sa pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o chronic diseases, mga parents ko. Yung pong sangto na nasa mangustin ay isang uri ng malakas na antioxidant dahil sa kanyang anti-inflammatory, tapos anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic effects. Kaya't ang mangustin naman, sadya namang yan po'y nakilala na magandang klaseng halaman, magandang klaseng prutas, pero nagamit po natin yung extract nito sapagkat maayos naman po talaga itong ating mangustin. So ito po ay isa po sa sangkap ng ating My Capsule Herbal Food Supplement. Sa mga susunod, mga parents ko, ano, atin pong babanggitin pa rin po yung ibang mga ingredients para po malinaw sa ating mga kasangga na sadya namang magaling, mahusay ang mga produkto natin, lalo po itong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement para sa mga tumutumar po nito. Kaya't kung kayo man po ay kulang ang sustansya sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw, makakatulong po sa atin yung ating Mark Capsule sapagkat ito ay pwedeng pandagdag, ha? Kaya po sinabing food supplement, eh. Kung kayo man po ay gumagaling sa inyong karamdaman, magpasalamat po tayo sapagkat unang-una, nagkakaroon po ng resistensya ang ating katawan. Nagkakaroon po tayo ng lakas. Nagkakaroon tayo ng lakas ng immune system, kaya nalalabanan yung sakit. Kaya sinasabing, gumagaling po tayo sapagkat hindi na po tumutuloy yung karamdaman. So malaking tulong po ang mga food supplement. Sapagkat ang mga pagkain po natin, talagang kalimitan na ikita natin ay halos mahina na or may kakulangan na po sa sustansya. Kaya makatutulong po ang ating mga capsule para sa ating mga parents, ano? Kaya yun po, mga kasangga, at tayo po'y babalik maya-maya. Atin lang pong bigyan ng daan ang mga paalaala, mga patutuo ng ating My Capsule dito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Thank you po, mga parents kong minamahal.
1: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Umintado.
2: Ako po si Deo Umintado. Ito po sa Barangay Mulong, Inimpanta Quezon. Inaanya niya ako po kayong magkonsumo ng My Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Nakakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Inimpanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng My Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
1: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.

0: pa.
1: Ama.
2: Tatay.
3: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
4: Happy Father's Day, Dada!
3: Mapagmahal.
5: Responsable.
3: Masipag.
6: Tapat at matatag.
5: Makadiyos at mabuting gabay.
3: Saludo kami sa inyo, mga tata, ang haligi ng aming tahanan.
7: Happy Father's Day!
3: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jmar Herbs Incorporated.
4: I love you, Papa.
0: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito naman sa programang Kasangkat Kalusugan. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Nakatapos po tayo ng ating programang Kasangkat Kalusugan. Nawa po'y marami tayong naintindihan o naunawaan. May kaugnayan naman sa mga produkto pong kailangan po natin sa araw-araw. Ano po? Kaya maraming salamat po at bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At bati po tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
8: Happy birthday!
0: Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.

0: At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo ay gumaling agad, ha? Atin pong ipagdasal sa puong lumikang ating kagalingan. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po at sa bahaging technical, nariyan po ang ating kasanggang Hernan Uribe para naman sa ating FB Live, ano, at sa kasanggang news update para sa mga interviews, nariyan naman si kasanggang Alvin Enriquez at si kasanggang James naman para sa mga research. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Inge Marta Muñoz. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Masabikulado o hagon?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
5: Love, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata po.
4: Malabo?
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis,
4: malinaw na. Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: Oh, so maganda ang ice ba?
5: Maganda yung ice
6: ba. Ang Main Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Babes, malapit ng anniversary natin.
8: Oo nga, no. Parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
9: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Umas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Pasabikulado Orakul!
3: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bibena itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
7: Ito, ito yung maestra po kung akin ko.
6: Mapabaak na kung
7: tao. Oh, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
7: Bukol.
6: Oh, ngayon niya, nahiling mo siya?
7: Opo.
6: Oh, ano sabi sa imo?
7: Ano niya, ma'am?
6: Wala ng bugon? Oh, grabe, pasalamat sa imo.
8: Ang Means Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall at Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Mall at Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo.
12: At

0: Uy, pre, si Rui dito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Naka-schedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng ITV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
3: 90.7 FM.
2: Radio Uragun. The most memorable.

0: Darling, ano ta hanggang sa ngayon? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikaning lotion. Iyo na nga ni, eh ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Masarikulado o ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

89.7 Oragon News. It's 34 minutes makalipas sa ang alauna ng paghahapon. Alauna ng paghahapon. Uy, mainit-init mga ka-Oragon sa labas. Kaya make sure na laging uminom ng tubig. Iwas dehydration. At syempre, shoutout sa lahat ng ating certified listeners dyan sa Legazpi Public Market. And eto guys, Leslie Cortesi, itinangging hiwalay na sa kasintahan dahil sa dating beauty queen. Uy, grabe naman yarn. Huwag naman ganyan mga kaulang. Yan, pinabulaan na ng Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortesi. Ang mga usap-usapang hiwalay na sila ng kanyang nobyong British tech entrepreneur na si Jonathan Sterling matapos kumalat ang mga chismis na may kinalaman naman ito sa isa pang dating beauty queen. Uy, mga kaoragon, sa isang Instagram story, nagbahagi si Celeste ng larawan nila ni Jonathan at nilinaw na maayos ang kanilang relasyon. Kayo talaga ha. Gusto nyo talaga may nasisirang relasyon. Charot. And guys, dagdag pa ni Cortez, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ng kapakanan ng kanilang pamilya, lalo na't may batang sangkot sa usapan. So, ayan ha, ayon kay Celeste, nakatuon sila ngayon sa kanilang lumalaking pamilya at sa pag-aalaga sa kanilang magiging anak na si Sergio na ipinangalan sa yumaong ama ng beauty queen. So, mga kauragon, nauna rito lumabas na ang ulat. Mamanoy iniwan ni Jonathan si Celeste para sa aktresa at dating beauty queen na si Bianca Manalo. Grabe naman yon. So, hindi pa hiwalay ha, si Celeste at si Jonathan. Kilala nyo man siya. Yes, para pa din sa chika-chika, sige lang, push lang, send lang sa amin number na 0961-355-6393. Here's Giliw Ko by Renz Verano. Stay tuned in only here on BIG99.7 Oragon.

90.7. Oraga na niya sa It's 1:54. At kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Way, there have it, a song by Side A, Set You Free. Grabe naman yung kantang. If loving you is all that means to me. Charot, Set You Free. Grabe naman, palayain nyo na Independence Day pa rin ba? Ayan na niya, so eto na nga mga Oragon. Nasalitan lang yung mga nabunot sa raffle. At eto na nga ang Washington Feeder 2, mga ka-Oragon, ay magkakaroon ng brownout 16 and 18. Oy, tapos na yung 16 sa 18 naman kayo sa Thursday. Yan, sa Daraga, Barangays, Banyag, Kulyat, Bungalon, Busay, Pandan, Lakag, Malabog, Budyaw, Alcala, Salvacion, and Miisi. Uy, sa Kamalig naman, Barangays Ilawod, Portion, Libod, Tagaytay, Anuling, Bariw, Palanog, Bantonan, Kagiba, Portion, Binandirahan, Kalibad, Kalabidungan, Kitinday, Mina, Cabraran, Pequeño, Ligman, Baligang, Taladong, Kinartilan, Bungabong, Gutob, Comon, Binitayan, Tagaytay, Kutmon, Sulong, Maninila, Del Rosario, Panoypoy, Taplacon, Taloto, Mabunga, Barangays 1 to 7, Kabangan, and Salugan. Yan sa Kamaligyan, mga ka-Oragon, ha? Sa Hovelier naman, dyan sa Barangays Florista, Portion, San Isidro, San Roque, and Salvacion. At sa Ginubata naman, sa Barangay Minto, Portion. Sa 18 yan, ha? 8 o'clock a.m. till 5 p.m. Kaya, i-ready na, i-charge na ang mga dapat i-charge, mga mini fans. Stock na ng tubig. So, yung mga ka-Oragon, chika-chika lang. So, here's Regine and Martina. Forever, stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: Pagbilan mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano, Uragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
4: Kapag ang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
9: Ano pangaran mo?
10: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo dyan, ano, mata.
9: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
9: Muya kaoperahan?
10: Yun po.
9: Hindi kayo nagpa-opera?
10: Dati po hindi ito, manabuo ng parang alapaap.
9: Ah, di mo dyan, naglinaw-linaw, nanawara na sa alapaap?
10: Nilipis na po ang ano, alapaap.
11: Ang Mims Mua San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Mims Mua San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Mims Mua Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
14: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
15: FM.
14: Radio Urag.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

90.7. Ora ka na niyas. It's exactly 2:35 in the afternoon. Kulang ako kung wala. Ang grabe naman yan. Pero minsan talaga guys, kapag nagmahal ka talaga ng todo-todo, talaga namang makukulangan ka kapag wala siya. Talaga namang hindi mo matatanggap. Etong parang i-relate na lang natin guys, grabe talagang buong sambayanan, buong mundo ang apektado sa pagkawala nitong si Rene. Eto nga si Kuya Joko talaga namang kanina pa nanonood. About kay Rene, talaga namang apektado, lalong-lalo na yung nanay. Grabe talaga, kulang ako kung wala ka. Maraming what ifs ang mabubuo sa isip mo. Kasi what if hindi siya nawala? Ano kaya yung mga mangyayari? Ano pa kaya yung madadala niya sa pamilya? Hindi lang yung pera dyan ha, hindi lang financially, kundi yung ano guys, kung ano pang medalya yung makukuha niya, kung paano ba siya maglaro sa UAAP, di man lang natin masisilayan ha. Di man lang natin makikita kung paano siya mag-dunk sa UAAP. Kasi syempre itong pinaghahandaan nila yung UAAP. So nakakalungkot lang talaga guys na hindi pa rin kami makapag-move on din until now. Kasi talagang nawalan tayo ng napakagaling na player, napakagaling na basketballista, at talagang nakakapanghinayang. So yes mga ka-Oragon, uy ha, yung sinabi ko kanina na magkakaroon ng power interruption, bakit di ko makita Kuya Jokes yung para sa inyo? Hindi ko mahanap. Eto na, sa 18 din mga ka-Oragon, araw ng Thursday, affected areas, barangay sa Estan, sa Taysan, Mariawa, Maslog, Humapon, Bagakay, Bangkirohan, Cagbakong, San Francisco, and Buena Vista. Sa Draga naman, barangay sa Anislag, portion, Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigoo, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande, and Ibaogan. Samaan ito naman, all coverage area. Maswerte! Maswerteng nabuno ito. Yan, 8 a.m. till 5 p.m. po yan mga ka-Oragon, as all you know. Sana all may solar. Okay, kung mga naghanap kayo ng solar, comment kayo. Chat kayo dito sa Rad Oragon. Chat nyo si Joko Diaz. Naghanap dyan ng solar. Kahit walang kuryente, may ano. Pero sabi nila talagang kailangan na yan. Sana all na lang. Ipon-ipon muna tayo. Yan, pero kung kaya nyo naman guys, why not coconut, diba? Kayang-kaya nyo yan mag-solar. So yes, pag-usapan natin yan. Charot, dyan lamang kayo guys. Just sit back, relax, and here's Ayoko Na Sana. Bakit? Stay tuned in only here on FBI 99.7. Ura!

0: Pagbulag na kita! Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima ah! Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat niya on sa'yo mo! Natural takay pa di mo ito!
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Tuhod! Siko! Baywang!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Your perfect music choice.
13: Oh no.
12: All coming up.
14: Oh yeah.
12: Right here.
13: Really?
12: Right now.
14: Oh yeah.
12: On Uragon sa Hapon.

90.7 Oragon and Yangzo, 4 minutes before sumapit ang alas 3 ng pagkahapon. Kasama niyo pa rin ang babaeng nakaka-LL. Yangzo, ako pa rin to ang nakakaligaya pero hindi nakaka-LL. Yangzo, shoutout pa rin sa lahat ng ating mga listeners out there. Thank you guys and I love you, I love you, I love you from the bottom of my heart. Yangzo, abangan niyo ang programang Oragon Express mo ka-Oragon. More great songs are coming your way. Siyempre bukas magsama-sama tayo sa programang Oragon Retro Morning and Oragon sa Hapon. Yowzo, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Dito lang yan guys sa Radyo Oragon. Congratulations once again to all the graduates. Hoy, sabi nila sa mga nasa kanilang on the way na, yan, dalhin nyo na yung mga gamit-gamit nyo, dalhin nyo na yung pagkain nyo, dalhin nyo na yung tubig nyo, dalhin nyo na lahat-lahat kasi hindi na kayo makakalabas. Hindi na makakalabas. Bawal nang palakad-lakad, mga beshi ko. Kasi panira kayo sa view. Yan, kaya sa mga gagraduate ngayong araw nito, dalhin nyo na yung pamaypay, yung ano nyo, mini fans kasi napaka-init. Yes, dyan lamang kayo guys. Happy, happy, happy, happy araw ng Martes. So here's Chocolate Factory. Kung ika'y akin. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Diwas sa Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang top premio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali.
5: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
4: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

Yeah, Big 99.7 Radyo Ragon Legaspi. Hello again. Maganda Azin. Talaga namang magandang lalaki ako. Kapatid, hapon ngayon ng Martes, 16 na sa buwan ng Hunyo 2026. Matindi ng traffic ngayon dyan sa may bandang Bicol University, dyan sa Rizal Street, at saka dito sa may bandang Washington Drive, dahil nga po sa ngayon ng ikalawang araw ho ng graduation ceremonies dyan ngayon sa BU. Kaya if are you ha, yung mga may gagawin papuntang Daraga Sentro o kaya papunta ng Legaspi Sentro, aga-agahan nyo na ng konti dahil nagsisimula na hong magkumpul-kumpulan yung heavy loads ng traffic. Ay naku, ako nga eh, inabuto ako ng almost 20 to 30 minutes yata kung di ako nagkakamali. Buti naman di ako na-late. Kapatid, sama-sama tayo dilabaw at alas 5 ng hapon. Just in case interesado ka ha, tawagan mo ko, text mo ko 0961-355-6393. Ito ang Uragon Express kasama si Papa Rod.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Door 3, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

0: Ryan kaya Biab's masterpiece. Rehashed by this guy who calls himself Jared. That's Araw Gabi. Saktong 33 minutes after 3 in the afternoon, kasama niya po si Papa Rod. Rod Rabbit, ngayon pong napakamainit malinsang hapon ng Tuesday. Again, sa mga kanina pa nakantabay sa atin, nakatutok, especially mga rapper homes, mga jeepney drivers on the road. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pakikipagsabayan.
1: Araw Gabi.
0: Congratulations, by the way. Ano, hard umpo naman sa mga parents, proud parents, should I say, at sa mga sa graduating batch 2026. Buti ba kayo? Baka naman meron kayong mga ano pahandaan ngayon. At yung tipong wala kayong masyadong kaanong bisita, eh marami kayong putahe. Eh, ako naman very much willing to join you and celebrate with you. Diba? Ganda kayo sa feeling pag gano'n ba rin iniimbitahan ka tapos eh meron ka ng inihandang plastic bag para sa just in case kailangan mo ng Sharon Cuneta. Alam mo na mga susunod na kabanata. O siya, eto na si ID Janine Berdine sa kanilang napakagandang awiting.

0: dapot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Noy, natatanambungan ka ng kaklase mo sa eskwelahan. Paano mantay? Ang sabi kang kaklase ko, babo ka na ah. Ngayon, natatanambungan. Makuman kaya tayo totoo?
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
7: FM.
6: Radio Urago.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Raghun Legaspi. Exactly 18 minutes after 4 in the afternoon. It is my second hour round with you. How are you doing, Battery? Thank you, thank you, thank you for listening. Again, magandang magandang hapon po sa ating mga rap ako. Na I'm sure, bad trip na bad trip na. Yan sa may bandang Bicol University. Hanggang dito sa may bandang Washington Drive. Dahil sabi sa akin ni Papa Oka, ramdam na ramdaw daw nila ang kapighatian sa sobrang grabe ang traffic ngayon dyan. Ay naman talaga, oo. Wala tayong magawa. Anyways, pagbigyan nyo na eh. Moment ngayon, araw ngayon ng graduation. Dyan ho sa Bicol University. Kasama dyan yung mga nasa College of Engineering. By the way, congratulations kay Engineer Chrisiel Aydalia, ang isa sa magandang dalagahan ni Chief Tupi Aydalia, na kasama ho sa mga graduating batch 2026. Civil Engineering, di ba? O tama, Civil Engineering. Ayan ang kursong kinuha ni Ate Chrisiel Aydalia. Soon to be Civil Engineer, ang unang-unang inhinyera sa pamilya Aydalia. Magandang-magandang hapon din po sa mga kantabay. Nakatutok na naman ngayon sa tindahan ni Nanay Lidia Astillero. As usual, nagsisikainan. Nagbimerienda yung mga kasama nating para-tricycle, mga para-papadjak. Nanay Lidia, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat talaga. Sa inyo po namang arawan. At sabi ngayon, walang kasawa-sawa-sawang pagtutok. O siya, sige Nanay Lidia. Sayaw-sayaw muna tayo. Kemot-kemot, galaw-galaw para mabuhay. Ito na ang rakistang waray sa kanyang pikahi-birahi. Dito lang yan sa nangunguna. We are 90.7 Radio Oragon, Legazpi.

0: pari, matagal mag-tripon ka. Kan sukat pari, sukat tigbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang baro ka pipiruton, iuna na, likaday na ako ng kapugol ka sa banggi. O saka nag-iibo mo, di naman ko baga. Mahala pag-abot ko naman, tinautulos ako sa mikrokulo. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatana bad-trip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemix. Kanta ng lagundi, Plemix!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
9: The most wanted love song of the 80s.
10: I can't fight this feeling.

Yeah, Big Double Eye 90.7 Radio Raghun Legazpi. The music of Janine Berdine, Elaste Morena, and this girl named Fana. Exactly 19 before 5 o'clock in the afternoon. Kasama niyo pa rin po si Papa Rod. Again, magandang hapon po sa mga nakatutok sa atin dyan ngayon sa stalls ng Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kay Manong Renan, kay Papa Joel, kay Ate Bing, Manay Josephine. Of course, kay Nanay Edna, kay Manay Nitz, kay Ate Juliet and Manong Ramir. Magandang hapon po sa inyo, ha? Maraming salamat po sa inyong arawan. At sabi kayo, walang kasawa-sawang pagtutok yan ngayon sa Astillero Canteen. Kay Nanay Lidia Astillero, kay Manong Ross, of course, kay Nanay Sarian and Manong Jason. Maraming salamat talaga. Let's go rockin' this time. Here's a Gio Riff's rock cover of Rodel Naval's masterpiece, Nais Ko. Dito lang yan sa nangunguna. We are 90.7 Radio Oragon, Legazpi.

0: Game, Agung.
1: Katotong dalahan mo na mga gamit mo. Habang ko na, mahalit ako rin eh.
0: Pundong yaw kang mga pasali mo ha.
1: Iyo, termina sa labong sala. Gaya na kong ginibong tama rin di sarong na rin. Termina sa labong sala.
0: Aw, dyan ka mo na sasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NIMS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NIMS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: You want it.

0: exclusively. Right here on Uragun Express.
1: Daming mga taga-Santo Domingo, Uragun! Daming mga taga-Ligaw, Uragun! Daming mga

0: ko.
1: Tay, pwede pong mag-apot?
2: Kita.
1: Anong istasyon pong pinagdadangog mo?
2: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!

Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legazpi, the sound of Skusta Klee. Mga matang mapanghusga. Maraming ganyan eh. Ang hindi nila alam, mas malaki pa sa kulangot ang kanilang muta. Barely about 3 minutes before alas 5 ho ng hapon. Okay, nalayas na muna pansamantala, pero promise again. Tomorrow, by the way, you might not be hearing me because I'll be leaving for Manila tonight. Asensya na kapatid, may mga kailangan lang talagang asikasuhin. Pero babalik naman ako kaagad by Thursday. Dahil nga sa medyo bisibisihan po ang inyong likod, kasama nyo naman yung mga kasamahan natin dito for the meantime. Okay ha? In the meantime, sige po, lapit na! Digitabuhin yung mga labi at bisgisan yung mga radio sets. At eto na pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimithi. At ang sabi nga ni Lola, Inukulong-asong. Walang iba. Ang kiss. Sabay. Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Tuesday night ahead of you.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Natanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mims Mall Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
8: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
9: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
10: Ako po si
11: ang problema ng mata ko, parang may mga turo-turo sinibubagan ng nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
12: Tagal na yun?
11: Tagal na. Ngayon na, nilagyan ng eye drop, ang gati talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
12: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
11: Wala na, mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
6: Ang Mims Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
13: Pare-pare. Yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
6: Ang Mims Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
12: Bibene! Itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
14: Hindi po, ito yung maestra po kung ang ito.
12: Mapabaak na punta.
14: Oh, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
12: mga bukol.
14: Oo, bukol.
12: Oo, oh, ngunya, nahiling mo siya?
14: Opo.
12: Oh, ano sabi sa imo?
14: Ano niya, ma'am?
12: Wala ng bigon? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
6: Oh. Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
8: Perambulan ito.
6: Tapos nagpa-vlog cam ka?
8: Hmm.
6: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
8: Clear na gabus.
6: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
15: Anong pangalan mo?
16: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiyok po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
15: Ano ito? Dahil ka na nangangaturok ang bulog?
16: Hindi na po talaga.
15: Parang bulang ka lang nag-inom?
16: Mag-1 month lang po.
15: Uday ka na kikapos yung pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa emo?
16: Parang matutumba po ako dati RTT.
6: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
17: Hi Lola Rosalinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
18: Naparakulog ang sa kuyang. Kunin mga lawas ko, yung tiag ko. Yung sa naampigan maintenance ko, sa dahil pa manakulog ang maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
6: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
17: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
19: Magayon ko. Nagralang ko ang grado. Magayon ko ni Nins Juice.
17: Dati ang grado niya, pera?
19: Ano, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
17: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
19: May 89, nag 92. Tapos with honor siya.
17: Tapos healthy.
19: Oo, healthy. Pinagtaba
17: man, hindi
19: siya magsusok siya magtakaan. Active.
17: Tsaka, ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
6: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
17: Nanay, ano anong pangalan mo?
20: Kailan Bruce Cleveland. Video matanglayan na lawas ang mga tamon, dalduhod.
17: Simula ko pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
20: Maray po.
17: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
20: Maray ang lawas ko ay garo.
17: Magaan?
20: Magaan. Ang
17: pagkaturog mo?
20: Pagturog ko, okay naman po.
17: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na. Maraiso kape?
20: Ayun po.
6: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
21: Si Rene Guerrena. Dakot akong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alang kawang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
6: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
17: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
20: Magayon ko. Nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
17: Dati ang grado niya, pera?
20: Ano? Ano man, 90. Tapos nag-94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donate.
17: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
20: May social 89, naging 92. Tapos with honor siya.
17: Tapos healthy.
20: Oo, yung pinagtaba man. Siya mag-smoksog siya magkakaan.
17: Active.
20: Oo, active. Tsaka ano yung...
17: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada ay nakaka-Nins Juice. Ano?
20: Oo.
6: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
17: Nanay, anong pangalan mo?
20: Kailan Bruce Cleveland. Video matanglayan na lawas ang mga tamon, dalduhod.
17: Simula ko pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
20: Maray po.
17: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
20: Maray ang lawas ko ay garo.
17: Magaan?
20: Magaan. Ang
17: pagkaturog mo?
20: Pagturog ko, okay naman po.
17: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na. Maraiso kape?
20: Ayun.
6: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
17: Nanay, anong pangalan mo?
20: Kailan Bruce Cleveland. Medyo matanglayan na lawas ang mga tamon, ang bigan, tuhod.
17: Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
20: Maray po.
17: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
20: Maray ang lawas ko ay garo. Gaan. Pagturo ko pa, okay naman po.
17: Ayun, sa pag-CR mo?
20: Ayun mo po.
17: Maayos na. Maraiso kape?
20: Ayun po.
6: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay.
1: beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
2: Maricel po. Di ako nakakatutog.
1: Ilang oras na lang tulog mo?
2: Isang dalawa, tatlo.
1: Ngayon, anong unang binili mo?
2: Minced coffee.
1: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
2: Pag dumi po, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
1: Wow, yung pagtulog mo.
2: Maganda na po.
1: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
2: Maricel po.
1: Anong mga nararamdaman mo?
2: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltikate yung hindi ako nakakatulog.
1: Ilang oras na lang tulog mo?
2: Minsan dalawa, tatlo.
1: Ngayon, anong unang binili mo?
2: Yung po yung minced coffee.
1: Anong unang na gumaling sa'yo?
2: Pag dumi po, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
1: Yung pagtulog mo?
2: Mahapaganda na po.
1: Ah, dati ihi ka ng ihi?
2: Opo.
1: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Anong pangalan? Ano mo?
22: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kaya tuso ko po noon.
1: Ah, pero na po ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
22: 160.
1: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
22: Na beses.
1: Anong makulog? Tulak?
22: Tulak na.
1: Gari ano?
22: Mag-auson.
1: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
22: Nadal naman nagparakulog.
1: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
23: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
22: Oh, no.
23: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
22: Yes.
23: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa nasa BP niya after one month?
22: Ano po, 30 over 80.
23: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
1: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
23: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
24: Lourdes.
23: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
24: Kasi po, yung mata po.
23: Malabo?
24: Malabo.
23: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
24: Medyo malinis ma.
23: Malinaw-linaw na?
24: Malinaw-linaw
23: na. Nakakakita ka na ng konti?
24: Oo.
23: Oh, so maganda ang eyes ba?
24: Maganda yung eyes pa.
0: Ang main store ng Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main store ng Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hi, Kim!
5: Kung naging po, 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
5: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na
5: yung bukol.
4: Bukol?
5: Po.
4: Tapos yung kate?
5: Opo. Po.
4: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
0: Ang Min's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Min's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Min's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
23: So, ano pangalan mo?
25: Doroyo po.
23: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
25: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
23: Dati, kinakapos ka na?
25: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
0: Ang Min's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Min's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Min's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
26: Ako po si Yubi Baranda at may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Nien's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po tinatake na para kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
0: Ang Min's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Min's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Min's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
23: Tatay, anong pangalan mo?
25: Isidirio.
23: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
25: May nagkukulungan pa yung ko. May anong dagang ko nagkukulong.
23: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
25: Yun na.
23: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
25: Sa puso.
23: Sa ano pa?
25: Sa baga, miso sa kidney ko.
23: Oo, narahay ka po, digde?
25: Iyo po, narahay ako.
0: Ang Min's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Min's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Min's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
23: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
27: Parang

0: buwak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyos na siya.
3: Ang names ng mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
5: Edwin po. Ang pipagulang mo kay Edwin, mata.
4: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Kumuya ka-operahan.
5: Yun po.
4: Dito nagpa-opera.
5: Dati po hindi ito manabuo ng parang alapaap.
4: Adi mo niya, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap.
5: Nilipis na po ang alapaap niya.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Feederan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Ako po si Corazon.
2: Yes! Hello! Hello! How are you all? Wow! Kinakantahan ko kayo, pampatulog. Kumusta po kayo, mga ka-wellness? Andito na naman ang inyong lingkod, ang super sipag, Ma'am Nins Rosal. Alam niyo, mga ka-wellness, masayang-masaya ako kasi nakapagpahinga po ako, grabe yung tulog ko kagabi. As in, talagang from 8 PM hanggang alas 5, tulog ako. Sabi nung asawa ko, grabe yung tulog mo, ano? Kasi po, mga kaibigan, last day kahapon, nung aming outreach, nagpunta kami sa Balogo, Uwas Albay, tapos sa Ilaor, Sur. Eh, grabe

pinipray ko kay Lord lahat ng iniisip ko, lahat ng binibigay niya sa akin tawag dito, mga dapat kong gawin, unti-unti na pong nangyayari. At alam niyo kung ano yon? Okay, magpapabook na po kami. By the way, kumusta pong lahat dyan? Lahat ng naka-hook up sa amin? Lahat po ng naandyan na sa kanilang mga radio set at nakatutok na ang kanilang mga tenga sa mga istasyon kung saan napakaganda ng tulong sa atin ng mga istasyon na to. Dahil kung hindi sa kanila, syempre po, hindi nyo ako maririnig. And syempre, walang kagalingan na mangyayari dahil naririnig nyo ako, napapakinggan nyo ang pagkaramiraming mga taong natutulungan ng NINS, hindi lang po sa health, ha? Hindi lang sa health. Pero alam nyo mga kaibigan, yan ang pinaka number one na mission natin. Tulungan po ang lahat ng mga tao na maging okay ang health, hindi lang yung matatanda, hindi lang yung PWD, hindi lang yung senior, hindi lang yung mga solo parent, mga nanay, lahat po. At sinama na rin po natin ang mga bata. Ha? So, maswerte po tayo. Alam niyo po kasi nung ako'y umiikot, namimigay ako ng mga school supplies, sabi ko nga po, nakita ko kung gaano kahirap ang ating mga mamamayan. Mahirap. Alam niyo bakit? Yung anak, malnourished. Yung 5 years old, para lang yung grade 4, para lang kinder. So, yun ang nakita ko at sumakit yung dibdib ko dyan. Ha? So, hindi ako makatulog. Inisip ko kung paano sila matutulungan. And dahil maganda ang ating intention, ayan! So, meron na po akong nakuhang donation. Wow! Donation para maisa katuparan natin yung pinangako ko po sa isang eskwelahan. Hindi lang isa ang aking pupuntahan. Lahat po ng eskwelahan. 320 eskwelahan sa buong Albay. Ha? So, papakainin natin ng hot meals at bibigyan natin ng libreng juice ang mga bata para sila po ay maging healthy. Yan. At alam nyo mga kaibigan, yung iniisip ko, yung nasa puso ko, ayun, na-approve agad ng ating butihing gobernador. At yung mga iniisip ko para sa mga matatanda, para sa mga solo parent, para sa mga nanay, para sa mga PWD at mga women's, syempre sa mga pamilya, aprobado po ng ating ama. O yan, ha? Si ang ating ama ng ating probinsya, syempre yung ating gobernador. Kaya po, starting po July, mga kaibigan, pupunta na po ang aking mga tao sa mga eskwelahan para magpabook dito sa buong Albay. Ayan ha, so unahin natin ang Legazpi. After ng Legazpi, iikot na po tayo sa buong Albay para makapagbigay ng masustansyang pagkain para sa mga bata. Hindi lang sa mga bata, mga nanay, kayo din po ay kasali. Nanay, lolo, lola, mga may kapansanan at mga walang asawa. So pag ako po nagpunta dyan sa inyong barangay, ako po ay may bit na mga regalo para sa inyo. Hindi lang para sa inyong kalusugan, puri para na rin po sa inyong kalusugan, mga supplement, sa inyong pang-araw-araw na pagkain, syempre bigas at mga gulay. Kanina po nagpunta na ang mga staff ko. Papunta na po sila sa papunta sa Taisan. Ano nga yan? San Francisco. Basta po nagbigay na po sila ng mga letters sa mga barangay. So kung hindi po tayo payagan ng mga kapitan sa nagamitin yung kanilang court, hahanap po tayo ng ibang way, ibang venue na kung saan ma-accommodate ang almost 200 na tao kada punta ko. 200 na nanay, tata, nanay, PWD, at sa school po tayo, magpapakain po tayo ng mga a day, 400 na bata. So, kaya po yan. Okay? So, sige po, basta sabi ko nga po, maganda ang ating intention, tayo po ay magkakaroon.

0: on ng magandang output at positive. 'Di ba? Ang ganda kasi ng ang ganda po kasi mga kaibigan ng impact na tayo po ay tumutulong sa mga bata. Siyempre, yung malaking tulong natin sa mga bata, malaking tulong sa magulang kasi mababawasan yung kanilang gastusin. At the same time, pag ating pinakain ang mga batang yan, magiging healthy yan, di ba? Once a month, pupunta ako, may bit-bit po akong mga juice at mga pagkain para maging healthy sila, di ba? So, sana gusto kong imbitahan yung lahat ng nanay ng mga batang yan para magbigay po ako ng lecture kung paano maging healthy ang mga bata. At least, pupunta sila. Ang tatanungin ko lang kung doon nagla-lunch sa school ang mga bata or pupuntahan natin ng snack time para andun din yung mga magulang, ha? Kaya kayong mga magulang dyan, pag nalaman nyo po na pupunta si Ma'am Nins at magbibigay ako ng mga health tips, mag-orient po ako sa inyo kung paano po maging healthy yung mga anak nyo, yan po ay para po sa inyong kapakanan. Para sa mga bata, para hindi na po kayo nahihirapan na laging nagkakasakit ang bata. Sabi ko nga po, ang sakit ng bata, pag yan ay malnourished, hanggang tumanda yan, dadalhin niya yan, sakitin po yan. Nakakita na po kayo ng sakitin na nanay, kahit ano po, asma lang, namamatay. Sinasabi nila, asma lang naman yan, wala naman yung problema. Hindi po, delikado po ang asma. Ang asma ay pwedeng magdulot ng brain dead or brain damage sa ating brain, pwede po silang hindi na magising at tuluyan na pong mamatay dahil sa kakulangan ng oxygen supply sa brain dahil po sa sakit sa baga. Okay? So yan. Para po hindi matuloy yan, para po gumaling kayo, maglagay po kayo ng alkaline machine sa inyong bahay. Yan na po ang gawin yung pong tubig. Kahit sa mga cancer, maganda po ang alkaline machine. Kung wala po kayong alam na machine na alkaline, kanjan po yan. Pwede po kayong pumunta sa akin at tayo po ay mag-install sa bahay nyo. Hindi na po kayo maatake sa puso, hindi na po kayo ma-stroke, hindi rin po kayo magkakaroon ng malalang sakit kahit nga minsan ay hindi po tayo nag-iingat dahil wala tayong ginawa kundi kumain ng masasarap, kumain ng makolesterol, kumain ng matataas sa sugar. Okay, hindi pa rin po natatapos ang ating schedule. Patuloy pa rin po tayo. Ngayon pong nagpahinga ako, ang mga tao ko po ay gumagalaw simula kanina hanggang Webes para magpabook at maubos ko na po yung 40 pang barangay dito sa Legazpi. Hindi po tayo umiikot para mamuliti ka. Sabi nila, matagal pa naman ang eleksyon, ba't umiikot na ako? Dahil sa gagustuhan ko pong makatulong. At yan po ay sincere. Okay? Kaya, wala pa po ang Pasko, may regalo na ako sa inyo. Good health, happy family, di ba? Good health kasi, walang sakit, hindi na-stress si nanay tsaka si tatay. So, magiging happy ang family. Pag kayo po ay in good health, pati yung mga anak nyo, di ba? Malaking tulong kasi mas nagiging maganda yung function ng ating brain. So, hindi po mga sakitin at hindi bagsak sa klase ang mga bata. Kumbaga, nagiging matalino sila dahil sa mga food supplement na binibigay ni Ma'am Nins. Hindi lang sa nanay, kundi sa mga bata. Okay? Pakisanda po ng aking live para pakishare po ng live ko para makakuha pa kayo ng 5 school supplies. Alam niyo po mga kaibigan, yung school supplies na yan ay pwedeng itago. Kasi diba, naubos ang ballpen, naubos ang lapis, naubos ang crayon, naubos ang papel, at naubos din ang notebook. So, meron kayong reserve para sa inyong anak. Ako po ay naandyan sa Friday sa June 19 sa Bagakay, Legazpi City. Mamimigay po tayo ng libreng supplement, libreng services, at libreng mga school supplies dyan po sa Bagakay, Bagakay, Legazpi City sa Friday 9 a.m. to 3 p.m. Kaya magpalista na po kayo kay Kapitan. Sino ang mga invited? Mga PWD, mga wala pong trabaho. O sige, wala kang trabaho, at least makakakuha ka ng mabibigyan kita ng supplement. At sa mga bata, sama niya na po yung mga nanay. Mga nanay, sumama na kayo kasi may libre rin po kayong check-up. Okay? Sa Saturday, sa June 20, Kutmon, Kamalig, Albay. Okay, sa Kutmon, Kamalig, Albay, mamimigay din po tayo ng 115 school supplies dyan. Sabi nila, late na daw, nakakuha na daw yung iba. Pero alam niyo mga kaibigan, yung iba wala pa. At alam niyo kung anong nakita kong kulang sa mga ano, sa mga bata na nag-i-school, sira-sira pa rin yung kanilang tsinelas at wala silang sapatos. Sana ano, marami akong pera para lahat ng nakita ko po na mga kakulangan ay maibigay natin. Ano? So salamat po sa ating butihing gobernador sa kanyang walang sawang pagtulong sa atin. Oh. Nagpunta na naman ako sa kanya kanina para manghingi ng mga bigas. Kaya binigyan po tayo ng bigas kaya meron po tayong ipapakain sa ating mga bata. Meron tayong ipapa-hot meal sa ating mga bata at meron po tayong ipapamigay ng mga bigas sa ating mga senior citizen. Syempre, dadagdagan niya ni Ma'am Nins ng mga gulay. Ano? So, libre na yung bagas, magdadagdag na lang ako ng gulay. O, yan. Sana po, Lord, lahat ng oras, lahat ng araw ay maging maganda para meron tayong ipapamigay sa ating kapo. Masayang-masaya po ako pag ganyan. Kasi, namumundo man lang ako pag wala na akong ipapanao. Parang inisip ko na, oy, titigil na ako pamigay. Wala na kasi akong pera. Naubos na. O yan. Tapos, nag-pray ako kay Lord na sana may magbigay sa akin ng bigas para maipagpatuloy ko ang aking pagbabarabarangay. Sana hindi matapos, hindi maubos at sana tuloy-tuloy hanggang ilang taon pa. Diba? Basta maganda ang iniisip mo para sa kapwa mo, maraming blessing na ibibigay si Lord. Okay? Shout out dyan sa mga nakikinig sa akin. So, hello, Lizal Armes. Hello, Tilda. Siciliano. Hello, Ma'am Tess. Sir, asa na yung ano, magpaparapot po ako ng limang school supplies, may isang Nins Cafe dyan. Ayan kasi, kaya pakishare ng live, para manalo ulit kayo. Ayan, may mga bago tayong sharer, si Jennifer Fernandez. Yung mga hindi pa po nakukuha yung kanilang school supplies, punta na po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. At dali niyo po yung screenshot nung inyong napanalunan, nakasali po kayo kasi sa dami po ng nanalo, lingaw na si Ma'am Nins. Kung nanalo kayo, ang kailangan ko na lang ay screenshot. Ay papakita niyo po yan sa aking mga secretary sa buong Albay na meron pong Nins Wellness Center. Meron po tayong 10 Nins Wellness Center sa buong Albay. And sana ay hindi ko na kayang dagdagan. Tama na yan kasi wala na akong pahinga. Ano? Okay, Jennifer Fernandez, ikaw po ay kasali sa ating ipapamigay na school supplies, 5. Ang isa po ay kape. Si Tess Abad, kasali ka rin, ma'am. Okay ha, so salamat sa mga nag-share ng live ko. Sana marami pa po ang makarinig kasi dapat malaman nyo kung papunta ako sa barangay nyo para pag hindi kayo nilista ng BHW, kayo na po ang magpalista. Kung iniisip niyo po, nakarapatan niyo makakuha rin kasi naghihirap din po kayo. Ano? Alam niyo, sir? Ikaw ba kung merong magbibigay sa barangay, magpapalista ka? Oo, 'di ba? Kahit mataas ang Saudi Joe ko, magpapalista ba siya? Alam niyo mga kaibigan, yung binibigyan ko yung mga ang araw ay 500 lang. 'Di ba, Joko? Kasi mababa 'yun ano, kasi ang anak mo ay tatlo. 'Di ba? 5 kayo lahat. O di ang 500 mo sa isang araw, 100 lang sa isang tao. O magkano ngayon ang lunch? Magkano ang ano, ang dinner? Meron pang snack. Tapos pagtumba pa ng buwan, andiyan na si Judith. Judith ng bahay, Judith ng ilaw, Judith ng kuryente at tubig. Oh, 'di ba? Tapos Judith pa sa school. Kayo ba ay nakapagpa-enroll na o yung iba wala pa? Kaya alam niyo po, in demand ngayon si home credit. Kasi pag pumunta ka diyan sa LCC kahit wala kang dalang pera, pagbalik mo, meron pag-uwi mo, meron ka ng bit na mga school supplies at school uniform, o, 'di ba? And ano, nakakatulong din po sila. Kasi ngayon, sabi po, meron payable in 6 months, meron payable in 3 months o di kahit papano, malaking tulong po 'yon. Okay? Kasi 'di ba yung ating sinasahod ay tama lang sa ating pagkain. Ma'am Nins Rosal sa Orosite po. Okay? Tess Abad. Sige po, isusulat ko. Basta po, yung hindi ko pa napupuntahan ay pupuntahan ko. Yan po ang aking pangako sa inyo. At wala pong kulay-kulay dito. Lahat kayo ay dapat makakuha. Kasi lahat ito ay para sa inyo. Okay? So, sige, si Belinda Barbena. Good afternoon po, Ma'am Nins, Dan and Cher. Salamat, kasama ka na rin. Good afternoon po, Ma'am Nins, kay Manilyn Cervantes. Manilyn, wala ka pang share badge, mag-share ka. Ba't ganito ang boses ko? Kasi nagpahinga po ako, natulog ako ng konting oras, tapos napaas ako. O, diba? Si Divine Karina. Hello, Divine Karina. O, pupunta po kami ng... sana papunta yun, 2 hours papunta dun eh. Basta pupunta po ako sa mga barangay na hindi ko pa napunta na dito sa Legazpi. So, 40 pa po yan. Pakatapos po dito sa Legazpi, pupunta na naman ako ng Tabaco, Malilipot, dyan sa Pulanggi, Daraga. Mga taga-Daraga, pupuntahan ko rin po kayo. Baka kayo ay magtampo, sabihin nyo. Hindi ba kami kasali sa Albay? Naka-hook up na po ang OKFM Sorisogon. Sigaw natin, naka-hook up na rin. Meron po tayong 16 na radio station na naka-hook up sa atin. Imagine nyo po yan, ang dami. Napapakinggan ako, napapakinggan ang Nins Wellness Center, ang natural na pamamaraan ng panggagamot. Hindi lang po panggagamot ang ating gagawin. Tutulong din po tayo sa mga bata, sa mga matatanda. Ha? Tayo po ay pupunta sa mga barangay nyo para bigyan po kayo ng murang juice na pampahealthy. Yung Nins juice ko po kasi medyo expensive. So ngayon tumawag ako sa aking supplier. Nagpapagawa ako ng bagong juice na mura lang. Yung 100 lang ang isang box. May 10 sachet na. Alternative sa Nins juice. Pero minsan-minsan, once a week uminom din po ang inyong mga anak ng Nins juice. At least once a week, di ba? Okay, si Orjales, watching from Taplacon. Hermenia, sana lahat ng mga mayroong radyo makinig sa akin. Para yung mga hindi ko pa po napuntahan, sabihin nyo po sa akin at babalikan ko po kayo para makakuha rin po kayo ng mga mabinibigay naming mga ayuda. Ang tawag dyan, ayuda. O, diba? Ayuda sa mga nanay ang matulungan kayo na maging magaan ang mga pagbili ng mga school supplies ng inyong anak. Kaya namigay po ako. Ayuda sa mga senior citizen. Kaya namimigay po ako ng mga supplement. At sana luminaw ang inyong mata. Hindi na nagluluha, hindi na malabo, at hindi na po masakit, at hindi na po nagmumuta. Diba talagang nagmumuta, ha? Okay. So, salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta. Alam nyo po mga kaibigan, yung pag-share nyo lang ng live ko, malaking suporta na po yan sa akin. Yan na lang po ang hinihingi ko sa inyong mga supporters ko, sa aking mga fans. Diba? Feeling ko artista ako, fans, ha? At hindi lang yan, ha? Sa lahat ng mga nakikinig sa akin araw-araw at hindi sila nakakaget. Kumbaga, hindi nila pinapalampas ang isang araw na hindi nila ako marinig. Diba? Sige, pwede nyo rin po akong i-text. Ako po talaga ay namimigay. Halimbawa, pagpunta ko po sa inyong barangay, may dala-dala akong bigas. Ngayon, yung bigas, dadagdagan ko pa ng mga gulay. Diba? At ang kagandahan, yung hindi ko pa po napuntahan, pupuntahan ko po talaga. At babalikan ko po yung mga napuntahan ko na, hindi lang ngayon, sa sunod na taon. Meron pa namang pasukan sa susunod na taon. I promise ko po, maaga ako mamimigay. March pa lang, mamimigay na ako. March, April, May, tatlong buwan. Kaya lang 60 lang yan. 60 lang na araw ang tatlong buwan. Hindi, 90 pala. I-times to mo 180. Mamimigay ako umaga at hapon. Diba? Para lahat naman po ay mabigyan ko. Kasi ngayon hindi po ako nakabigay sa lahat. Marami po ang nagtatampo. Sabi nila, ba't sila raw hindi ko nabigyan? Kasi po kulang na yung oras. Minsan talaga, iniisip mo pa lang, mamigay, wala ka pang pambigay. Kasi wala pa yung ating budget Okay, dumating ang budget natin June 1. Kaya yung iba hindi ko na po nabigyan. Okay? Si Alcantara Jean. Hindi ka pa ba nanalo, Alcantara Jean? Okay ha, so yung mga kukuha po ng mga school supplies sa aking wellness, dapat i-picture nyo po yung pinost ko ha, kasi hindi po kayo mabibigyan pag hindi po kayo nagpicture. Okay, ma'am, kailan po pupunta ng Itaran, Pulanggi? Ay, pasensya na po ha, mga taga Pulanggi. Tapusin ko muna ang iba kasi marami na po ako napuntahan sa Pulanggi. Pagkadami-dami na. Yung iba naman po, katulad ng Daraga, wala pa akong isa dyan na napuntahan. Pupunta muna ako ng Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, mayroon na rin. Pag natapos-tapos ko na po, pupunta ulit ako sa inyo, ha? Okay, nanalo po, Ma'am Nins Rosal, kaso hindi ko po nakuha yung school supplies. Bakit hindi mo nakuha? Kunin mo na kasi baka makuha pa ng iba, di ba? Gladys Belena. Belinda, I love Nins Cafe. Salamat sa pag-share, Ma'am Belinda. Okay, share na po. Meron pa tayong 10 minutes para magsulat ng mga gustong makakuha ng libreng school supplies. Okay, sa susunod na mga araw, ang ipaparapol ko po ay 5 kilos rice. Next week yan ha. So, lahat po kayo mag-share sa isang araw. Mamimili ako ng isa para sa 5 kilos rice. Araw-araw po yan. Dahil kung hindi ko pa kayo napupuntahan, napakadali lang. Alam niyo kung anong gagawin niyo? I-follow niyo lang si Ma'am Nins Rosal. Pwede na kayong mag-share ng live ko. Pag nakapag-share na po kayo ng live ko, pwede na po kayong manalo araw-araw ng 5 kilong bigas. So yan po ay sa susunod na week. Ano? Sa susunod na week, mamimigay na po ako. Okay. Sige po. Alam niyo mga kaibigan, yung mga gusto pong magpa-check up sa akin bukas dyan sa Naga City, ako po ang pupunta sa Naga bukas. Kita-kits po tayo, mga taga-Naga, mga taga-Kamsur. And sa Webes po, ako rin ang pupunta ng Nabo at Iriga. So, yan po, kita-kits po tayo, ha? Kasi po, babalik ako ng outreach ng Friday. Babalik tayo sa Kagraray. Kagraray ba yon? Or Bagakay, sa 19. And sa Kutmon, sa Kamalig. Sa Sabado, mamimigay na naman po ako ng mga school supplies. Na-miss ko po yung pamimigay ko ng school supplies. Pero kahapon, namigay po ako sa Balugoas at saka sa Ilaor Sur. Okay? Okay, si Manilyn Collar. Nanalo na si Ma'am Manilyn Collar. Eto na ang mga nanalo ng school supplies. Eto ha, wait lang, isa pa, kulang pa ako ng isa. Aha, si Margie Bagsala. Tama ba? Bagsala. Margie Bagsala, kasali ka po. Okay, ano ang mga grade ng inyong anak? Sabihin niyo na po. Para pagkuha niyo, bukas na andyan na sa ano. Margie Bagsala. Ay. Okay. At saan niyo ba kukunin yung inyong school supplies? Opo, Bagsala. Ay, ito na. Ayan. Ako na ang pipili ng nanalo. Aha. Ako na po ang pipili ng nanalo at ipipicture ko na. Ikaw, Jennifer Fernandez, ay nanalo. Anong grade ba yung anak mo? School supplies. Si Tess Abad, nanalo. Okay. Si Alcantara Jig, nanalo ng school supplies. Good evening, Jocelyn Broquesa. Oy, Jocelyn, sayang, 5 minutes na lang. Tapos na ako. Bagsala. Margie. And Herminia Hermi Orjales. Ito po yung mga nanalo ng school supplies. Ipicturean ko na po at i-capture niyo po sa Facebook ko, ha. So sige po, mga nakikinig sa kanilang mga bahay, gusto niyo pong manalo ng school supplies? Sige, i-follow niyo lang po ako para makasali po kayo. Pag na-follow po ako, hindi ko na daw pwedeng gamitin ang camera ko at puno na. Can't use the camera. Mamaya na lang, pipicturean ko na lang pagpunta ko sa wellness kasi basta ito ang nanalo, ha, si Alcantara Jig, Tess Abad, Jennifer Fernandez, Bagasala Margie, Hermi Orjales. Dadalhin ko na lang to para picturean ko at hindi po kayo kasi pwedeng kumuha ng napanalunan nyo na wala pong picture. Hindi ko na po to kayang lahat ay e-memorize kasi ang dami nyo na. Okay? Grade 5 and grade 7 po. Alcantara Pawang Jean. Hindi ka nanalo ngayong araw na to. Okay? Nanalo ka ata noon pa. Okay? Doon ka po kukuha sa wellness ko. Hindi po dito. Doon mo po ipapakita para bigyan ka. Okay? O, sige po. Tapos, papadala na lang ako doon. Taga saan ka po, madam? Annalisa, nanalo po ako. Di ko pa nakukuha ang napanalunan ko. Annalisa, hala kayo. Hanggang katapusan na lang. Pag di nyo kinuha, forfeited na. Ha, kunin nyo na po. Kasi naguguluhan ako. Ang dami-dami nyo, hindi nyo pa nakukuha. Kunin nyo na para may gamit na yung anak nyo, ha? Okay, tapos pag nagpunta kayo doon, isa lang po ang pili, pwede nyo pong kunin. Hindi po lahat ng anak nyo ay bibigyan. Margie Bagasala, grade 2, grade 5, at taga saan ka po? Jennifer Fernandez, pangalawa ko na yun, okay lang po, kahit pangatlo, basta meron ka pong picture. Pag wala ka pong picture ng napanalunan mo, yung meron lang ang bibigay sa'yo, ha? Yun po ang ating rules. Okay, so sige po, punta na po kayo ng Nins Wellness Center. Bukas, bigyan niyo po ako ng isang araw. Halimbawa, kung taga-Tabaco kayo, magsabi na kayo kasi Sabado pa pupunta ng Tabaco. Kung taga-Naga kayo, magsabi na kayo kasi Wednesday, andyan ako bukas sa mga sa Naga. Magdadala po ako ng school supplies. Okay? Kung Webes naman, andyan ako sa Iriga. So, magdadala po ako dun sa mga hindi nakakuha. Dahil lagi ko nakakalimutan, hindi nyo kasi ako nire-remind. I-remind nyo po ako sa aking messenger. Ito po, pakinggan niyo po itong mga natulungan ng NINS na mga hindi nagbubuntis. Ay, wait lang po. Mali. Ayan, ha. Meron akong mga buhay na patutuo ngayon nung mga natulungan ng kape.
1: Ano naman ang sakit niya?
2: Si mama, marami siyang sakit. Bisang pagod, ganyan, may diabetes. Yun ang mga sinasabi niya. Hindi siya nakakatulog sa gabi.
1: Oo.
2: O, tapos nag-take din siya ng wellness. Okay na siya ngayon.
1: Pati pagtulog, maayos na.
2: Opo.
1: Tapos yung kanyang diabetes.
2: Bumaba na rin doon.
1: Bumaba na ang sugar. Wow! Grabe, ano? Grabe ang tulong ng NINS, okay. Ano? Yung kapatid mo naman.
2: Si ate, Dok, ano yung pag-mens ba ganyan, Dok? Parang ano yung
1: Irregular,
2: parang konti-konti, tapos maitim daw.
1: Oh.
2: Mag-moringa siya.
1: Mag-wellness siya.
2: Ano yung ibang gamot na binigay mo sa
1: juice,
2: kanya?
1: Guyabano.
2: Moringa, Nens juice kay Guyabano. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation niya.
1: May mga lumabas bang mga malalaking dugo?
2: Meron siguro daw. Kasi yun ang sabi niya, gumanda daw yung ano niya, menstruation
1: ngayon, okay
2: niya.
1: Na siya.
2: Okay na siya ngayon.
1: Wow.
2: Kaya ay, ngayon, sa diba irregular, ako, syempre 40 na ako ngayon, sabi ko.
1: Gusto mo pag magkaanak?
2: Ayun naman.
1: Pwede pa, may isa
2: pwede
1: ka pa hanggang 45.
2: Pwede pa naman, kaso Dok, ang mahal kasi ng ano ngayon.
1: Si Sarian?
2: Si Yes ako, Dok.
1: Oh, Dok, ka na lang sa ano, sa VR.
2: Pwede, opo.
1: Okay, thank you.
0: Ayan, sa mga hindi po nagkakaanak, pumunta kayo sa NINS Wellness Center. Meron po doon mga supplement na kayo po ay magbubuntis. Magiging fertile po kasi magiging okay ang immune system. So, pag weak ang tao, weak din po yan, hindi yan makakabuo. So, yung asawa mo at ikaw ay kailangan mag-detox para yung mga abnormality sa loob ng katawan na dala-dala ng ating dugo, hindi maipasa sa mga bata. Hindi maipasa sa magiging anak. Ah? So, tandaan, pag ang tatay may fatty liver, may problema din ang liver ng anak paglabas. Tandaan na pag mahina ang puso ng nanay at tatay, magiging mahina din ang puso ng bata. Kaya mag-aalaga kayo ng inyong anak pag lumabas siya na may sakit sa puso. Kasalanan nyo yan. Kasi hindi nyo muna ginamot ang inyong sakit bago kayo nagbuntis. Nagagamot po ba talaga ang sakit? Yes, sa Ninsu Wellness Center, 4 months lang po, lahat ng sakit mo ay pwedeng gumaling kung ikaw ay makikisabay sa pagdidisiplina. I-activate ang 7 natural doctors ng ating katawan at tulungan ang ating sarili magdisiplina. Dr. Sunlight, Dr. Sleep, Dr. Air, Dr. Exercise, Dr. Water, Dr. Supplement, and ano pa? Meron pang isa. Nakalimutan ko. O, 6 lang nasabi ko ha. O, sige po, bye-bye na mga ka-wellness. Andyan po ako bukas sa Naga City. Pwede po kayong magpa-check up sa akin kahit online. Ngayon sa mga nagtatanong naman kung kailan ako sa Legazpi, by appointment po ako sa Legazpi. Kasi po, nasa pag-ikot nga po ako. Ngayon, kung pupunta kayo doon sa Legazpi, sa main branch ko, para makipag-appointment na ako po ang gusto nyong mag-check up sa inyo, pupunta po ako sa araw ng ating appointment. 8 to 9 lang po ako pag ako po ay may outreach. 8 to 9. So, andun na kayo ng 8 o'clock. 8:30 darating ako. 9 o'clock papunta na ako sa outreach. Okay, mga ka-wellness. Bye-bye. See you when I see you. When I see you smile. O, oh, diba? When I see you smile. Okay, thank you.
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Upang bibig na ang Mix 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Mix 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng NIMS Wellness Center region-wide.
1: Ano ang patutuo mo sa NIMS juice sa aki mo?
4: Magayon ko, nagralang to ang grado. Yan po yung NIMS juice.
1: Dati ang grado niya, pera?
4: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
1: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
4: May isa po siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
1: Tapos healthy.
4: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, hindi siya mag-smoke, siya magkakaan.
1: Active.
4: Oh, active. Tsaka ano yung...
1: Ayan yung ang pagkakaiba kang NIMS juice sa dahil nakaka-NIMS juice, ano?
5: Ang NIMS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang NIMS Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
9: 9.7 FM.
3: Radio Uragun. It's getting dark, and we're playing all your favorite light rock. Smooth and easy listening rock.
10: Now maybe.
3: Totally unplugged and definitely no headbanging. Welcome to the Twilight Zone. The Twilight Zone.
11: Basta Bicolano, Urago.
12: Basta Bicolano, Urago.
10: Basta di Tagalog, ura!

0: Hello, sir. Sir,
1: pwede po mag-apo?
0: Tano, ano ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana,
0: Ano ba gano'y lata? Ay, phone ako kaya siyang dayo ka.

0: Sir, para na tabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pan-

0: yan. Tumot ka naman, Smina, gayon kaming mga babae habang nagugurang. Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man nagugurang.
1: Masabikulado, Oracle!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
3: Hello.
4: Sinsay po ini?
3: Badi, si Ronald ini. Pasensya na kung dis oras na.
4: Oh, Badignal.
3: Badi, pwede mo tabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga laging nagaro. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makadigdi ka?
4: Awi yun. Okay, Badi. Badya na ako.
5: Badi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
2: Salamat talaga, Badi. Di ka nagduwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: TV?
1: Yes, sweetie.
0: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pagwatang maasim tanturog mo.
1: Huh? Ano ka muta?
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
4: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
5: Honey, ano yung pagpaparalista mo dyan?
4: Si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Danga, nag-order na ako ni duwang punuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
5: Ha? May kurta ka?
4: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
5: Sus Mariusip ka. Di ita panghani na babayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Mayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nan kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang.
3: Oragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: aling bawa maganda ina ako makauli. Ba't naapos ang operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Puro pong rigid daw ako dyan, Berto, ha? Ano big sasabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Mas sabigurado

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kuni po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pa

Tausko supurnamin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasalang mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang ang itawag o i-text sa cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

0: संचित ही
1: magpapabot sa pinagdaban magpapamang maghatod kanimo sa kamatuhan o kasiguruhan sa inyong kaluwasan. Ngayon Pinagdaban sa Kamatuhan sa kaprogramang gipaluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Pinagdaban sa Kamatuhan.

0: mati. Atin na pakinggan ang mga sasatangan ni Jesus mula sa pangalang kasulatan. Kung sa sasatang mayroon na iyong mga katanungan, dito na ang i-guess o tumawag sa ating cell number sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang pagpapala ng Diyos ay susasama ka sa aking dalangin.
1: Nakatutuga sa 90.7 Radyo Oragon.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Ot,
1: Lisa.
2: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad. Natural man o kagibuhan ning tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na paras

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Aragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras kong mga tugang sa Radyo Aragon, eksakto na pong 40 minutos makailisan na las 4 ng pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's Liver Lover, boys!
3: Uni na ang programang mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangenong sa parenta kan ang daw. Mapainasik ang mga kagulungan. Suwerte sa dugo. Asin pa kung suwel. EDR. Maray na aga. Uragon. Maray na aga. Huya na ang sa idong regular na parapuka. Huya Jens Magallanes.
4: Basta Bicolano, Uragon!
5: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano,

Tagalog nag-iinit ang sinado kang Republika ng Pilipinas dahil mga tugang sa maleta. Oy, kamo dyan ha, mga mauragong pa lang kang mag-receive ng maleta. Lalo ka naman ni Kiko. At hindi naman ito kami dyan ito ni, ano, ni Joko ni Mali, talagang sa estasyon. Gusto naman tabi makarain kang maleta.

daiman mga tugang salag ambog kita, gusto lang lumuwas ang tunay na katotohanan. Huwag kang iiyak, tinatanong pa lang kita. Ata, inapod ko lang ganyan kasama. Ano yan, kapigahanap mo dahil?

maging taxi nila. Taan pigapod na karma iyo mga tugang ang makatakot. Sabi ko nga ni Oral daw sa programa ko, makalusot ka mga tugang sa primero, pang dua, pang tulo, anong klaseng gimmick na naman ang gagamiton mo para sa namang yan at pagpigmamakot mo makapangluko ka kan sa iyong kapwa. Kaya ano, pasensya ka, nagkatapurakan kita kasuhapon. Ay.

Kagurang nam, salamat po tayo na mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkaalawa. Igiyawan po kami sa mga dapat ming gibuho na sin magibo po kami kansa mo yung obligasyon nila kami ng kaperwisyon ng kapwa. Kagurang nam, iligtas mo po ang sa tuyang gobyerno sa mga nangyari na po ngayon ang palagos sa iriwalkan mga politiko, particularmente ang nasalado kang Senado. Inikay mo po kami sa anong mga piligro sa pag-ibumi kasamayang obligasyon kung yun ang pagkaldaw o asin milagan man po kami kasamayang kapatawaran sa mga kasalan na nakomitirmi sa imo harap kang tataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po, inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurang na amin sa Edibuga, boss! Oy, morning na po! Iyo po, talagang mga turan, warang magandang kay Jesus Cunero. Cheers! Kaya ka palang biglang nagbalyo, talaga-resibi ka man kay Malay Maleta. Marasa pa, kaati ka naman, sir. Good morning!

kapag atubang nindo sa mahal na Diyos, yun naman ka mukha na kukonsensya. Dahil ka mukha na tatakot. Naarog ka ng giwon nindo, mangluko ka muna yung kapwa, mga abas ka mo, arog ka ni. Kaya man ka mo nag-iservi sa manuan, kundi ang pig-iservi yan nindo, ang mga tawag nagkakatao sa hindi kipira. Yun naman ka mukha nagkakasurupo. Pigs!

Kaya pa rin mga tugang kung makabanat si Arnold Clavio sa dating administrasyon, makabanat mga tugang kay Vice President Sara Duterte. Ito pa rin mga tugang nakikinabang kamukan malay-maleta. Kaya sabi ko ni kasapon sa kadakol-dakol mga tugang naman nagtitiyos kung niya, ni Gwena lamang kinagadan. Gwena lamang nakatugmas si makakapot niya kisang katos mil.

mga ate na mga tugang ano, sabi nga ni mga tugang ni Senator Joe, sabi nga ni mga tugang ni Senator Alan Peter, kahit taro din naman siyang pakilabot, bako naman siya interesado. Kahit mga nangyayari mga tugang, kung agawan siya bilang chairman, bilang Senate President, alapot man sana dyan, ano ang rason niya tala pinag-aragawan nilang pagiging Senate President, kundi mga tugang pagtakpanan sa ilong kabus ng mga kalukuhan. Grabe, makamurumundo mga tugang nga naro kayo. Si Chis Escudero, palibasa ang taas ng kilay ni Chis. Narinda ka, Chis. Pako sa emot niya sige nulogulaan, kuno tonta ka. Ah, Chis? Ika pala, Chis, ah? Grabe ka mo, grabe ka mo. Di na lamang ka mo nagkakoronsensya. Ano daw mga tugang kung isipon tayo ining mga nagkakapotyato sa gobyerno? Kung talagang ang kamabutan kayo ni mga tugang makapagsirbi, siguro sa 100% maasenso ta maasenso ang Pilipinas. Kung in kaso mga tugang malawo sa pungunyan barangay election, at least mga tugang matawan kami kay magkakani kong tsansa. Uy! Diyan pala mga tugang sa Banuan Kandaraga, na-discover kasurba mga tugang. Na-discover mga tugang, nagwapunan kidating mga miyembro kang sanggunian. Nadakulod mga tugang ang daga, na nabakal dyan mga tugang, nabakal duman sa mga relocation site. Oy kaya tabi mga tugang suyo niya siya sa mga opisina kan Municipal Social Welfare Development Office. Oy bako po sa panahon ni Mrs. Linjo ah. So previous mga tugang takadakul-dakul pa rin ng mga ipinabarakal dyan na daga. Nagkaribok mga tugang kasulma duman sa baba kan building. Irak man mga tugang kan mga tabong nagkabirik duman nindo. Si sa ining dating municipal kagawal asin kagawal kan daraga nagwa mga tugang kipinabarak anigwa kina mga daga. Mga isto, mga stall, mga araw mga tugang na nabakal dyan sa relocation site. Na lamang ka mo nagkakoronsensya, na lamang ka mo nagkasurupog. Na sa kadakul-dakul na mga tiyos mga tugang ka mo nagpasasakan pirak ni Juan.

lang solamente yung pangapunan tagunyan, kay Mayor Mick, tawan mo na po sila kay magkakanigong disiplina. Para po din yung pangarugan, pamatawan na lamang sila kay magkakanigong tiyansa na makapagpaliwanag kang sa mga saliri. Dito na tayo pagparagamitin pa ang mga tiyo sa namamanuaan. Ang mga congressman kanakubikol sa Panginoon at mga tukang ni Congressman Pino Ugarbin, Congressman John Chuan, asin mga tukang sa kabus, pagmembro kang sanggunyan na nagantabay na po ngunyan na pagkagamaray na morning. Naong ko po na nasa malay kamang kamugtakan sa mga oras ni mantang tulipunan kabus sa membros kang pamilya, John Kamu, yaon kami digdi. Yaw para po magtaong kami, isang doki magkakalagong informasyon. Amigang G. Amora, good morning, dyan sa barangay, Yadira Paskandaragal.

Tama na po, masuk ko na kamo. Kung igwa pala naman mga tugang kimaleta sa daragay, igwa mga tugang kilating kagawad asin igwa pa. Na involved mga tugang sa daga. Diyan mga tugang sa mga iba mga rilo, mga iba quiz na naka-star, mga iba quiz mga tugang na naka mga pig-relocate. Grabe, ano makamurumudang nangyayari mga tugang pag-arog ka nang nadadangog mo na di ka lamang naguna na sa ibong kan mga tawong nagtitios. Kami tama na po ang buhay, may harog lang kami kayo ni. Iyo po. Ang importante dahil kami mga tugang nakakaperwisyon yung kapagkatabi kagawad ayon makasinag, sir. Ipagpanagos mo tabi ang sa iyong plano para sa karahayan kan mga tagadaraga.

mo ng trabaho mo. Ay araman sa sarong kagawad ng panon, siguro nagpapapansin man sa sarong kagawad, nag-responsible man mga tukong na tao, dahil magkakanigong onra marasa pa. Parte yan kan sa imong trabaho, pigbabayadan ka, parte kan sundo, parte kan buwis, na pigbabayad ko sa gobyerno, kasabay ka duman sa nag-receive kan sweldo. Kaya ka naman kinakayapan pang taawan, kay magkakanigong award. Kung narog ka lamang kay madam, kay Ate Yolay Kocho, pwede kang taawan kay magkakanigong award. Pero kung bako ka man, nako. Maringan ito na nariparo yung mga tugang ni Kagawad at Trainee Ayan Makasinag. Pero ining mga magkadakulo na arong dyan mga tugang sa relocation, ano sino man talindo so nagparapabakal dyan? We'd always work things out. I've learned what life's about. Karong nakaagin mga tugang na administrasyon, o dapat nga nidigli sa Legazpi? O dapat nga ni mga tugang dyan sa Banuan Kandaraga? Arugong mga tugang sa ginibukan panahon? Kana administrasyon mga tugang ni Mayor Isham, kana nagtukos kay Congressman Pilo Garbin, bilang alkalde kan Legazpi sa lag mga tugang kipitong bulan. So mga nakaisa duman sa mga evacuation sa mga relocation set duman sa Tres, sa Tres and Resettlement Site, ginibuan mga tugang ginibuhan kay magkakanigong paagi, nagibuan mga tugang kititulo, as in formal minting pinag-turn over duman sa mga occupants, na maski ano mga tugang mangyari, sindihan lang kunyan ang tag sa Duri Kandaga. Ba't makamurumundo mga tugang sa Banuan Kandaraga? Grabe. So amigo, kung grabing kogman akong inakabakal duman kitulong lote, sa kantidad yata, yun na 30 mil o 50 mil, baka tabi pagkabot ka nura si babalik mo sa nampira na ibinayad mo duman.

ang pinakamaura kong amigo, good morning, tabi kami kong Ariel Betancor, yung mga tugang sa Lower CP, kang talaga kong nangay po kamuki, kung may depression, wiring kansa dong lunadan, magdyan lang tabi kamuki, amigong Ariel, yan po ang expert. Kung di ako nasa sala, kaya ni amigong Ariel, nagilingan na kami kayto, amigong Ariel, ako baga tabi kayto, may motor baga ko, nagpaperay ako dyan kayto sa ilaw sa CP, ikayo tabi amigong Ariel, ang nagumugal, ang tugang mugal, agumusupinsan ko sa aki baga ni ano, Nilula Edad, dyan sa Barangay Kimantong, sa May Bubon. Marahasa pa, ano mga tugang, nagpapasasa kamukan pirak ni Juan de la Cruz, kada kung natawang nagtatiyos. Kaya nga ni mga tugang si Hati Bangili sa may bagong show ngayon sa Jimmy 7, dahil siguro mga tugang sa mga nagkakuro ang maleta ni Chisis Cordero. Kasi po ining mga Marines, di man yung basta-basta mautik, di man yung mga tugang basta-basta mataram, kundi sila laki magkakani kong ebidensya. Particularmente ang pagtuumsa na po ka nag-dress. Iyo? Kaya ito nga ni mga tugang, pag mapamanila ko, kung manaraman lugar, minailig sila ako ng jeep ko sa ako pwedeng magsakay. Tapos mga tugang, daradara ko sila, ang opisina nga ni Jukos kang TBP naman sa Makati, di kung manyan aram. Basta ang taraman ko lang kayo ito sa Pituason, araw kayo ni Magallanes Street, Makati, ang daradara ko lang kayo ni Skitch. Tapos sigang pangapot ko, sa'yo po yun yung Tuason, Pituason building. Yan, duman ko na kaulit. Pero mga tugang, ini po tabi na mga ano, ini mga tugang na mga Marines. Na nagtaram kaso ba, grabe po si Ramon Tulfo, grabe palang kamo. Kaya ano, nagagalas ako sa Indo. Dahil ang ibang bukang buka, ano, iba, dahil ang ibang buka kanimot din do. Barakon din do mga tugang ang administrasyon. Baaw paboran din do ang administrasyon. Aw, ubis ning maray. Kaya kami po din sa estasyon. Ako personalmente, mga tugang, kung nagtataraman ako, pag may karayan, umawon ta ka man. Maski pigisabing magkalaban kita sa politika, pero sa oral daw naginibo ng Diyos, halos mga tugang nga, ayun ang pigigibo mo. Kaya nga ni mga tugang si Arnel Ignacio pag nakukomentaryan ko, basa naman sana sa ugali ni Arnel Ignacio. Inda ko sana ko si Arnel, si ano, igwag, inda ko sana si Erning Molorakob ko, natawa naman nila mga tugang kang ano, natawa naman nila mga tugang kang maleta. Nagrabing kaugman kay Tony Arye ni ano ni Erneng nga igwa na ngayon kayo magkakani kong ebidensya. Pero mga tugang sa totoo lang makairak mga tugang si Vice President Sara Duterte kasi pinuunan siya mga tugang nilabakon kan 2023 o 2024 mag 25 election 26, 27, 28 na. Kaya saludo ako digdi sa babae ninyo na sa ibong kan mga pangraratak na pigitira sa iya. Igwa mga tugang kay mga tawong nagpapaboro sa inda. Ang mga nagsusuporta mga tugang sa pamilya Duterte di mo nang gadbago control sa bilog na parte kang Pilipinas maging sa manila parte kang kinaban. Kaso bangin na kaibigan kami ni Engineer Dante Waclaudian sa SM. Ito pala mga tugang sungwag luwas na info. Ito pala sunga kumari pigbabanatan. Ano man sana pala nito mga tugang gimmick man sana. O yan pala ngunyan niya. O na naman duman. Salbatana. Ano? Kaya sabi ko kay Engineer Baclau, sir, kita niya ako magbarkada. Ayun na niya ako yung kabuktakan ko. Iurubo na lang mga kunung ka na. Mga kunakagad ng pabor sa imo. Kunigwa mo niya ako akong pigagal siya mong pabor para sa istasyon. Okay, kunigwa ako yung aktividad sa barangay ko. Pero sabi ko, kung personal ko na, dahil lamang yung pwede siya sa kuya. Kaya ka, Jim Marta, nagpaliwanag ka sa ako kaswapon. Sabi ko, baga siya, kung may delikadesa ka, may supog ka. Kung pigpuprotektaran mo, ang siya mong sadiri. Aram mo ng pigpost, duman sa pangaral mo na bako ka man taga Radyo Uragon. Dapat niya ako, binanatan mo tulos itong barkada mo. Sabi mo, naghanap ka pa kailawig na oras para mailing mo salbatana. Within a minute, within a seconds. Kabilig di sa Radyo Ragon, bako man mga tugang sa paggabog, maray man lang sa unyang credibility digdi. Iyo? Kaya mapaliwanag ka sa kuya, ginamit man sa nasungaran, mainda. Bako ko sa po, nagka-timingan man gaya kita, aluin ako nagpaparahanap sa imo. Mabuot man sana akong tao, sabi nga ni Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan, sama-sama lang tayong magiging taksing. Hindi ka bang pwede magparapaliwanag kay Joko Diaz sabag ko man si Joko Diaz ang naka-inkwentro sa imo tapos mataramagan pata ah noy I was not born yesterday. I know what I'm doing. Aram ko kung masa yung direksyon ko bako paman ako syunga bako paman ako tanga hindi na hindi kita tatantan.

0: Ayaw man ang ganyan. Si Roman, mga tukang, sa kabos ng mga empleyados kang Kapitolyo Provincial Canalbay sa pahinginat mga tukang device, Governor Dideco. Kinatawan, Carol Sigaso. Kinatawan, muli sa abadis sa si mga tukang lokal na gobyerno kay Legazpo sa pahinginat ni Mayor Isha Mismayot. Ang alkalding may alam. Sa raog mga tukang masarong taong, grabe na accomplishment na naginibuan mga tukang ni Mayor Isha Mismayot. Sinagkapil ang alkalde, ano sana? Ano nagtutubod lawang kamukang pigitong advice kasi mo mga advisors? Kung ikamako ang advisor sa kulmang tab, ang advice na tama. Iyo? Kaya kami dyan mga tukang sa banwan kan talaga mapanimbag na, so dapat na mapanimbag ko. Sa 54 barangay Kandaraga sa pahingit mga tukang ni Mayor Vic, good morning. At siyempre mga tukang sa mga miyembro kang Sangguniana. Kagawad ba magalaw na kagawad? Pinudulubi na si mga tukang si Attorney Kagawad Brian Makasinag. Ang kagawad na may alam. Ang kagawad na may abilidad. Ang kagawad na may kredibilidad. Baga ito mga garog kang nagkapira na purkit nakadakot sa politiko. Yao na. Ang palaba kong barangay morning sa pahingit po ni barangay Captain Nelson Magallano. Suwerte ko tamabuto ng kapitan ko. Suwerte ko mga tugang tamabuto ng ama ko. Suwerte ko tamabuto ng manager ko. Mabuto ng pag-iriba ko yung kapatid ko ngayon mga tugang si Joko. Pagdagit, pagturog ng ninipa man. Sir Danny Garcia, good morning. Ikaw magkadyo sa mabuto ng kapatid pagturog ng ninipa ka man. Ito nga diba kasi wakit pa kami minsan mga katurog nagkaraturog kami kato kataling misululaw pag minsan mga sumailo so kamot muna sasapuyo mong pandok. Kukuring ko singon kang biga. Kapitan Narsing Monreal, good morning. Asin siyempre mga tugang ang matigos sa kapitan kay Barangay Balinar, good morning Kap Malo. Kang panahon mga tugang kay ito ni Mrs. Imalinjo bilang pawayo kang MSWD o Daraga. Kang nakagawa kay ito mga tugang kidakulao ng problema na taawan kay ito kimagkakarigong solusyon. Pero dahil ka mga tugang kay itong maraman na nagpamakalkilote. Yun yan, grabe po, kanala! Anong administrasyon niya nangyari? Oh, mataw pa kamuning unra kayan. Sir Danny Garcia, kung mo siya sabi, inuari lamang kita makapikapi. Kansarong ano, meron ta ka nagkapikapi ka naman sa SM. Kaso lang nagadali dahil ako takay bako sa pamangkin ko. Masira ang magdurudari nga niyan. Sa mga tagad niya lapas, good morning ha. Sir Bibi Oni, Kagawa G. Ano siyempre mga tugang si amigong Ronald at si amigang Lona Bioneso. Ano at tiyol, warin ka lang mga tiyol mauli. Kasi yung kapangunyan sa Vancouver, Canada. Siyempre mga tugang good morning, mantabi ki ano kagawad labay niya sa barangay matnog anabalik na kagawad kan kilako good morning to ano tamin mulet and siyempre tabi good morning man to Manay Bilen. Ano Manay Bilen, nakaluto ka na lamang pamahawan makinapit ka Manay Bilen nangyarling morning na Manay Bilma good morning ang pinakamatibay kong amiga good morning tabi ki amigang ki Madam Mila Lara. And of course, mga tugang si Aldin Revoltadio sa Barangay Salvation. And of course, ang pinakamatibay na Barangay Treasurer kan Barangay Alcala, Victoria Mirafuente. O, Victor Mirafuente. Ngayon na kamo, magpapabarakal kan lote. May huragan ka, may babalik na rin daw. Kasun ba, nag-iniwal naman mga tugang sa munisipyo. Ngayon ka nagkaburukinga na. Doon lamang ka muna supog na nagigibo ka muna ng araw kayan. Bako, Mamila. Mamila, makatakot baga Mamila, ano? Makalusot ka sa primero, pangdo, pangtulo, paano ka, anong klaseng gimmick ng gilibuhan mo, bako? Sa oras mga tugang na 6 minuto sa makalisa na lasing ko din pagkagadagdagan tapaan mga impormasyon na ang nakareceiveman mga tugang Kimale Malata. Nasa linya si Manoy Alan Lopez sa ito no, Lan Maray na Aga, pasok.
1: Urago Live, Reward.
2: Yes, Maray na Aga, Managers, Maray na Aga sa mga parantabay. Pagbukas ko ka na live sa Radoragon, dahil yung gusto buhok mo, pero uminaki ka ki mga 15 minuto, 15 taon. Dawara baga sa uban-uban mo.
0: Manino ako sa aga?
2: Kamagayan?
0: Manino ako sa aga?
2: Kaya man pala, talagyan
0: mo. Masiguro masambulan na iningarog ka ini?
2: Oo, yan tulad na rin pero...
0: Man na. Palibasa na kung sumalit ang bit-bit mo.
2: Ay, doon, malit ang
0: anak. Kaya pala nalang, kapag iling mo kan Facebook mo, ma-open ka kang messenger mo, makatirada si Anul Clavio sa mga Duterte. Dahil mo masabutan, ano, kisara, arog kayo sa previous administration. Ito pala, igwa siyang malita.
2: May makairasan man, kumbaga.
0: Oo, si Kilay, si Mr. si Kilay, si Chisiscudero, igwa Mampanan, si Montulfo, igwa Mampanan. Oh. Samantalang kita, naghahanap kita, no, alin lamang kita makakareceive ng arog ka ng maleta.
2: Samantalang kita, biyo na pili na plusan, bunay-bunay ta.
0: Ano kayo ba ko sa pagkawa, no?
2: lilibot-libot mag-alap yes. Pareta.
0: Oo.
2: Sinda, yun lang sa mga opisina nila, nagpapasiram-siram.
0: Eh, tama si Marcolet, ang mga mahabas ko niyan, nakabarong.
2: Nakabarong, nakabiktay.
0: Oo, nakanektor, which is very true. May taga-timplan kape, may taga-bukasing pinto, gamit pa na autokan gobyerno. Ito pala, mahabas ka man sana. Bako?
2: Iyo.
0: Oo. Mm. Arog si Barkada at kasapon, talagang inapod ko naman sa muna. Ost, mare. Ano niya ako ang
2: problema? Bago pala mo
0: ano niya ako ang problema mo sa ko? Ngayon arog-arog kayo niya. Ang kasabay pala kayo tuloy sa station, si Edin Arias.
2: Nagkairibahan.
0: Ano ka magiging bagban ka na makiuron sa ko? Sabi ko, kung may delikadesa ka, may supog ka, dapat ko taan na sabi ko, pigpost na sa pangaral mo, naghali, nagdinaraman mo tulong sa barkada mo, dahil niya nahanap. Imposible. Ngunyan pang panahon ang social media within a minute, within a seconds. Pwede mong mahanap ang tao, pwede mong makommunicate. Mataram ka ba kang sa ko? Sabi ko, parahanap mo, tabak ko umanprint sa Facebook. Paano ka man ikapost na ako umanprint sa Facebook?
2: Object to that. Nakaing nailing bagay ang kato. Nagparapaliwanag bang bagay ito sa ko. Ana, simbag ko sa naman.
0: Uh-huh.
2: Si Manu, just niya ako ang kaistorya ko mukhang mga bagay na yan.
0: Uh-huh.
2: O, tas yan niya ako ang tigsusuwaan sa imo.
0: Baga. Dere ako tano siya, maano kaya ito sa kuya. Ay, inapod ko talaga kaswapong. Sabi ko, alo yun na. Sabi nga ni, nagtagpo. Nagsakripisyo baga si SM balik-balik naman sa Congress para makaiguan yung franchise, makaiguan yung sadiling pangaral ng ako ang Radyo Oragon. Tapos arong sa nakalagigibot.
2: Hindi
0: kita nagano kita. Hindi man kita ning ano kayan. But the problem is, sana magrespeto man lamang kita sa pagribata. Kasi ako lang, eh, for example, ako sana, gamiton ko ang pangaral mo. Gari din ako, gari magkukubog-kubog na ako. Bako man ako tuod.
2: Roger. Ayun, mga minsan, may iyon man ang mga problema sa mga pag-iribata.
0: Mm-hmm.
2: Nagbipirit man sila nga magtrabaho ko sana. Kundi, pag-arag yan, nagagamit na lang sa ibang...
0: Huwag naman ganun. Padabata sila, amigo to sila. Pero sana, bako uning arog ka yan? Iyon masalang iabuan ko. Ako, pag minsan, pag may mga tawa kong naiinkwentro ko, baga nagkasimbagan kayo, ika, pigdo taramanta ka, pigdo tuyaw ta ka, bako nadagit ako sa imo, kundi sa gibo.
2: Nga nilang ikurhir, so wala mong gibo.
0: Ako madali uning arog ka yan, madali unang kumagda. Ako pigdo taraman ako kan barkada, ako grabing pasasalamat ko because kung bako ako padaba din sa kumataram.
2: Roger ko
0: daw. Pero masalang ka nakababawan pagkatawo ko? Tuyawin mo ako? O sige sa...
2: Pagwan sa tuyan na barota sabi mo ano, Joe. Mapabot mo kita si Kidumamay sa pagkawara ni Kagawa ba ng si Binukas Anaban kana barangay Kagbakong Bata. May gusto mo na Kagawa din eh.
0: Ano? Kagawa din niya? Ano? Kagawa din niya?
2: Kapitan Gading Kandiya.
0: Oo. Sa lugar
2: din niya. Sinuyo niya yung buhay kasuhapon. Inatake.
0: Oo.
2: Kaya saro yung kawaran sa barangay Kagbakong na may gusto na Kagawa.
0: Ano niya? Ano niya? Sa buo ito mga makarawan man?
2: So, mataba-taba mo gani na...
0: Oo siya, oo.
2: Okay. Kaya condolence po sa pamilya Binukas sa Sinanaban.
0: Oo. Yung nga, so kabarangay ko nga, ngunyan man ang lubong alas 9. Kaya sabi ko, ligali ako makakaprogramang alas 11. Ta, makikilapit ako. Bata, saro yun siya mga layupot ko ba na amigo. Every amiga. Every nag-iilinan kami kay nilan. Dahil lamang ako nakakalampas sa ako kikaraman.
2: Oh, just for that.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Sa mga dagdagang impormasyon na nakatalaan na isairarom sa review asina pag-amendara ang existidong revenue code o revenue code na ipinagpapautob sa siyudad ka na ligas matapos na pakareceivingin o ang siyudad may notisya asina rekomendasyon gikan sa Commission on Audit. Sigun kay ligas Pisiki Mayor Isham Ismail, halos taon-taon na nagpapadaraan ko wanina notisya na kinakaipuhan naman ang amyandaran ang revenue code kan siyudad. Tapos sa ina na sa 17 anos na ining halos dahil na mabago
0: gurang na
2: na dapat kutana kada limang taon may pagbabago nagigibohon digdi.
0: Kami sa Daraga Garuda inut kami because igwan nang pagpropose ka na ordinance si Councilor si Kagawad ayon makasina gari kasod ba na mentionar niya sa gidibong session regular baka next week o next month na next session baka ma-approve na yan.
2: So, dear to that. Dahil lang gani, nakatalaan na pag-urulayan sa sangko ng panglusod ng siyudad, ana mga kinatay po na pagbabago tanganin ang mga itamaan collection convoys as hindi ba pang income kan siyad base sa presenting dalagan ka na ekonomiya pinaglalaw man na sa pagi ka na lockdown na ni mas pang mapapakusog ana lokal na income kan siyad nagagamitin sa mga proyekto sa programa na mapapangilabangan ka na mga legaspe nyo. Tanganin ang ma-regulate mga managers sa tanganin ni Mayor Isham dapat naman niya itataas
0: bigla
2: although nga kadaklan niya duman na kumbaga sa dati man giraray alaga di gaman talaga yung mga nagkapirang pagbabago tanganin ang maitama man and mas mapakusog ang kasi, collection convoys
0: under the local government taxing power kay mga local government units igwa kami yung rights na sabi nga magpasar kami yung taxing ordinance lalo lang ang Legazpi City igwa na kay market code market internal revenue code
2: Ya ba kung makakita ba o kabisado kaya eh kabaga ta nag-adal ka ba na
0: kaya ano yung minisito ang degree sa Legazpi ano nga ito market code ano ito so ano degree sa Legazpi kami
2: revenue code revenue code.
0: Yes sa dalaga igwa na oo
2: revenue code yan yung sa sigad siyang Legazpi. Kaya sarang magayon nung nalakdang nila, lalo na balang nila, aram tama na naasa pa nga sa pamamayo ni Mayor Isham Ismail, talagang iyaw nang sa iyang pagmaliugot na mas pang mapatarhay as in mapagayon ang dalagan kan pagsiservisyo sa siyudad kan Legazpi.
0: Roger.
2: Okay, so yun mga tabi mga nagyos, ang mga nagbag ng informasyon na di kontinuit sa kayong lokasyon at tabi siya ng Lopez Isikino, basta ilano
0: salamat lang sa mga nagdagdag informasyon na diyan mga tugang sa lawas. Oy, good morning man tabi kay amigong Edward at si man kita tapero yun sila na Gloria Mallorca diyan sa barangay San Vicente Grande Candaraga. So na yung kukaswapon sabi kagawad ba ito sa San Vicente Grande di malamang kamay kaya na gurun-uron araw kan mga tugang dapat nagibun ko ni kasarong local chief executive bigaw ka ako ni kasarong legislador kinakay po na aramon mo mga dapat mong gibun kung paano makakaigwaning income ang sarong local government unit bako minaasa ka na lang mga tugang sa NTA. Kasi po under the local government code, igaw kaming rights para kami mga ito magpasaning ordinansa na pwedeng kayo po sa muyang barangay. Kasi po sa pag-ibok ng annual budget, igaw dyan mga ito kay other sources of income. Kaya kayto po sa sanggunang palalawigan kan Albay, medyo kayto mga ito na kayguhan yung problema because sabi nga ni po, igwaki basado po sa laging pag di kinatawan mili sa abade sa bilang chairman kan Committee on Appropriation, kung ika mga ito ang mag-iubok yung budget, kinakaypon mga ito na nakabugtak naman sa beginning balance. Kaya anapot mingun yan dyan sa banuan ni Kandarga, niyata at nakagibon yung budget na nagkapil ang barangay na dahil beginning balance. Laso po sabi kay po niya ng Maray, kaya ang salaminting pangapulang tango niyan sa mga taga-accounting, iro-iro man tabi ka mo. O, di naman ka mukha na huwag maansay doong accountant. Maansay doong accountant. Award, eh. Maray nga ni mga tukang telepon na kakalusot sa pag-agad na resolusyon at awan kayo magkakanin kong komendasyon.

Andes nindo awarde tapos kamo diyan sa bookkeeper, marami nagiging pabaya kamo sa mga trabaho nindo. Imbis sa kamo padumano nindo sa barangay nindo, kamo mismo maduman sa barangay ano kasunga. Ano gura ano yan kay gura ano yan kapoderosong treasurer na yan. Kung di ka siguro kinakukuha diyan, di ka man maduman mismo sa barangay bako. Ang sa kuyang pinakamagayon na amigo, good morning tabi ka amigang Edwin Daria. Then good morning. Ang maigo sa si Matibay na Kapitan, kan Barangay Sansakan Legazpi, good morning tabi classmate Danag Viva. Asin sa mga beach W Subudyan, mga tanod na mga magwawang pakarampang. Imagine mga tugang dyan, ako iuragan. Imagine na kabangang tao na ngunyan mga tugang. Halos day kami, day pa kami kibigining balas. Day na obligar ang samuday, day na obligar kan bookkeeper me na magsubmit ng samuyang treasurer. Tanganing makabigisubmit naman kami kang beginning balance. Subarkada kong tagsadyo, subo ano mga tugang, subo para text na ako kung napaano na kami. So sabi ko, what happened? Imagine na, barangay bookkeeper, kaya kan magpasiring sa barangay, imbis na obligaron mo magpasiring niya sa barangay, sa opisina mo, doon mo na obligar. Dapat mapasiring naman sa barangay mo, tapos mataram ka, iyon na yan, no. I think you have the right, you have the power to do that. You know?

Hoy mga tugang nagtama mga tugang sa STL Kasubanggi 37-19. Ano malay ofi lakol karaman kipatama. Oy good morning tabi sa MOJU. Nagpara ano kanoy? Nagpara sa inka. Ano yung kagunya sa Legazpi? Namis sa kanoy. Aram ko ikaw mo sa nang pinakamaurag kong amigo. Lagari ka man sa nang kunyan si Vice.

Grabe, ano maka marumundo mga tugang. Kaya parang obvious. Obvious na obvious. Ilingon mo ang ano, ilingon mo ang mga tirada ni Arnold Clavio. Hindi ka man matirada mga tugang. Kundi ka kayo magkakanigong amahong ka na-receive. Kaya sabi mga tugang kan management kan Jimmy 7, kinakay po na mga tugang matawan kayo magkakanigong investigasyon. Ining si Arnold Clavio, which is very true. Eh, sa mga umbat na, example, sa Radio Rago, may nag-upload kayo si Mrod. Ngayon, sir, so, taga, so anonsin mo yung saro. So anonsin mo ngayon, sige ngayon, pangutang bako makasupo. Ano, Jukes? Ay, bagano makasupok ba kung mangkita arugan ba kung mga tugan orientation may arug ka yan? Kami po nigdi sa Radio Ragon, di ba? Di ba karamang? Oy, di pa akong isira. Pagano daw kung pamakalisira? Kaugman mo yan mga tugan, pero kung nagkapira.

Dapat abi yung may pasalubong ka lamang sa kuya na biskuit na pita. Ayun po, garide kita makakasama, di po kita magkakasara, kabalik palang haling Manila, iyo, maura din iya, ano pa maura Manila na? Grabe mo na yung upil, ano? Anong garulas mo na yung upil na numero mo niyan? Katalaga hindi ka papatamaon, ano? Pero at least ilgal na ini. Uy, ando na ka pala mga tugang makamurumundo na Radio Lenta Leon lamang nakakuha mga tugang kiano, komisyon. Uy, ara mo na tabi, wad, so kagawad bagang may, psh, uy, mga talbatana talaga mo. Haaputun pa ako. Nyata nga tuloy mo yun ako ang istorya ng ini. Sabi ko, okay lang. Ako paano kuta na pag-abot sa mga personal na arugan. Abo ko makiaram. Pero pagpignatawin na ako yung barita. Ini mo na yung ofil na 35-28. May nagtama lamang kayo mo na yung ofil. Hindi lamang mo na yung ofil. Ano? Amigong Palens, good morning. And good morning, Mantawi. Kimanin Nelson, si Masi Manoy. Mahagi magalun na dyan sa Barangay Balinad, Candaraga. Kaya ako baga po iyan, pigyataram ko na so iwasan talaga ng magdukot kita. Although mga tugang, bako sa inyo sa pag-ambog, ako po mataram ning totoo, iyo? Ako mga tugang, mataram sa inyo ning totoo na pag minsan may diduman po kaming mga opisina, pag maduman kami mga tugang sa mga opisina, permi na yan, ma-interview ka sa nagkapilang politiko. Pag minsan mga tugang, matawin sa'yo magkipang snack, pang gasolina. Kaya pag minsan, ako nasusupog na ako magpasiling duman sa nagkapilang opisina kan gobyerno na. Nagtato ang mga tugang kipang snack. Baka sabihin, kaya ngayon may gusto mag-follow at pagkataon niya kipang snack. Yung mga po ano? Kaya kasumanggi, ano yung kaming oro ni Engineer Dante Baclau, ang provincial engineer kan Albay, dyan mga tugang sa SM Legazpi. Na pag minapamasan sa kunuman mga tugang sa rest and go, masira mo ng pagmati ko kan mga tugang. Pero pag-arog kayo ng sitwasyon na pagagamit din yung mga tugang ang profesyon ta sa kalukuhan, pero pundo tabi ka mo. Ako mga tugang, hali ako sa pagtiyos. Aram ko kung paano ang pagtiyos. Kaya di ako mang kinakay po na mag-inarte ako sa buhay. Kama ng arog kayo ni. Iyo po. Sa pinakamay Gusming BNS, good morning tabi kayo mading Alma. Kasi man kayo mading Efren Loria. Ano mali, makilapit ka mali. Kamaso na kagawad kan kila ko. Good morning kay Kevin Soto. Makilapit ka madinga na. Mayroon libang ganyan sa Barangay Balinan. Good morning as woman. Good morning.

0: Kaya pala pag makabangat ka mano. Grabe mga tugang. Dahil po si Manoy Andy, natin man pag nagbabarita na kita sa Kamaglaog. Makamurumundo talaga mga tugang isipo na araw kayo na kamo nagre-receive ka makimali maleta. Nasamantalang kadakol mga tugang na mga tiyos. Pag minsan may match at sa imo, sir, tabangin na ako, nakakonfine kami sa dalaga doktor sa araw kayo. Sabi ko, mag-anap na lang kamo ng araw kayo na araw kayo para niya ako matabangan kamo. Iyo? Tapos kamo nagpapakasasa kamo kipira kasi di man po mabukan ngimot nindo. Iyo? Ako siguro marunong kong gano'n ang tawang pigo komentaryon ko yun na yan. Sabi ko matawan kami kimagkakali kung tiyasa na mag-uron kami. Dahi man, kaso lang dahi naman kami bistado. Kaya kami baga po tabi ng mga media. We consider ourselves, sabi baga nila, 40 state of the government kami. Abo mi po tabi na pigagamit kami, pipakinabangan lang kami pag microphone. After that, lingaw na kami, no? Which I don't like. Sabi ko, maski por paano, respeto mo man lamang ang samuyang profesyon. Iyo po. Sabi ko ako, bako ako ng broadcasting, bako ako mga tugang, ano, bako ako journalism. Agad, accounting grad in BSB, management grad pa ako. Pero mga tugang, pipanindugan ko ang pagiging taga-media because I love this profession.
1: Ang pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Hulagon Bareta Express.
0: Si Mama Mali, makilapit man ta, paistoran ko na lang si Imo Maling Alma si Mama. May na-discovery Maling Alma si Mama, kamong doon na lang mag-istoryaan. Yan ta santo ko niyan sa headlines, kan mga bareta sa lado lokal nagdidikit na ang bilang kan mga badyaw sa syudad kan Legazpi, alagad palago sining pigbawang tayan kan mga autoridad na. Mga okupante sa relocation set sa Banuanin, dalaga pinaging bisigara ni Kagawad Ayan Makasinaga. PSO, PCSO o PSO, PCSO deng remitan sa Banuan yung dalaga po kan taong 2020-2021 LGU dalaga dapat tiguan yung counter plan sa mga proyektong pigbabagsak sa nasabi ng Banuan Alagos pa mang gilayan mga aktibidad kan Vulcan Mayon sigon sa FIBOX yan kasanto headlines kan mga balita sa lado national mga nagadaan sa nangyari ginog sa Mindanao o minabot na sa 68 persona ini ang dapat taawan kay magkakanigong atensyon ini ang dapat na taawan kay magkakanigong at aksyon kan mga senador niya itong deng magtake. Pero mga ito ka nagpapre-reward kamo manunungod sa pira. Magkasurupog kamo. Kaya siguro mga ito ka kung nagbutwa man naro kayong informasyon apoto nindo ang sidong presidente. Mark Villar as in Senator Joel Villar ba nag-over debakod na? Ilan mga taong rin mga supong? Yan ta santo presyo kan mga produktong petrolyo pwedeng buba sa log ni ano manggang 12 bulan na. Marshallow sa Senado pinaymutikan ni Senador Pampelo Lacson na. Senador Alan Peter Cayetano pinagpabot ng pagbati sa majority kung igwa na kitracing numero pagkitiwala sa pagbabarita sa Pilipinas buminagsak. Iyan mga tugan makamurumundo yan ang nagkitiwala kang mga baretang ipigpapalawang sa Pilipinas.
1: Express mga baretang lokal.
0: Yan tasanto sa headlines pa kan mga barita sa lado international iyo Estados Unidos sa Iran nagkasundo na Strait Hormuz asin bubuksan na ini sa maabot na Biyernes. Yan tasanto sa iba pang headlines kan mga barita sa lado ng showbiz o sa lado ng kalawant o biyala nakakuha ng silver sa Paul Bolt sa Eurowing Flight Circus. Yan tasanto headlines man kan mga barita sa lado ng showbiz. Pag minsan baga mga tugang ano, siguro kung daig pinag si Chris Aquino, aloy ng ganan. Chris Aquino na didipisila ng magbuhat sa kama. Yan mga tugang ang headlines kay mga bareta ang italis mo pagkalisin na kapilang palagata.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl nate na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Mag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Video, matanday ang nalawas at mga tamon, gantungod.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
4: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray ang lawas ko ay garo.
3: Magaan?
4: Magaan.
3: Pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, okay naman po.
3: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na. Maray su kape?
4: Oo po.
3: Ayun.
5: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Babe! Malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga, no? Parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabila ang pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa kalayaan pa.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukurang Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Radyo Burago. Aldaw Bangina Katuto.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
3: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na po nga 32 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaaga.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine
2: Uragon Barretas.
3: Oy, good morning kay Daniel Benitez. Ano Daniel, ano ka na lamang? Ano lamang ang pigigibo mo man yan? Gari niya nagaturta ano ka sa puro kan-bulkan. Mga barkada kong balo ka naguran mga tugang nagturo ka sa gilid kan tinampo. Good morning man tabi kay Manay Sonia Magallan. Manay Sonia, good morning Asimon, good morning kay Kagawa Jameson Ibaris kan barangay Marapay Pyuduran Alba. Ang pandi urag na kapitan kan barangay Ilawod kan daraga. Good morning tabi amigong Rande Barasco. Asin mga tugang an mabalik na kapitan kan barangay San Roque Candaraga, Barangay Captain Gina Calyada. Kap, nadagog mo na tabi, magayon na tabi, kapayaw ng ganito pangaran mo. Sabi kan mga kapamilya ko dyan sa Barangay San Roque Candaraga, ang pamilya Marantal. Dapat ngaya primo, hindi kang yan napili, napigsabihan mo na magkandidato gilayon si Kapitan Gina. Sabi ko, nakakataba ng puso pag may mga tawong arogan, pero pag nadagog pa sa'yo ng pangaral mo, pigkukos pa na. Si Kapitan Gina, talagang kadakol ang tagahanga ni Kapitan Gina Calyada kan Barangay San Roque Candaraga. Abo may na ngayang mabudol pa. Rantay 3 minutos na makalisa na lasingko ng pagkagangunyan sa detalyes na kan mga barita sa radyo lokal palago sa pinagbabantayan ng ginari kan mga otoridad. Ang mga badyaw na nabalibot-libot sa syudad kan Legazpi sa ibong kan pagdikit kan bilang kan mga ini. Sigun sa laging pa, sigun sa informasyon na nakabot sa Urakunusa, dikit na sa nambilang kan mga badyaw na nakikilamo sa syudad. Ang kadaklan digdi mailing sa ampangan kan Albay Cathedral pagalaw ni Domingo mantangan di badigdi. Ang mga naglilibot-libot man sa nakapirang mohoksa. Maligyarumduman na kan mga nakaking aldaw inot na nagreklamo ang publiko ni huli man sa palago sa pagdakula kan mga badyaw sa syudad. Alagay sa kunya natawanan ni kimagakanigong atensyon na sa ibong nilado na may managluwas mga informasyon ang kadaklan subot sa mga budyaw na ini ang nagpapasiring hali duman sa syudad kan Tabaco. Sa oras po na 34 minutos na makalisa na lasing ko ni pagkakadagdagan naman informasyon na alis ang pag-asa legasi para po sa kamagtakan kan panahon na. Nasa linya po ang magandang na pag-asa legasi. Pamaliksis, good morning po, live kita sa Radyo Uragon.
5: Yes po, good morning. Para sa magiging kamagtakan ng kasuyang panahon na niya sa 17 ng Hunyo, aldaw pang Miyerkules, ang Spanish ang katuloy na nakaka-affect ng partikular na sa kailangan bahagi ng Visayas at Mindanao. Dito sa Upami Colunjo, sigla na umanta na pagsigilid ang makakati ng bahagya ng panganurod sa sabi ng panganurong panamitan na iglo ang posibilidad ng pulupulong pag-uuran ng pagsigilid at pagdabudol ng yanaan daw. Malaya sa good sa moderatong turot, alis sa timog sirangan ang hirap na may panayan sa good sa katamtamang pag-alot ng katagatan. Ang buong magkakaratura sa maghapon ay sigatay ang maabot ng 27 to 83 degrees Celsius. At yung monitoring tamas sa mga weather disturbance sa open ang 19 na low pressure area or bagyo sa loob ay sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, expected sa magkilala ay ang generally fair weather. Maaniwala sa panahon ngayong araw. Sabi yun po, sa tuyo weather forecast, sabi po dito sa pag-assist ng electric baby man.
3: Salamat po, Mama Lexi, sa kamugtakan kan panahon. Ali dyan mga tugang sa pag-asa ligaspe. Yanta Santos, sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal, palago sa pinagigibong investigasyon ni Kagawad ayon makasilag sa pinagsabi ng pamakal din na nagpamakal ng site kan mga regular evacuees o kan mga relocators sa nakaisa sa nakapag evacuation center sa Banuan kan Dalaga. Inalaging pag ni Kagawad makasinag sa gilibong interview sa kan Oragonus sayang sinabi na sa initial na isa initial na informasyon kan sayang committee ba napagnotaran ang nagkapredig ni an ipinabakal na unsigned ang rights. Lailaman ka mo nagkasulupog kan sa ilong gibo-gibo sa ibong kan pagtiusan ang mamatian kan sa tuyang nasyon na. Yanta Santos, sa iba pang details kan mga bareta sa lado lokal din in remittance ang opisina kan PCSO sa Banuan kan Daraga kung kantang 2021 sa kunsa presente ay nagluwas sa naging paig ni kinatawan na ni Kagawad ayon makasinag chairman kan Committee on Uploosa sa ginibong sesyon regular kan sanggunian na sayang sinamin nila pa nakakapag-remitan PCSO ninhuli taigwaman kinisisyon ang kuwa asin ang mga remittance supposedly para sa Banuan kan Daraga ang panagos ngunian na nakatambak man sa opisina kan Philippine Charity Services Office Legazpi Branch. Hoy, mula na ka mga balang tabi sa kuyang kapamilya. Good morning, Kinong Nong. Good morning.

7 minutos na makalisa na lasing ko din pagkaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal. Palago o sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal, sinabi

0: 34, 39 minuto sa makalisa nila 5 din pagaga sa iba pang ditao sa ultimong detalis kan mga bareta sa lado lokal Padagos man giraraya ang mga aktividad kan Bulkan Mayona. Sigun sa naging paikan Facebook kan nakaging aldaw na kapag rehiso sila kita di 13 rockfall events as in iba pang volcanic materials and sa Bulkan Mayon sa bilog na mag-aga. Sa pinakauring datos kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang nagabot na sa 3.8 km ang labakan sa may Basud Gali, 3.2 km ang buwag sa Bunga Gali, mantang maabot man sa 1.8 km sa Misi Gali. Sabay kay ni sinabi kan Facebook sa dakulang posibilidad na makapikto man ang gadini sa pagbulos kanuran sa mga masunod na aldawa. Yan mga tugang ang detalyes kan mga barita sa lado lokal, ang detalyes po kan mga barita sa lado nasyonal, pakalis po nila kapirang hanap buhay.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 41 minutos na makalisa na lasing ko din pagkaga. Hoy muli na gamantabi kay Kapitan Roy Marco kan Barangay Inarado kan Taragasin. Good morning man kay Kagawad Bibian Arimado kan Barangay Arim Gabawan. At yung man kay Manay Belin Osa dyan sa Barangay Salvation kan Daraga Albay. Ngunyan sa detalis na kan mga bareta sa lado nasyonal.
4: Urakon Bareta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga bareta sa lado nasyonal, minabot na sa 68 person ang naganaan. Ilarakan nangyaring makusog na linog na nagtama sa nakapir ng Patikan Mindanao na nagabot sa 7.8. Sa National Situational Report na ipinaluwas kang NDRRMC, maabot sa 330,000 na mga pamilya o maabot sa 1.3 milyon na individual ang apektado. So nasabing numero, maabot tigli sa 4,000 na pamilya na kabilang man. 28,000 na individual na temporaryo na kaisarungo niyan sa mga evacuation center ba? Kasabay kay ni sinabi pa kan MDRRMC na palagos man silang nag-iibok kay magkakandigong paagi para matabangan ang nasabi ng persona. Ang mga persona, kabilang sa grabing napiktaran kan pag nagtama na 7.8 na linog, iyon Region 9, Region 11, Region 12, basim ng Bangsa, Bangsa Moro, Autonomous Region, Forbios, Limindanao, o BRMM. Quarantine minutos na makalisa na lasing ko din pagkaga sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sigun sa Department of Energy. Posibleng bumalik sa normal ang presyo kan mga produktong petrolyo sa laog ning anum hanggang 12 bulan na kun palagos ang kasunduan kan United States of America kasi man ang Iran sa natapuson ang gera sa Middle East. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na sa presente palagos man na nagigibok kay magkakanigong pagi ang gobyerno para mapagadala na kung paano may bababa ang presyo kan mga produktong petrolyo. Barita mga tugang kan mga kaipas si man mga barabas. Inagad kan kampo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Supreme Court ay declarang null and void ang sesyon sa Senado kan nakaging onyo tresa kung sinapili si Senador Sherwin Gatralian bilang Senate President pro tempore sin acting

At President, inagad niya kay Teno Black na Supreme Court na magpalo sa status quo ante order dahil kasabay sa nagpetisyon si Senador Mark Villar, si Senador Joel Villanueva, kaya lalong nagkukusog ang mga espekulasyon na nagkalasa ini sa majority kapag nagkasigan nabi pa sa impormasyon na kung in kaso mangyari ang siling na bagay, iguala kay 14 senador ang miyembro ni Senador Sherwin Gatchalian matapos na magluwasan ang impormasyon na posibleng magsabay na sinda Gabilian Nueva asin man si Mark Villara. Yan mga tugan makamurumundong barita maski tapos lang si Mahana Santa padagos pang nagbuburutuan ng mga hudas. Warente 4 minutos sa makalisa na alas 5 ng paggaga, maigot na ipinamutikan ni Senador Pampilo Ping Lacson ang mga akusasyon na may marsalo sa Senado kung kaya nakaigwan yung security survey sa inspection ng Philippine National Police sa sakuyang pagiging 29 taon sa media. Ngunyan lang ako mga tugan nakik-experience ang araw kayo na marimok marian Senado kaya sabi ko yun ang pinaka-worst na administrasyon mga tugan kanpanahon ni Duterte, ni Gloria, ni Aquino. Silensyo mga tugang ang Senado but this time talagang halatang halata na may pigtatakpan ang mga senador kaya mga tugang nagiging marimok mo niyan ang liderato kang Senado sa payag pinipinitikan ni Lacson mga nagluluwa sa impormasyon na igwa ni undeclared marshal sa Senado Consign pati ni kan SSI kan PNP kasabay ang Bureau of Fire Protection ni Simon Armed Forces of the Philippines sa pagsiguro na ligtasan ni Edipisyo sa anuman na banta sa siguridad. Si Lacson makasupog na mga tugang ano dating Chief of the Philippine National Police. Alagad mo niya, lagi din marot.

0: 45 minutos na makalisan nila 5 nil paggagang o niyan sa ultimong detalis kan mga barita sa Lado National. Mayigot ay pinamutikan ni COMELEC Chairman George Garcia na nakarisibi siya ng malita na may country na 10 milyones peso sa pinalaging Pedro Garcia matapos sa magluwas ang sayang pangaran na kabilang sa mga nakarisibi ng malota hali sa flood control hali kay dating Congressman Saldi Cucanaco Bicola. Aram mo tabi, Chairman Garcia, di mo niyan mga putok, di mo niyan mga tulang basta-basta mga kusar sa'yo ka. Ako un mo na nakarisibi ka na, kanay mong supog na salbatana ka. Sinabi pa ni Garcia na din katotohanan na sabi ng mga alegasyon na sindasubot niya ining simbagon sa korte ko ng kasigwaman kikasong magsampa kontra sa saiya.
1: Mga barita sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga balita sa Lalo International, pinag-anunsyan ni U.S. President Donald Trump na liwat na napigil ng makaagi sa baraan mga barko sa Strait of Hormuz matapos sa magkasunusin ni Iranian President matapos sa makaulan niya ang leader kan Iran. Sigun sa naging payag na sabi ng official pag-abot kan Biyernes, mabubuksan na ini sa mga barko na pwedeng mag-agi sa nasabi ng lugar na pinagkakargahan kan mga gasolina. Hoy, Marina Gamantabi, kay Mardi at Tuon de Santos.

47 minuto sa makalisa nila 5 nil paggagang unya sa detalyes man kan mga balita sa lado nin Karawat siniguro ang pagbabago sa atmosphere ang kaipuan kan Pilipino pole vaulted star na si AJ Ibiana para magbuhan sa yang naliligaw na kapalaran para sa ikakarahaya sa inya naging paigkan na sabi ng Bolt inya naging paigkan Pinoy sensation matapos na makakuha sa nainikan bidalyang silver sa katapos pa ng competition sa Eurowing Plate Circle sa Saldofa Germany kanakaging Aldawa na kung sa'yo naka 5.74 meters ini sa Udma. Sa sayang payag sinabi ni Ubiana na kinakaipo na mag-adjust siya kang sayang sadiri para liwat siyang makasabay sa mga international competition.

0: Ang pinakamagayon kong amiga, good morning kay Mary Sisa. Oy, kadiri, nag-chat si kadiri, mga tutong, ang lalaking puyus.
1: Uragon Barreta Express, Barretang Artista Showbiz News.
0: Niyanto Santo, kunyang sa detalis man, kalang mga barita sa lado ng showbiz, pala gusto kunyang nakikipaglaban sa yang ilang na namamatian na. Sigun sa impormasyon na didipisilan ng makabuhat sa sayang kama si Kuwais Aquino sa pag-iwang pag-celebrate ka ni Katrantayo ng anibalisayo kan na sayang ka-31st birthday kan sayang akin na si Joshua. Sinabi ni Chris na didipisilan na siyang makapagbuhat sa sayang kama. At sabay kay ni sinabi pa ni Chris na palagos man siyang nangangapunan sa mga doktora. Natawan pa siya kayong magkakanig ng atensyon para liwat siyang makabalik sa normala. Magigirong doon muna nagkapirang taon ang palagos na kakonfine si Chris Aquino sa darakan helang na sayang namamatian. Yan mga tugangan Catholic mga detalyas kan mga pagbabarita. Ngunyan pong aldaw ni na Hercules Pizza 17 kan bulan na Hunyo 2026 Madero Perpetual Health Day. Saluwat po sa ngarang kan pag-asa Legaspi ni Manoy Alan Lopez sa Iturion sa Lumas. Sa mga nag-text ang like sa Facebook, salamat tulong tabi ning Marhay na kasabay ko man sa Lalo Technical si Manoy Joko Diaz. Duman sa tower si Manoy Jules Valderrama, ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Daibali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!
0: Adios, maray na agad, Colandia.
3: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
4: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa kape at kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
5: Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, kape at kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosal at ng Needs Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon po araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Means Kape. 23-in-1 Premium Coffee Mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam nyo ba na ang Means Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asya. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matatagpuan tapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners o pampatamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes.
3: Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado. Kado yan, pa-check up muna sa Means Wellness Center.
6: Ako po, si Jelinda Arcos Barbuena. Dati po, ang BP ko, taas baba. Tapos, hataas ang blood sugar ko, nasa 229. Ngunyan, kan, bakal ako ng Means Cafe. Yung man lang yun, sa pag-inom ko ng Means Cafe, nakainom ako ng 3 bulan pa lang, ang BP ko nag-normal na, at yung blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati, pero may nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni Ngunyan, na umaya din na paparakulog suhawa ko. Kaya sobrang pasalamat ko, lalong-lalo na kay Ma'am Nins Kapita, iyo so naka umay kang kapita. kawatian ko.
5: Bumisita na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas nasisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pancreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pancreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pancreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At base sa pananaliksik, kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pancreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ho ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
2: Totoo nga.
7: Ako po si Go. O, nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Wings Coffee bago ako uminom ng Wings Coffee. Namamadila ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung bumamati ay nawala na.
2: Dahil na magpahuri, try mo na ang NINS Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababakal sa kabus ng branches kang NINS Wellness Center.
5: Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa palatuntunang kape at kalusugan. Hatid sa inyo ng NINS Cafe. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain na masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes. Pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medikal na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto.
2: Apeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Amins Wellness Center region-wide.
5: Sabi ko ng isang texter natin, nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin po itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa maraming kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at kaeksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal bang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
8: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa palatuntunang kape at kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
1: Sa Bicolano, Oragon!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Alas, eksakto na 3 minutos pasado, alas 6 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadangugon, ang sumbong kan mga pobring tios, arog mo, uragon, bullseyes. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Sige, madyan na tabi ka mo. Ereba na naman kita sa programa alas 6 sa godala 7. O niyan pong aldaw na kita ni Miyerkules. Fetsa day 17 na sa bulan kan June 2026. Miyerkules. And syempre, duman sa mga special na okasyon po ngunyan na aldaw. Ano man na klaseng okasyon yan. Fiesta, birthday, anniversary, and etc. Sana mag-enjoy ka mo sa celebration kan significanting okasyon sa sendong mga sadiri. Ano? Sige, erebanan kita mga tugan. Digdi po sa programa. Yaong kita sa programang Bullseye. And erebanan sa good alas 7 ngunyan pong Miyerkules. Tampok siyempre dyan ang satuyang pagatod naman yung mga bareta. Aratyan sa na, sabuhin naman ang bareta. Please stand by. Ano ang mga nangyari na naman ngunyan? Grabe na naman ang mga pasali, ano? Any po ang sendong lingkod, Manoy Lito Sanchez at your service!

0: Exercise, exercise muna. Medyo urunat-unat ah, sa labas. Ta, importante yan. Ngunyan na panahon na grabe ang stress. Ah, stressful na maray ang buhay-buhay ta. And napuera ka yan. Pirming maalingahot pirmi ang panahon. Ano? Sudma, so sakop naman Kuya Jokes kan Washington Feeder 2 brown out hanggang alas 5 kaya garina naman kita malaimpirno naman ang pagmati ta. Natao daw kaya yan ta sige na naman ang brown out kaya no. Alawigong pati sarong aldaw maghapon. O pwera ka Sudma, ay gwapa sa aga naman webis. Ah, kaya sa aga naman kalbaryo na naman ang da. Nang isnit nang. Basta kanya-kanya na sana kita po tabi na mag-isip nin paagi kung paano medyo makamati nin purpose ko ano. Apwera siguro sa pagtaratambay sa mall ano. Babad sa tubig iyo pwerte yun ngunyan magparababad talaga sa tubig kaya lang gari ka na dahil ka naman maginibok yan kung niyaw ka na sana pirmi dyan nakatampisaw sa tubig. Kaya kaipuan mo man magiro-hiro. So mga estudyante, maalas 7 na tabi. Asikaso na, ta siyempre, kung ang laog po nindo alas 7, medyo tamang-tama na yan. Sa masakay pa gayon, masakay pa. And so iba, malakaw pa. Mga teachers, yan. Ta siyempre, dapat amay paglaog sa klase. Bagay, so mga nagninirigosyo, amay pa, burong karas na yan. Ah. So mga nagpapara, lalo sa mga saudan, aramay pirmi yan dyan. So mga mamang driver, kayod, ano, sa pagmaneho. Kumusta naman daw mga, kuwan nga yan, mga driver, ta, ano? Kuni guwapang nadidilin siya. Kanakalis bagang mga simana, kangira sa Iran, gari puro ang nadadangugtang inagrangay ninda, puro day na daang nadadarang, dahil na lamang ngayon kaming pagkabuhay na tapuro na sa nangyanadalagan ngayon sa krudo. O ngunyan, tabi, ano na, dahil lamang kitang barita na kung okay na ka mo dyan. Maray pangani ka mo ta, insigida may ayuda tulos ang gobyerno. So mga nag-empleyo sa gobyerno, kumusta ka mo dyan, tabi man? So mga nasa pribadong sektor, so mga bagong graduate, Kuya Jokes, ah, may aki ka nag-graduar, Kuya Jokes, tabi? Dayman? Si Kuya Tupi? Oh, nag-graduar so aki ni Kuya Tupi. College na? At least nakag-graduar ng college so aki ni Manoy Tupi. Yun ang mga arog kayan tabing mga pagkakataon na nakakapatapos ka na ning aki mo, nakulaon pong bagay sa mga magulang. Iyan po sarong kumbaga accomplishment kan sa imong pagiging tultul na magurang and obligasyon kan magurang na papag-eskwilahon patapusun sa pagklasian mga aki and sa anuman na maray na paagi yan sarong mga pagkalasing ngunyan bakong karaw-karaw sa pagpa-eskwila sa mga aki ngunyan. Kaya sabi ko baga paminsan-minsan nagapagaramdam kita sa mga estudyante na nga niya ko tultulunin doon pag-anal ta lalo na kung iuman sa na yan ang ipapamana kan mga magurang takunda imanin mga propiedad na ipapamana siyempre susendo na sa ng edukasyon. So dunong na makukuhanin doon sa pag-eskwela. Yan ang sulamenting sabi nga ni kayan ipapamana kan mga sendong mga magurang. Congrats sa mga graduates and sana makahanap ka mo tulos din trabaho. Sa bagay, digdi sa tuya, baga labo-labo ang jobs fair digdi, jobs fair naman, aratyan, jobs fair na naman. Kung yung pingang alas ko sa naman kan mga jara jobs fair na yun, ita labo-labo ang jobs fair, kanakul manggararay ang mga daing trabaho. but sabihon, gari da'y man epekto. Minabasa nga ni akong sarong article na sabi, jata sa bilog na Pilipinas da ako ya jokes sa Bicol region an may pinakalangkaw na unemployed. Ha? Ako grabe man, napisar harus bugbug sarado na kita ning jobs fair digdiyo. Pag nag-jobs fair ka, labaw ng pila, gulpian nag-a-reply. So gusto kong sabihin talaga, gulpian da yung trabaho, no? Kaya iyo yan ang sa tuyang pingyang alas, tatambak ang sa tuyang mga graduado, ah, pag-abot sa panahon, da ay maning malalaugan na trabaho. Yan ang masaklap digi sa to sa Pilipinas, makikipag kompetensya ka sa grabing tambak na aplikante sa nagkapirang posisyon. Tara mo kaya minsan digi kaya sa Pilipinas pan, saro pa digi diferensya man, maski halangkaw ang grado mo, alimbawa ngaya, so sa imong academic record, maray, excellent, ha? Cum laude ka, summa cum laude, magna cum laude, kung ano pa. Kundi minsan, pag-abot sa trabaho, iyan ang pigasabi tabagi sa Pilipinas na dahil man po di pigtitimbang kung ano ang sa imong abilidad o kung ika matali, madunong ka, maray sa imong record sa academic, sa ano ni, scholastic record mo. Kundi minsan, nangyari po digdi kung sisay an may kapit. O yan ang problema tani sa Pilipinas na din nakahali. Dawa ka matali, bibira na sa nagayon. So talagang siguro super talino ka na, talagang pigaragawang ka man, kan mga kumpanya. Pero kung matali ka nga ni, so average na bagang alimbawa, bako ka man super tali, dahil man minsan nasta ka makalawag sa trabaho, daog ka sa nakansu patal-patalon na may kapit. Yan. Araw mo sa, sa Pilipinas, lalo na sa lado kang gobyerno, araw ba kinang kalakaran digdi? Baka, dahil ka man agad makalawag digdi sa trabaho, sagun na dahil kaning kapit. It's not what you know, it's about whom you know. Yan. Kung sisay ang bistado mo, sisay ang sa imong ninong, padrino. Yan. Dahil naman dyan, pigtataaning konsiderasyon so sa imong abilidad o kaya so sa imong maray na scholastic record. Ang pigbabasya na, sisay ang padrino ka ini, sisay ang ninong ka ini. Yan. Malakas kaya ninong ngayon kayang padi. Si Arog nga kay ni, ayan. Natangay ito ta nakalaog tulos nga ito pa rin. Natangay ito ta na regular nga tulos. Daog pa nga kita. Kita lugod nga digdi yung haloy-haloy na nga digdi. Nakatinggaan sa tuya ngayang posisyon. Casual pagrara nga kita. O kaya J.O. O kaya kung ano. Ito lugod nga ya. Naipasa na nga nakahalo ito, natangay ito ta, nainutan nga kita, regular na nga tulos. Malakas nga yung kapit nga kahit ito pa rin. Yan, yan ang realidad digdi sa Pilipinas, bako. Kaya siguro minsan ang iba, yuga ka na mag-klase, dahil na nga kumaklase, maano ka na sana, manegosyo na sana nga kita. Tabo na mag-empleyo, manegosyo na sa nangyay kita. Aray, pang sa negosyo, taday ka ning among, sa diri mo ang oras. Sabagay, yung managad baga, ano, kung ang mga surusweldo ngayon, iyan na minimum, ang ano na minimum mo niyang, kaya jokes, 495. Oo, so di sa Bicol sa to. 425. Oh, basta mga araw kayo, sabi yung tapang 500. Oh, ang 500 mo, kung ikatabi, maurag ka magdiskarte magrenegosyo ang 500 mong sweldo sa laog ning 8 oras kung nag-empleyo ka harayo maray ko nagnenegosyo ano sa iling nindo yung baga kung di ka maurag ka sa diskarte sa negosyo kuya jokes ang 500 mong iyan sisiw yan sa sarungal daw diskarte lang kaya minsan na niba mga eskwila ka pag eskwila mo pagkatapos pag eskwila mo maano ka matrabaho pero ang sweldo mo sa pagtrabaho minimum. Oh, anong makuha mo kan minimum? 8 oras ka malaog, mapamasahe ka, makaong ka, ma-boarding house ka, kung ano pa. Wala nga mangyari dyan sa 500 pesos mo na swildong inaral daw. Kung may bata ka pa, Tapos, rimati na, makapikapi ka man dyan, laog-laog na tulos ang 500, kulang pa nga niya 500, tapos na swildo mo sa rungal daw, kulang pa. Kumpara nga kung man nirenegosyo ka, kung maurag ka magpaino-ino ka negosyo mo, ang 500 mong yan, small time yan sa sarungal daw. Tama, man, ano? O kamuna, tabi, bala kayan. So, mga magradbar, kamuna mag-isip-isip kan mga maray na paagi kung paano kita mag-arasinso. Takon kita maasa, dahi kita nga asahan, sa diri ta talagang kayo. Ako nga ni kahit to, talagang nag-iskusar man. Kan ako tabi, Kuya Jokes, na sakalis gusto ko na magtrabaho. Iguaman ang kasulaminting kapital ko kahit to. So, napasarang ko, subproof pa sana sa civil service. At least may eligibility na ako kahit to. Na ako malaog na muna kitang as working student. Baka niya ako pwede kita sa gobyerno. Mala, baga, wala man nalaugan. Niya ako talaga masakit ang trabaho. Kahit to pa yan na panahon na bakuyan ko niya na presente. Masakit ng panahon ang paglalaog sa trabaho. Ang binagsakan ko baga kahit to, casual, sa kuyan sa munisipyo para timplang kapi, Kuya Jokes, duman sa opisina kan alkalde sarong banuaan duman sa Kamsur day ko nabanggiton. Oh, para timpla kaming kapi, duwa kami kayto duman sa opisina kan mayor. Pag may bisita, taral daw bagan may bisita ang pirmian mga mayor, kung si isay-isay na sana timpla ka rin naman kapi. Minsan na niba dahil mapigiri nung titipwa kami na sana talangan mga anon mo man ito. Hugas ka naman, may maabot naman bisita, timpla ka naman kape, automatic, pag may magtukaw dyan bisita, matik na, kape. Oh, wala man iba. Wala man na ngaya may biskuit lamang na kaiba, dahi kape lang talaga. Dahi pating gatas, niya ako ginang, garo-garo abang pait man kaya na kape. Kaya nayugin niya ako, pigirinom. Ah, yan. Kodan konsuil, lumiman sa nakahid to, ta, pag wala man ang alkalde, wala man ang bisita, medyo dahil man kaming gayong bigpaparasi kaso, ito wala man nga ni sumayor. Kung nakalibo, kung sa'yo, nasa travel, kung official business, ang gabi mo man kato, talibri kami sa sini, kato Kuya Jokes, nasa sinian man kami, verdad? Doon man kami mabawi. Imbis niya ako sa opisina, kan alkalde, ito wala man sumayor, di, uto man kami sa sinian, verdad? Di, alangan man. Minsan sa gobyerno ng trabaho, pa kuwan-kuwan man sana, pa, dahi ka pa kaseryoso, puro man sana pa bugal-bugal. Oh, yan, mga working experience na yan, kanso kuwan pa kita, naghahanap pa sana ning pwedeng, ano ni, trabaho sa buhay. Sige, gulping mga pangyari po ngunya na aldaw, kaso udma baya, blue ribbon, so Cayetano Black nag-submit ning petition sa Supreme Court na pawarang saysay da association kanso grupo ni Gatselyan. Pwera kayan gulping na buyagyagan kasudma na nag-receive ning kwarta malita, Kuya Jokes, pati si idol mo si Igan nag-receive man da ang malita man. Pati si Muntul po iuman da baga. So tugang kanso duwang senador. Matuang tugang ininda Erwin saka Rapi. Muntul po, periodista ini. Ano pa, special session ngunyan aldaw. As per order of the president, under proclamation 1318. Special session ngunyan, request kan presidente. Epekto kan El Nino and Puerto Galera sa Palawan, nagdeklara na po ng state of calamity dahil kapos na ng tubig, dry spell na. Guaman po daan ng 47 mga lugar, ang tatamaan, Kuya Jokes, kabali kita digdi sa Bicol, daing ligtas. 47 areas to experience dry condition by end of November 2026. Diyos ko po. Ako Bicol, Representative Attorney Jan Chan, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. May pigbubusol ang House Bill number 9407 na may katuyuhan na inipo tawanana ng eligibility, civil service eligibility ang haluyo no na na yaon sa gobyerno empleyado pero casual pagiraray. Iyan na nanggad masaklap talaga. Ha? Oh, yan. Magay ni Nita, at least dawaluyan na kamo sa gobyerno, di kamo na regular. At least kung makapasar ini, at least eligible na kamo sa civil service. Oh, bago? Sige, and saro pa sa mga pwedeng pag-urulayan digdi ini pong sabi kan task force ni Andy Marbilla digdi sa Legazpi na tulo na sa nadan pasaway na badyaw sa Legazpi, Kuya Jokes. Ha? So mga nagpapara sakay-sakay baga dyan sa jeep na mga badyaw, mababa, maano ni, mataong subre, mababa, etcetera, kung ano. Tulo na sa nada, sabi ni Kuya Andy Marbilla. Kantas Force Kalinigan Legazpi. Sabi kan iba, ha? Panakulon baga ngayon ngang tulo na sa nada kaya. Ha, sabi kan comment ng mga netizen. Dakulon po baga ngayon at ang itatulo na sana. Garing, imposible man tulo na sana. Hindi sabi din sa barita kan GB na ngaya inida tulo na sana ang pasaway. Ah, sige daw, ito mag-consuli ng pag-i-restore yan. Sige, standby na ka mo dyan sa mga tema na yan, Aratchan, sa programa ta. Uyam mo dyan sa Tuyang Buena Mano ng Barreta.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Diyos maray na aga, headline, enot sa lado lokal, RHU daraga, apektado na, o kaya accredited na, yan. Trunta, accredited na ang RHU Daraga sa PhilHealth Yaka Program. Educational Farm Tour, pinartisiparan ng 40 miyembros kan Buragues Farmers Association. Barreta National, doang senador maawot subot na magbalyo na sa mayoriya. Sa lado international, U.S. Air Force aircraft nag-crash matapos na mag-takeoff duman sa California. Mamundo, warang nakasalbar.
1: Buena Mano Barreta, mga barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sedong magiging tagapagatod Barreta, Manilito Sanchez. Inutuntahan detalye sa Barreta Lokal. Accredited na ang Rural Health Unit, RHU Kandaraga, sa PhilHealth Yaka Program. Ikinaugma, asintig pasalamatan ni MVP, Mayor Vic Perete, hulita haloy na daan niya na subot ini na pangaturugan para sa iyang namumukta na banwaan. Sa pagi kani, mapapahiwas, asin mapapakusog ang serbisyong pangsalud para sa mga residentes na mga Daragueño. Nakulang tabang subot mananasamit na lakdang, tagarig na mas maging mapagayon pa ang pagatod ni mga serbisyo medikal sa iba pang programa pangsalud sa Sendang Banwaan. Kasabay kani, pigsadulmang kanalkalde mga residente kandaraga na magparistro naman sa PhilHealth Yakap, tagarig na mapakinabangan. Ang mga benepisyo na pigtatao, pigo-opresir kan na programa asin magkaiguanin mas matanos na access sa mga serbisyong pang-salud. Oras, alas 6.24 na. Pasalanda mo na ang barabaktot na report ni Your Honor, mga multi-purpose kan AKB magiging evacuation center ngunya na tag-uran. Tatagura na, Kuya Manny Joey. Dry spell baga, sabi kan pag-asa, dry spell. Dengani dama uran. Sige daw, Your Honor, tag-uran na dyan sa emo, fight!
1: Uragon Laki Reward!
2: Mga multi-purpose kan ako Bicol, magiging evacuation center, ngunya na tag-uran na. Inyan pinahayag kan mga kapitana na natawan ni mga multi-purpose kan ako Bicol Partilesa susog sa inda kung iguanin kalamidad bagyo man yan o taguran iguanin ba at siniba pa ang multi-purpose kan ako Bicol magiging evacuation center kan mga habitantes sidigdi sa kanya-kanyang lugar susog sa inda dakulang bagay ang arukan ni pinagtao kan ako Bicol inulita ang mga ini magkakaigwa nin mga evacuees kung sakaling iguanin kalamidad na mangyari digdi sa Camarinesur. Mga tugang-dugay niya to impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsa, Basa Bicolano, Oragon.
1: Oragon, Laki. Buena Madu Barreta, mga baretang lokal. Local news.
0: Balik kita sa iba pa mga nagkakalagagang bareta lokal. Nagpartisiparan 40 mga miyembros kan Buragwis Farmers Association sa Buragwis, siyempre Legazpi City, sa sarong educational farm tour. Nagaring na ba maiwasan sa ilang kalaban asin kakayahan na maka, sa makabago asin mantinidong mga pamana sa pamamaagi kan pag-uuma. Bilang parte kan aktibidad pang edukasyon, nagbisita ang mga participantes sa Albay Farmers Bounty Village, sa Albay Rice Station, sa Provincial Organic Vegetable Experiment Station. Kunsay nagkaigwasin dani pagkakataon na mahiling asin maukudaan ang manlanlay na mga makabagong teknolohiya asin sa pamamaagi sa produksyon kan panadom. Sa ginibong farm tour, natawananin pa ang mga parauma nin aktual na eksperyensya sa kakaraman. May kanaaraman sa mga makabagong teknik sa pag-uma kasabay ang pinakamatibay na paagi sa produksyon in paroy asin gulayon na pwede po nindadang gibon sa sendang pag-uma. Sa Bambareta, tinukarkan Committee on Finance and Appropriations sa ginibong committee hearing ang mga proposed annual budget para sa taon 2026 kansangguniang kabataan sa Barangay Talahib sa Barangay Sipi, Daragalbay. Nag-atindir sa hearing ang representante kan Municipal Budget Office tagarig magtaunin kinakaipo ng mga klarifikasyon. Seriman na mga kasimbagan sa mga kaputan katagod sa pag-aanda asin pagpautob kan budget proposal. Sa pagripaso kan mga propuestong budget, tinawala atensyon kan committee ang mga programa, proyekto asin aktibidad na nakalokar para sa pangpapakinabangan kan mga jóvenes. Seriman at tamang paggamit kan mga funding na pigtagama para digdi. Liwat na pigpagramdom kan committee ang mga opisyal kan SK na isumiter sa tamang oras. Ansendama na annual budget, tangaring masyertong tultol, responsible as in susug sa lay ang paggamit kan pundo kan gobyerno. Panagos ba na nagtatao nin onra sa nasyon ang Bicolanong microbiologist Dr. Robert Liantero Loquillano? Ini matapos na makabilog nin matrayumpong career sa lado kan food safety sa research and development duma sa West Africa. Ini po dang si Dr. Loquillano, 46 years old, presenting plant operation manager sa ka-head of research and development kan top food company sa Lome, Togo. Matapos ang sobra 22 na taon man na pagtatrabaho kani sa ibang nasyon. Nagtapos nin Bachelor of Science in Applied Biology, major in plant pathology dyan sa BU. Asin nagpuon magtrabaho bilang microbiologist sing 25 dias. Makalis ang sa iyang graduation, banat agad, ay matindi niya. Ulihan sa kamaamutan na masuportaran ang sa iyang pamilya, sin makapag-adalan sa iyang mga tugang, insigida tulusini na nag-asikaso na makapagtrabaho sa ibang nasyon, arog kan United Arab Emirates, Saudi Arabia, siringman duman sa Africa, sa nasyon kay Nigeria, siringman Togo. Alas 6:29 na, pinalawig kanal by Provincial Persons with Disability Affairs Office hasta sa June 26. Ini po ang pagsumiter nin application para sa Store Assistant Program na isinagibo sa pag-ihipagtabangan sa Project Inclusion Network Incorporated. Bukas na nasabit na programa para sa mga kwalipikadong persons with disabilities, PWD, salbay, na nakapagtapos ng senior high school o kaya may katampad na level kan edukasyon.
1: Buena Madu Barreta, mga baretang lugar. Local news.
0: Katagod kaya ng mga mapipiling aplikante ang ibubugtak sa mga partner retail stores sa Legazpi City, hiring man mga katarayd pang mga lugar. Kasabay na sa inang trabaho yan pagpakaray kan mga panyenda, pagtabang sa mga magparabakal, asin pagsagibunin amay na stocking, asin iba pang katakod na trabaho sa mga tiyendahan. Sa ultimong bareta lokal, ibiniklad kanal ba electric cooperative ang sendang lockdown, tangarig na ang mabawasan ng power interruption sa balik eskwela 2026. Sa tagapagtaram kanaleko ang Galero, nagdestino da sindanin mga technical task force Tararig na malikayan, anhalabao na maray, halawig sang maghapon. Iwaga. Dapat pirasan ng oras bago maghapon. Grabe man ah. Brown out man nindo yan ay. Tangarig na malikayan ang mga labang interruption. Kaniguan. Nakipag-ulay man sinda sa mga schools division office. Narig na ang maaraman ang anuman na concerns may kinaraman sa supply kan kuryente.
1: Buena mano, barreta. Mga bareta sa laog kang nasyon.
0: E pinakayag ni Senator Erwin Tulfo na may dai mababa. Anong gustong sabihin kani? Na may dai mababa. Nalibong na naman ako ng barita ni Annalina. Duwang senador na maawot subot lumipat sa mayuriya. Ah, gusto na magbaba ba kung may dai mababa? Anong gustong sabihin kan may dai? Kari ang luwas, garo iudai, malibong. May maawot na na magbaba, yan. Magbalyo na sa grupo ni Gatsalyan, yan. Alagad, pigpupugulan da subot ni Alan Peter Cayetano. Yan lang. Yan ang masakit kaya. Yan, so, mahali na, kapot-kapot sa sarong kamot. Di ka muna nga magaling, di ka muna nga pa rin. Pero harang kayo na ni Tsura, no? Makonswilong barita inyo. Nalibong buti ako sa primera. Segunda po kay Erwin Tulfo, Senator. Apwera kay Senator Joel Villanueva alias Buidila na nagpayag na mapartisipar sa special session ngunyinal daw, June 17. Igwapang duwa pang senador na nagpapamati na kansa inamang kamabutan na makisumaro sa grupo na pinagpapamayuhan ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalyan. Alagad pigpupugulan ni Senator Alan Peter Cayetano dahil subot makaka o nakakalaog. Segun pa sa senador, naandal subot ang duwang legislador na posibleng maging epekto kansendang paglipat kasabay ang mga batikos. Asin mga pag-atake gikan sa mga vlogger, troll na nagsusuporta sa ibong nagrupo. Aw, natural na yan, tabi. Kaya yun yan, kamuman sa naan may gibo kaya kayaan ko para barabalyo ka mo eh. Dapat, an inuto nindo, dahil nakamag-intindi ka mga vlog, inuto nindo ang konsensya nindo, ang sendong obligasyon sa mga Pilipino, period. Dahil nung pag-intindo niyan kung ano man ang batikos, basta aram nindong tama so desisyon nindo, sige. Para ruluya na sa nakamuhay. Sa asano pang bareta, nagagad si dating Senate Surgeon at Arms, Mau Aplaska, sa NBI na ipospon damulan sa iyang paghampang sa investigasyon sa insidente ni Baradil Badilan sa Senado. Yan sinasabi ko man sa imo man, saro ka man eh. Kanangyari po kan Mayo 13, antes pirang oras, antes na mag-ipsot si Bato. Segundigdi kay Aplaska, inagad niya ang deferment tuli sa nakatala na hearing Senado manungod sa nasambit ng insidente. Nagsumiter na masubot siya ng kapareong request sa CIDG kanagtalikod pang simana.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Mayo, di nakaligtas sa nangyari pong pag-crash kansarong US Air Force B-52 bomber matapos sini na mag-takeoff gikan sa Edwards Air Force Base sa Southern California kan Lunes. Kinumpirma rin ni Colonel James Hayes, Deputy Commander kan 412 Test Wing kan Edwards Air Force Base. Ang nangyaring trahedya na nagresulta sa pagkagadaan kan walong mga pilotong Amerikano. Asin man inikompuesto kan crew, kan military, government civilians, asin man government contractors. Nangyaring insidente, mientras na nara sa routine mission na nasambit na military aircraft. Isuportaran kan B-52 and radar modernization program kan base. Alagad tulos ining buminagsak matapos na pirang segundo pa sana na mag-take off sa aeropuerto.
1: Buena mano, barreta. Balikan Sports.
0: May connection ini sa controversial man na pangyari sa mga player kan Ateneo Blue Eagles team. Nagdimiter na si Coach Baldwin bilang iyo ang head coach kan Ateneo Blue Eagles sintulos man ining inakseptar kan management kan Ateneo de Manila University. Kasunod ini kan trahedya kan June 8 na nangyari naman sa Aurora. Konsay na lunod ang duwang player kani sa sarong team building activity apwera kay Baldwin, nagdimiter man si team manager Apo Kempo bilang party man kan sa indang responsibilidad sa nasabit ng insidente. Si Baldwin ang nagsiservi bilang coach kan Ateneo Punpak ang taong 2016. Sinakapaghatod naman inining apat na UAAP championships as in anom na finals appearances. Kabali man ang three-peat pun 2017 sa good 2019.
1: Buena Mado Barreto, Barretang Artista.
0: Sa tuyang chika ang unya na pagkaaga na pagmatanas gikan sa pagig o kaya era sa aloy na pagiging coma ang singer inipong si Bonnie Tyler matapos an emergency surgery sa iya kanagtalikod na bulan ang 75 years old na world star ang under coma sa hospital duman sa Faro, Portugal kan bulan panin Mayo mientras na nagpaparahay. Sinabi kang pamilya kanina Mayo man siya nin Mayo na siya sa coma. Alagad mantinido ini na maluya asin niya umpa sa ICU duman sa Portugal. Kumpiyansa man sa iyang doktor na makaka-recover alagad dalawig pang recovery period an mangyayari. Ultimo tambareta salud padagos ang peligro sa salud kan publiko sa Bicol Region ang dengue alagad pwede sa dining malikayan sa pagian kan tamang karaban asin man paggalikay pigpagramblom kanasian dengue day na piga papangapudan sa publiko ang pagspoon sa pigistaran kanamok aramong tulos ang sintomas sin magpakonsulta sa mga health centers kung kinakaipuan. Sigon sa mga experts, ang paggamit nin mosquito repellent, ang pagali kan natitipon na tubig asin man pagmatinir kan malinig na kapalibutan, ang makakatabang arig

0: ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
1: Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Yung pumima ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ko ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
5: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang MIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa yung quality refill ink. Punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Mula pa noong taong 1996, ang Jera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Jera de Ibalon Travel and Tours in Jera de Ibalon Travel and Tours. Kiling

0: nagbabatingaw sa Interong Kabicola. Ini ang istasyon kan mga Bicolano. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6:45 na nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Basta Bicolano, Uragon!

Mga tugang, Diyos maray na aga giraray sa mga nabukas pasanakan mga radyo, sa mga naka-tune in pa lang. And of course, duman man sa mga naka-view sa tuya, sa tuyang Facebook Live, Facebook page, Rad Oragon. Morning, taendo ka boss. And sa mga nakantabay man sa tuya, sa luwaskan sa tuyang Rion 5. Sa ibang party kan Pilipinas, sa ibang party kan Kinaban, magin sa ibang party kan Universe. Did my time, my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Unang mga barita ta. Blue Ribbon Committee, medyo makontrobersyal ano, tagari kaya baga sabi ka ni ba, nalilibong na data, harus garing niya duwaan Blue Ribbon Committee. And puwera ka yan, sabi man kan grupo ni Senator Sherwin Gatsalyan, naan sa iyang pigdesignar dyan as committee head si Erwin Tulpo. Duman sa ibong baga, so tugang ni Alan Peter, si Pia. Kundi grabe ang drama duman, kaya dahi taman maintindihan kung ano ito, ta drama duman, hiribian digdi, mga pasali kung anong pasali. O kasun mga nga ni, iguana naman, ta ini man, so mga tirada man ni Mike Defensor, kaya sabi ni Senator Sherwin Gatsalyan, bako man ngayon tunay, bako man ngayon legitimate, tainot na inot ngayon, bako man ngayon siyang sa Blue Ribbon, bako man ngayon siyang senador, bako man ngayon siyang kung ano, at ang iya tapig paparataram niya sa Blue Ribbon hearing yan. O, kaya, siyempre kita, dahi taman gabus sigurong kababayan ta nakakasabot na kan sitwasyon, ta masamuko na baga kaya, galo na dyan pag-abot sa Senado, masamuko na ako nga ni, na, libong na ako dyan, kaya minsan nga ni, abo ko na para hiling ko ta kan mga, kung anong nangyari dyan, bala na sila sa buhay ko ta, ninda no, kundi ugaring ta, siyempre trabaho ta digdi sa radyo, lalong-lalo na, kita po ang paagi kan mga tao na magpasabot sa sainda kan sutama, sutunay, and katotohanan. O kaya maabotayan ay paabot na ini mga tugang talagang medyo masamok na ang sitwasyon, komplikado ng maray. And iningani, siyempre sa Blue Ribbon baga na pinamamayuhan ni Senator Erwin Tulpo, ang sabi duman kan sa mga tell it to the Marines na ngaya dapat ngaya kami maatindir dyan sa hearing ngaya kaya na Blue Ribbon nga ni Erwin Tulpo, pero ang hagad mi nga mag-inhibit siya. Sabi baga ni Baligod, so bugado kan mga 18 tell it to the Marines. Ano? Mag-inhibit nga siya. Tapos siya ngaya nag-receive man nga ng malita man na kwarta. Sa inkaman niya nakailing ngayon kaya na suma-imbestigar ngayon, chairman kang committee na nag-imbestigar, nasaro man siyang dapat imbestigaran. Tama man. O kundi, siyempre, iyan mga sahot. O kaya siguro, sabot man ni Erwin Tulpo, su grupo ninda, tanganig daing dakol na diskusyon, o sige, ma-inhibit ako. Ani buktak ta ngayon dyan na magkapot, magbusol kan hearing is... ini po dang pagbugtak ning subcommittee which is headed by Senator Kiko Pangilinan. An masakit takan mangaranan si Kiko Pangilinan iyo an ma pursigi na kan hearing diyan. Tayo baga supigahagad na mag-inhibit nga ni Sir Erwin Tulpo kay nag-inhibit. An masakit ta nagluwas na naman sa issue na si Kiko Pangilinan nagresibi man dang malita man na kwarta. Jesus Maria Yusip kita. Nya gabus pala, garan mangyari ka ni gabus na i-designer dyan sa Blue Ribbon, gabus nag-receive ning malita. Hasta umilabot sa punto mga tugang, nakasudma nga ni, pati si Arnold Clavio, si Egan, ang nabanggit na na nag-receive man ning kwartaman, pati si Muntulpo, na matuang tugang kan magtugang na Senador Erwin Sacarapi Tulpo. Pero iding ki sa kaso ni Egan nagpapaymutik and may statement na pigpalawas so GMA network na ianda imbestigaran nindang maray inday siya matulirar etc. Natural yan, that is a standard operating procedure sa sarong kumpanya o sarong organisasyon
na medyo nasasapog sa kontrobersiyaan sa Rus sa indang mga pagiriba. Kabali yan dyan, naturalmente yan. That is normal. Oh. So anyway, iyo yan ang mga nagluwas suudma na bareta. Kailangan masakit dig dito, may mga comment na baad nga sa masunod nga kita, hindi kita magngalas, kung sabihon can tell it to the Marines na si Lenny Robredo nag-receive ning malita. Ning kwarta. Oh. Kaya day nga narayo sa pwedeng mangyari. Ah, gabos na sa nabaga ngayon, nag-receive ning malita, lalo na kung ika medyo critical sa grupo kan mga Duterte. Oh, taito nga ni si Knaramduman mo in doso nag-hearing sinda duman sa kapanahon ni Cayetano. Yaon si Marculita, yaon si mga kairiban ninda. Duminuman baga si Congressman ito, Jose Pimentel. Pimentel ba yun? So, taga Palawan. Na insigida kinumprunta niya. Nagduman siya sa Senado, ta ako ngayon, gusto ko ngayon talaga ngayon makampang sa mga tell it to the Marines. Ta sinda ngayon nagsabi sa kuya, and ikaw ngayon sinda ang mga pigsasabi na ako nag-receive ng kwarta. Kaya ako ngayon gusto kong i-clarificar ngayon tulos iyan. Ta ako ngayon, dahil ko ngayon gibo yan, sa kawara ngayon ako, wara ngayon akong utang, kisaldi ko, dahil man niya siyang utang sa kuya. Kaya paano niya man niya ako papatawanan ng kwarta? Malimalita ngayon pigsasabi ninda. Kaya ako kaya gusto ko sa nangyayang linawon yan. O kaya ako, believe ako duman, kumbinsido ako duman, kay Congressman, kuya na ito, Pimentel yata yun, ano, kan sa Palawan, na insigida, pigkumprontar niya. O kaya ako kumbinsido ako duman, that is a normal reaction kan sarong tao na talagang daipong daing ginibong kasalan, pigpaparasout sa nasaya, na daing katotohanan. Yan, that is a koyan valid reaction na dyan mo mapapatunayan na talagang sala ang akusasyon sa iya. Ha? Bako sa mga style baga kaniba na pagpigsautan mo, medyo minadaking lang. Yan, medyo duda ako dyan na pwedeng totoo ang pigakusar. Pero itong kay si Congressman na naglusob duman mismo sa hearing, ako kumbinsido ako, ha? Na maski dahil ng investigasyon, dahil talaga ito nag-resibi, sa kasarupan, mayamanon pala nitong kuna ito, kongresista bago naging congressman, multimillionaire pala nito, may sariling negosyo, basta mayaman na, mayaman ang dati. Kaya, believe ako duman, dapat arog ka yan. Pag ikapig akusaran, you confront yung mga nag-akusar sa imo, na patunayan mo, itara mo sa hampangan ko sa panduko, mata sa mata, ilingon mo ako sa mata, itara mo yan. Kung talagang totoo yung pinagsasabi mo, yan. Believe ako dyan sa mga arog ka yan. Iyan, patunay sana na maski dahil ng ebidensya, patunay yan na talagang dahil kang ginibong kasalan. Ha? Nakumpruntaron mo mismo face to face ang nag-akusar sa imo. And itaram sa hampangan kan mo mismo na ika nag-receive ka. Oh, pero daw, tangarig talagang mapatunayan kan tao. Kaya believe ako naman, ito talaga na ito nag-receive, sigurado ako. Ang sa iyang reaksyon, patunay na, na talagang nag-utik so nag-akusar sa iya. Pero ining mga digdi, kasudma, o ining mga arog ka ning mga reimbestigasyon, okay man yan. Basta, yun na nga niyan, taminsan na nanggangalas man kita digdi, tagarugabos na sana, tamiling nga sabi baga katong kongresista, tamiling nga dahil nga ako nagpirma duman sa pigagad nga ninda na i-endorse ko nga sa impeachment presidente, tapos nga kanday nga ako magpabor dahil ko nga pirmahan, ang bigla nga nagloso pangarang ko na nakarasibi na nga ako ng malita. Saan ka man yan nakahiling nga kayan? Yan. O kaya digdi, yun nga nagburutwa. Kaya sabi kanibang comment sa mga netizens kasudma, taros iyo iniso nagputok na kulang bareta kasudma, napigbanggit naman dumangkan sa mga tell it to the Marines na si Arnold Clavio saka si Kiko Pangilinan aga resibi maning kwarta malita. Kaya sabi kanibang netizens, dahil nangyay kita magngalas, kung sa maabot na panahon sabihon kan tell it to the Marines na pati si Lenny Robredo
nagresibi maning malita.

Yan ang mga arong kayan, gari bako ng makatubod-tubod bagano, tagarian mga style, garian sistema, pag ika, kumbaga, ika ang magiging printira na sa endang kontra sa enda, ang mangyari sa emo, recipiente ka na ning malita. Iyo yan ang pang kwaninda, pang tirada. Oh, kulang na sana. Ako daw, ano tanayin niya? Ako pigdadamay lugod. Maray palugod sabi yun nindo na si Lito Sanchez nag-recebe man ning malita. Oh, kangaring makasabay man lamang kita sa kontrobersiya man, Kuya Jokes. Oh, dahil lamang kita sisabay dyan kaning tell it to the Marines. Ha? Ah? Na, o ikaw man baga ngayon dyan, lit sa Radyo Urago, nag-recebe ka man malita.

0: Inda kita. Ano nang klasing trawat inidigdi sa Pilipinas? Talagang inda, dahil nang katultuli, ano? Take my hand, follow me. Oh, you got a brand new friend. O ngunyan, saro yan sa mga medyo sabi nga ni kayan bagong twist na naman sa issue kan maleta. Dara-dara po kan mga akusasyon and mga payag pigbubutasan kan tell it to the Marines. Ngunyan tabi, pura kaiyan, inipong nangyari kan petsa 3, ito po ang nagkaiguaning sesyon so grupo ninda Gatsalyan. And duman nga ni, so biglang pag sabay and pag kuana, pag sabay na, pag iba na sa grupo ni Chis Escudero. O kaya naging 12 bagasinda, taon si dati sinda, naging 12 plus Chis Escudero. Nagkaigwasindanin sesyon kan June 3, taday man po nagbutwa so grupo ni Caetano. So duma, nagkaigwatabi mga tugang ning pagbalasa sa mga chairmanship, saka ini so pag ilihir and pagpili kay Senator Sherwin Gatsalyan como iyo po an acting Senate President, pro tempore. Yan. And nag-organize kan Senate leadership. Kaya inipong nangyaring ini kan June 3, iguanin pig submit and pig pasar na petition sa Supreme Court. Ini po si Senator Alan Peter Caetano sa kabaga pag-iriba niya na ipawarang saysay to declare null and void. Ito da pong nangyaring ito kan June 3. Yan. Kaya lang, ang nakariparo duman sa mga nakapirma sa petition, sa so mga petitioner, wara po si Senator Joel Villanueva saka si Mark Villar. Yan. Kaya lagkusog pa so mga bana-bana na baad nga ining duwa, iyon na inisupig pa para topic sa mga blind item na iyon na ini sumabalyong sa grupo ni Sherwin Gatsalyan. Kundi ang sabi nga ni, so bago nga napapangirit ako sa barita ni Ate Annalyn, tagarida pigbubugnot so kamot kandua na dai mag-ibong, dai mag-balyo, dai sindapagbayaan. Kaya garo-arog kayan ang eksena, kumagan na i-reimaginin do, na pigpupugulan ni Alan Peter Caetano ining dua, kapot-kapot sukamot, di nga ka mo dyan magbalyo, di sana ka mo sa kuya. Garo-arog po kayan ang eksena, tangaring madaling masabutan, baga ano. Kaya lang, gari dai pa nga ni officialmente na pigigibong lakdang ining dua, puro sa nabana-bana, kundi ang sabi kaya, garida kaya nakukonsensya sa kapigiisip pang maray kung ano da po ang sasabihon kan mga tao, so mga baser, so mga vlogger, so mga kung ano-ano, na siyempre uuranon sinda dyaning batikos, as in tuya-tuya, kanchaw, gabos. Kundi sa kuya man personalmente, sabi ko nga ni Kasubago, yan ang mga bagay na yan. Dahil na nindo pagsabuto niyan, babayain na nindo. Natural na yan. Tayo yan susay nung naging decision, mag-suffer ka mo kanarong kayo na klaseng consequences. Kundi, ang sa kuya adigdi, regardless kung ano pa man ang sabi yung kantao, vloggers, kung ano pa, bassers, kung ano pa yan, dahil na nindo pag-intindi yun, ang dapat nindong, dapat na mangibabaw sa sendo iyo kun ano ang namamati nindo sa sendong puso sa kaisip sa konsensya nindo. Kun sa iling nindo yaong kamo sa tamang direksyon, tamang desisyon and ipaglaban ang sendong pagtubod tama para sa kapakanan kan mga Pilipino bako sa kapakanan nindo na sadiri nindo, ha? Sige. Kamuna ta sa indo yan, sadiri nindong desisyon yan. Kundi kung papadayan na yun nindo so ngayon nasusupog ka mo, tayong tiro ka mong kakarantsawan dyan sa social media, babatikusong ka mo dyan, insultong ka mo dyan, gabos pa, iyo yan ang bigasabing magsuprir ka mo kan sa edong naging kumbaga desisyon kan enot na kung medyo napasala ka mo. Iuso na sana nindo yan. Basta ang importante po digdi, na sa indong napagdesisyonan sa sadiri na dumang kamo sa katotohanan and para sa kapakanan kan tao na iyo ang pigsumpaan indong sa sirbihan indo. O, anong man siya na magayang kayan? Bako ano sala ako, tama daw. Ano sa iling nindo? Kaya iyo iyan ang sa kuya man siya na digding opinion sa bagay na ini. Kaya siguro dawara ining duwa, si Joel Villanueva sa Kamark Villar, tabaad kung sa panahon pag ini pwedeng nag-hurup-hurup pagiraray, kung ano talaga ang sendang magiging pinal na desisyon, kung masabay na duman sa grupo ni Sherwin Gatselian, babayaan na si Peter Caetano, o ano, dahi pa, din desisyon. So, yung man sanayanan sa tuyang riparo dyan sa bagay na yan, and lalo pa, na ining aldaw na ini, at san, anong oras ito? Mga alas 10 gayon? Anin aga, an puon kan session, dahi ko lang aram, dahi alingaw ako. O, kaya ang tabayanan ta ini, because today, iyo ini so orden kan presidente sa Congress, na magsagibo ng special session, tagulpina ang mga nagkaka-arapektaran, sabi nga ni kan presidente, to fast-track social protection measures amid energy challenges and calamities. Yan. Dapat ngaya asikasuhunan mga bagay na ini, mga magkakanigong lakdang para sa pagtabang sa mga syudadano, huli po sa naampang kan mga problema sa enerhiya, siring man inipong mga nangyaring natural calamities, alog na sana kan linog na makusugon duman sa Mindanao. Kun ano pa na mga bagay ining paabuto ning tigaandaan na El Niño phenomenon. O, kaya gulping yan napipinjente dyan na mga lakdang na dapat maaksyonan and masikaso, ta importanteng maray iyan. Da nasa sakripisyo na kompromiso por medyo kansiriltikan sa liderato dyan sa Senado. So iyo yan ang pakiulay kang presidente na magkondukta ang Kongreso ngunyan aldaw special session today to fast track social protection measures sa tahaw po kan energy challenges na kinakampang ngunyan kan gobyerno sharing man calamities. Yan. So yan ang susubaybayan tango niya naldaw. Kung ano po ang epekto kay ni, ano ang mangyari dyan sa Senado, especially between the two groups, kung masabay inipong grupo ni Caetano because the president nakiulay na masking sinda mismo baga, ang iba bagang miyembro digdi kay Caetano, Garcia nga ni mismo nagsabi na maatindir sa special session. Kaya medyo suspense special session na ini sa tuya na pigaabangan ta kung ano ang mangyari kung maaparisir. So, grupo ni Caetano, digdi sa special session and then ano ang posible na may mangyari dyan na pagsabay na pagbalyo kan nagkapir ang senador, which is ang pigdududahan nga ni si Villanueva saka ni si Villar sa grupo ni Sherwin Hali sa grupo ni Alan Peter Caetano. Sige, taluway-luway na ako mapaaram sa programa alas 6 o alas 7 sa programang Bullseye. Sa Daylang Maloy Tabi, mapasiring kita sa mga bareta na sa bareta alas 7. And sa pangaram po ni SM Rod, ako po muna sa inyo makakasabay dyan sa good sa aga at medyo may importanteng lakaw si Boss sa Metro Manila. So please stand by, taday pa man ako mabutas digdiyo. Date lang na pataratara, mabalik po ang sa inyong lingkod para sa Bareta alas 7 and sa diretso na sa programang Tatak Uragon. Okay? Sige, and paara mo na ako digdi sa programa sa Bullseye. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano,
2: Uragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pantanang lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Dave, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
6: Siyempre, sa Lola's yun.
4: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabila ang pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. Umag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y.
1: Eksaktong oras, 11 minutos na pasado alas 7 ng paggaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulya ang Urakun. Reta, alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
1: Aldaw ni Miyerkules, Petsa 17 sa bulang Kanunyo 2026. Uyan headline kan mga Barreta enot sa lado lokal. Tolong opisyal kan Bureau of Fire Protection Albay pigbalasa sa saindang puwasto. Mga programa sa ka-inisyatiba kan gobyerno panagusman na pigtututukan kan Tabaco City District Jail. Sa Barreta Nasyonal, German President Steimer nagbisita digdi sa Pilipinas. Barreta sa luwas ka nasyon, Strait of Hormuz, ang nakatala naman na ang buksan na naman. Ini man na Hormuz ini, close open firme ano. Bubuksan na naman sa Biyernes. Yan ang headline takan mga Barreta, ang bilog na detalyes kayan, pakalis lang gani.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Barreta alas 7, Barreta Lokal News.
1: Mga tugan, Diyos Marinaga, sa pangalan po ni SM Rod Perez, ako po muna sa inyong mga kaibanan sa pagatudgan mga Barreta ang Unyanal Dao. Ako po si Manoy Lito Sanchez. Detalye kan mga Barreta, inot sa lado lokal, tulong opisyal kan Bureau of Fire Protection ni Disalbay ang binalasa sa saindang puesto. Inyan mga Sinda Legazpi City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Joris Ray Oyardo na pig-designar na o kaya pig-destino na bilang Acting City Fire Marshal duman sa Tabaco City. Mientras na si Fire Marshal John sa Daraga, Fire Senior Inspector McKevin Marquesas, ang sa presente yun naman ang Acting City Fire Marshal ligdi sa Legazpi City BFP. Mientras na ang Tabaco City Fire Marshal na si Fire Senior Inspector Edgar Tanyahura, ang pigdestino man sa bilang Municipal Fire Marshal dyan sa Daraga Fire Station. Kanakaaging aldaw isinagibo ang turnover of command na pinanginutan kan Regional Director kan BFP sa Bicol na si Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago. Mientras na puwera kan mga naon ng bitan na opisyal, iguamanin mga opisyal sa iba pang party kan Rion Bicol ang natangkas o kaya na-relieve asin man na reassign sa ibang mga assignment. Alas 7:15 na nin pagkaga. Duman mo na kita sa mga dagdag na mga Barreta sa luwas. Enotang pasadaan ang mga report mo na, police report sa paagi ni Manoy Andy, nagkapirang mga chief of policeman sa Albay, binalasa man. Balasahan sa fire department, balasahan sa PNP. Manoy Andy, go!
0: Urago Live Report!
5: Liwat na naman na binalasa kan liderato kan PNP. Ang mga chief of police sa nagkapirang police station sa probinsya kan Albay. Inot sa Rapurapo Municipal Police Station ang bagong chief of police, yung si Police Major Edwin Apun. Sinalida niya si Major Joseph Militante. Mantang ang Malilipot Municipal Police Station, si Police Major Joseph Militante ang bagong chief of police. Sinalidahan niya si Police Major Rachel Balute bilang chief of police kang Malilipot Municipal Police Station. Dahil pamaraman niya kung sain ang bagong assignment ni Police Major Rachel Balute. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Urago.
0: Urago Live Report.
1: Salamat, Manny Andy, sa imong baretang yan.
0: Urago Barreta, alas 7, Baretang Lokal.
1: Sa iba pang mga bareta lokal, matrayumpo man na naisagibok ang Dabaco City District Jail sa panginginot ni Jail Superintendent Freddy Caballero II ang sarong symposium. Unong yan sa Executive Order No. 70 as in ma National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Para yan sa 32 na mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Nagserbing resource speakers sinda Police Lieutenant Asuncion Sabater saka Police Master Sergeant Francis Lunas kan Dabaco City Police Headquarters. Sa indaman na pigtukar ang mga programa saka inisyatiba kan gobyerno para sa katuninungan na sinseguridad sa erarom kan NTF-LCAC, sharing man ang mga peligro na darakan terorismo and sorensiya sin man na maringis na extremism. Talaman doon pa kan mga tagapagtaraman, importansya kan pagiging maikmat sa impormasyon as in pagiging mapagbantay laban sa mga sala na impormasyon, fake news, as in pagprobar na pagingganyar kan mga armadong rebelding grupo. Ipinagiramduman ninda ang importanteng papel kan kada namamaluan sa pagmantinir kan katuninungan, siguridad, as in pag-uswag kan komunidad. Dagdag pang mga bareta sa luwas, aramuntas sa mga pag-iriba. Dumangita sa barabaktot na bareta ni Your Honor, Manoy Joey, ika-50 man founding anniversary sa Barangay Perpetual Health National High School, Ginibo. Your Honor, pasok!
0: Urago Live Report.
4: Ika-50 founding anniversary kang Barangay Perpetual Health National High School isa sa Gibo. Sa maabot na Sabado, petsa 20 bulan na Hunyo, gigibuon ang sa indang ika-50 anniversaryo kang Barangay Perpetual Health National High School. Magiging imbitado ang mga congressman kan ako Bicol na si Congressman Pedro Garbin asin si Congressman Jan Almanuchan. Mientras tanto, pinag-imbitar naman sa okasyon si dating Congressman Gil Bungalon na consign iwi niya ng ako na magkakaigwanin multipurpose sa nasambit na eskwilahan na nirelasar na nga ni. Kung kaya, ligdi man gigibon ang okasyon sa multipurpose kan AKB na pinagtaukan nasambit na party list sa Barangay Perpetual Health National High School. Ugma si Kapitan di maiwat na kung sain na realisar na ang pangako kan ako Bicol na magkakaigwasin danin multipurpose sa saindang barangay lalo-lalo na sa National High School. Kung kaya di man gigibon ang saindang ika-50 anibersaryo o founding anniversary kan Barangay Perpetual Health National High School. Pinaglalauman ang presensya kan mga congressman kan ako Bicol ninulita ang okasyon para sa inda asin sa mga estudyante kan Barangay Perpetual Health National High School digdi sa siyudad kan Iriga. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, mga tugang ini po si Joy Bonsarcia, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live.
1: Eksakto na alas 7.20 and pagkaga. Balik man kita sa iba pang mga bareta lokal, magagamit na sa masunod na mga aldaw ang bagong mobile laboratory clinic dyan sa LGU Daraga bilang pati yan sa pagpapahiwas kansendang serbisyong pansalud sa mga residente. Segon kay Alcalde Vic Pirete, binakal kan lokal na gobyerno an mobile clinic tangarig na maidulok asin mairaniyan sa mga namamanuan ang importanteng serbisyo medikal. Urugnado man sa mga ararayong barangay na may limitadong access sa pasilidad. Piglalauman na mga katabang na maray ang mobile laboratory clinic na ini sa Maricas asin maging sa laboratory sa manlain-lain na parte kansen ng banwaan. Segon pa di kay Perete, pedagos ba na esparso kan LGU na tangarig mapakaray asin maiangat ang kalidad. Kansen ng serbisyo sa salud asin masimbagan. At mga pangangaipo kansen ng mga namamanwaan dyan sa Daraga Albay. Alas 7.22, dagos-dagos sa mga bareta. Retaining as in man capacity enhancement workshop para sa mga environmental officer kan LGU Legazpi Sinagibo kan OCENR. Ramon Tambelog na detalyos man, alikiman ay Alan Lopez Asaitono.
0: Dragon Lake Reward.
6: Tangani na mas panga mapakusog ana serbisyo asin pagtatrabaho kan mga nasa linya kan pangataman kan kapalibutan isinagibo kan Office of the City Environment and Natural Resources o OCENR ana retraining asin capacity enhancement workshop para sa mga environmental officers kan LGU Legazpi. Ubay ito kinasabing programa na maiangat asin magkaigwaling dagdag na karaman asin na maging handa ang mga environmental officers sa pagpapautoba kan mga lay asin mga ordinansa manungod sa pangangataman kan kapalibutan. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail na iwan na naging pangyanat na bisita sa nasabing aktividad sa paikan na nasabing programa subot mas magiging epektibo. Tama, mahigot asin na maipapautob ng marhay ang pagbabantay sa palibutan kan syudad tanganin ang mamantinir ang malinig asin na birding syudad kan Legazpi. Magirumduman na puspusan ang mga personalized kan OCENR sa mahigot na pagbabantay kan tamang pagtapok ng basura kasunod kan mga insidente ng basta na sanang iwaltak ang mga basura kan mga nagpaparasyara sa mga nagkapirang lugar sa palibot kan syudad. Mga duwa na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saitunog, basta Bigulano, Dragon.
0: Dragon Live Reward.
1: Alas 7.23 na nin pagkaga, eksaktong oras. Padagos man sa mga bareta pa sa lokal, pigpanginutan ni Regional Command kan PNP digdi sa Bicol Police Brigadier General Erosito Miranda ang ginibong oath-taking sa kadoning of rank ni Reynaldo Torlao. Diyan yan sa PRO 5 Multipurpose Building sa Camp General Simeon Ola Legazpi City. Sa nasambit ng seremonya, formal nang itinao kay Turlao ang ranggong Police Colonel bilang pagbistosa sa iyang padagos na pagserbi bilang hepe kan Regional Education and Training Division kan PRO 5. Bilang pamayo sa nasabing division, piglalauman man na papanginutan kaini ang pag-iskusar ni mga programa sa mga pa-training asin man professional na pagtalubo sa capacity building initiatives para sa mga personay kan Regional Command kan PNP. Second pa sa PRO 5 and promotion and party kan pagpapautob kan PNP focused agenda on morale and welfare na ang obyeto iyon na pakusugon ang karakayan, motivation as in suporta sa mga miembros kan PNP. Sige, sa iba pang mga bareta. NHA saka MSWD o Daraga pigaagadan man ni Kagawad Ayan o Ian Makasinag nilistahan kan mga okupante sa relocation site. Aramot ang bilog na detalye kaya naliki man o Jess Magallanes. Kay Jess?
0: Dragon Live Reward.
7: Pinag-aaralan ng kompletong listahan ni Kagawad Ayan Makasinag ng National Housing Authority at si Mama Napisina kan Municipal Social Welfare Development Office matapos sa mabiwas ang informasyon na nagkatira ang beneficiary kan relocation site sa Bangalan kan Daraga ang ipipabakal na ang sagang pinag-listahan na sa pangitipag-uwi kan Urago Nuso at yung pati kan Palag ni Kagawad Ayan Makasinag.
8: Kaya sa atin kami ang bawal ang pagpapakal Dagdag na balita ng lokal, ako si Jess Magallanes, maestabi pala ng Orajo.

0: 7, Barretang Lokal.
1: Mientras tanto, personal ba na nagbisita si TESDA Deputy Director General for Administration and Innovation na si Galo Glino III sa Southern Luzon Technological Colleges Foundation kasunmang aga. Nag-aaring na makipag-koordinar sa mga scholar, trainees, learners at iba pang stakeholders. Kasabay kani personal man niya na pig-hiling ang mga skills initiatives. Kanasambit ng institusyon kasabay man ang cyber security awareness, paggamit ng drone technology para sa disaster management, artificial intelligence enabled learning as iba pang technology driven workforce development program na nakabasihan sa provincial skills development plan Canalbay. Summit sign ni TESDA Albay Provincial Director Mariglo Sese, sinabi kanina nagsagibo ang sendang ahensya nin maiwasan na konsultasyon sa mga industriya. Iyan tangaring na maaraman kung anong mga training ang urog na kinakaipuan kan mga albayano na naghahanap nin trabaho. Importante subot na masyerto ang kalidad kan training, tangaring na maging handa ang mga trainee para sa employment opportunities urog na sa mga sektor kan turismo, construction, sigiring man agrikultura, na iguanin dakulang kontribusyon asin pangangaipo nin mga obreros. Sige, pasigurin mo na kita duman sa may party kan Sursogon. Kaap, nagbisita man sa opisina ni Governor Buboy Hamor. Diyan sa probinsya kan probinsya kan Sursogon. Ano kaya ang pigulayan? Daba kita kay Kuya Dondon Arellano, ang sa tuyang Radyo Ragon correspondent ka 90.3 Radyo Ragon Sursogon.
2: Ragon Live. Padagos ang konstruksyon na sin pagpaplano sa itinitindog na Sorsogon City Domestic Airport sa Barangay Gabaw, Bacon na District Sorsogon City ng Provincial Government kan Sorsogon. Katakod ka ini, personal na pinagbisita kan mga opisyal kan Civil Aviation Authority of the Philippines o kaapan ng opisina ni Governor Buboy Amor kasuhapon Hunyo 16, Martes 2026 bilang parte ka ni pinagsagibong inspeksyon sa presenteng konstruksyon kan nasambit na airport 31 doon ng Kapitolyo na nasa sabing pagbisita, nagpapahiling ng padagos na koordinasyon sa pag-untanan ng provincial government, Department of Transportation o sinakaap sa pagpapasuwag kan proyekto kan airport o beto naman kan nasabing airport na i-upgrade ang dating Bacon Community Airport para magkaiguan ng regular na domestic flights asin makatabang sa turismo, kalakalan asin ekonomiya kan probinsya kan Sorsogon. Alididi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live.
1: Eksakto ko oras tamo na alas 7:30 na nin pagkaga.
0: Uragon Barreta alas 7, Barretang Lokal.
1: Padagos sa mga bareta, ultimong bareta ta sa lado lokal, pinalawig pa ni Mayor Hisham Ismail kan Legazpi City ang pagpautob nin 4-day work week para yan sa mga empleyado kan LGU Legazpi sa bilog na bulang kan Hunyo. Initangarig tawanan nin magkakanigong panahon ang mga empleyado na maghanda sa liwat na pagbalik sa regular na 5-day work week ini sa maabot na enot na simana na kan July. Segon sa alkalde, ginibo na sambit na desisyon bilang konsiderasyon sa mga empleyado na iguananin mga nainot na schedule para man sendang mga medical check-up at iba pang mga importanteng personal na mga sugo. Alas 7:31 na nin pagkaaga. Ang mga bareta ta sa Ronda Probinsya, mga bareta sa lado nasyonal at sinibapa, pakalis lang gani.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat by raising radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings. Call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Ragod pa Reta alas 7.
4: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
5: Dahil naman po ni Duke, kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inunod bulit ay yaw na po ibilis mo kakumunidad din do ang malinig asin bastanteng tubig.
6: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys!
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Alamat naman ang mga nanakula pa mga bareta sa manibaibang party kan Kabikulan, sa anum na probinsya kan Kabikulan. 25 na mga parasira, ali sa Matalang-Talang Fisher Folk Association, asin man Bagauma Fisher Folk Association, dyan sa barangay Bagauma na ipinairaram na. Sa duwangal daw na training, tagaring na mas pang mapakusogan sa inang kakayahan sa commercial na pagsisira, asin pagmanihar kan sa inang organisasyon. Pinanganutan niyan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR Bicol, sa pagin Regional Fisheries Training and Fisher Folk Coordination Division Training, katuwang man ang Provincial Fisheries Office, maginan gobyerno provincial kan mas bati. Obeto kan programa na ini na mapaiwas ang kalaman kan mga organisasyon kan parasira sa tamang pagpalakaw, asin pagplano ni mga aktibidad, sa kapagpatalubo kan sendang kabuhayan sa sektor kan pagsisira. Mas pinaigot pa ka National Irrigation Administration sa Bicol, Sursogon, Masbate Irrigation Management Office. Ang mga kampanya kini sa komunidad sa paagian kan direktang koordinasyon sa mga local irrigators association, siriman lokal na gobyerno, tagarig na makapagatod nin matanos na patubig asin magkaiguan ning climate resilient na paguma. Pinanginutan niya ni NIA SMIMO Manager Engineer Jesse Bainas. Ang pagkikipag-ulay pa sa mga parauma sa Banuan kan Irusin, Duman Sursugon, partikular sa Barangay Munbon, saka Bacolod, siringman sa pagsagibo ng inspection sa mga irrigation facilities. Nakaari niya na maaraman ang mga kakulangan sa estruktura saka maripaso ang pangkagabsan na kondisyon kan mga ini. Apwera sa pag-iipag-meeting sa mga parauma, nagkaigwaman nin summit na opisyal nin courtesy call sa lokal na gobyerno magin sa mga barangay bilang parte kaniya convergence program na tangarig na mairani asin maidulok ang mga programa kan gobyerno na mga proyektong arong kaning pang-agrikultura sa manlain-lain na sektor. Daman sa probinsya kan Camarinesur, iniheras man ni dating Camarinesur board member Carlo Batalya ang payag kan Crimes and Corruption Watch International. Katagod yan sa pagsaangat kainin ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa mga membros kan sangguniang pandalawigan daman sa Camarinesur. Sigon sa CCWI, nagpadaray ninin urgent call kan Mayo 21 ngunyan na taon. Tangari gagado ng tulos man aksyon ka sa subot na pagbaylar sa transparency and full disclosure. Sinabi bang kang grupo na magiging kasimbagan kan sangon ang panlalawigan, iyo ang surat nin pagbisto sa napirmado ni Vice Governor Salvio Patrick Edmond Fortuno Jr. Asin kan mga miyembro kan sanggunian. Uli kay di formal naman nagsangat in reklamo ang CCWI laban kina Vice Governor Fortuno. Asin nagkapirap ang mga board members, asin mga ex-officio members. Aratyan ang mga bareta nasyonal, international sa magpadagos kan bareta alas 7.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Charity Balon Travel and Tours in Charity Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Wiragod Pagreta
7: alas 7. Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragon Barreta alas 7. Barreta Nacional. Nacional. National News.
1: Rinig ito sa mga darakulang bareta nasyonal, parehong tinawban doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., si Reman German President Frank Walter Steinmeier, ang pagpapakusog kandang duwang nasyon sa sendang koneksyon sa mga importanteng sektor kasabay

0: Mientras tanto, isinabaymaan ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang listahan kan mga testigo sa paaboton na pagdangog sa impeachment trial an sa iyang mga dating kritiko. Pasabay na po dasinda dating Senador Antonio Trillanes saka Ramil Madriaga. Base sa pre-trial brief kan depensa na isinumiter sa impeachment court kan June 15 ubeto subot sa pagpigapod sa okay pagapod sa mga testigong ini na papatunayan kan kampo ni Vice President Sara na mayo ninbasihan ang mga pigsasaot kan mga ini sa article sa impeachment kontra sa Vice Presidente. Apuera ki Trillanes saka Madriaga kasabay man sa listahan kan mga posibleng testigo an nagkapirapang mga opisyal gikan sa Office of the Ombudsman, Office of the President, National Bureau of Investigation, Commission on Audit, DBM, Anti-Money Laundering Council, Philippine Statistics Authority, asin iba pang mga opisina di gobyerno.
1: Urapon Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Luwas kang Pilipinas, pag-anunsya ni U.S. President Donald Trump kan Amerika na bubuksan na naman. Close open na Strait of Hormuz. Iyan po sa Biyernes, petsa 19, ini pong kontrobersyal na Strait of Hormuz na sarong importanteng rota kan mga cargo ship na may kargang mga petrolyong produkto. Ini matapos na magkasundo na naman. Masundo na naman at yan gira na naman. Na magkasundo na naman ang Amerika sa Iran na tapuso na ang sendang gira duman sa Middle East na sarong dakulang lakdang sa pagtatapos na kan pirang bula na na burumbahan, asin man barakbakan sa nagkapirang bulan, asin man nagdaraning economic turmoil. Sigon kay Trump, pinuna na ang pagpairoon ang mga barko sin kakarganan ng mga petrolyo papaluwas na sa Strait of Hormuz. Sinabi man kan Amerika o kaya ni Trump na dahil man siya magpinsar na kakaipuhan ng dakul na tabang tangarig siya na mabuksan ang Strait of Hormuz. Alas 7:43 na din pagkaaga ang mga bareta na ipatapos. Bareta sa kinabaning karawat, showbiz as iniba pa, pakalis pa gani.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba,
3: mas pinabongga
2: na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali.
3: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
3: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasagad Kalusugan,
3: at syempre sa Mart Cafe official Facebook page,
2: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
1: Uragod Bakreta alas 7
4: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
5: Ate, ate.
6: Ganon?
7: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Mrs. Park.
1: Uragod Bakreta alas 7. Bakreta Sports.
8: Let's get ready to rumble!
0: Ngayon sa sports, sa bareta niya to, aktibo man na nakasubaybay saka naghiling ang mga Pilipino duman sa Mexico sa laban para sa FIFA World Cup 2026. Kaya po sigun sa Embahada kan Pilipinas duman sa Mexico and sa

Paagi po ni First Secretary and Consul Ralph Roldan. Kadakol na mga Pilipino ang maugma na naghihiling sa mga ipigdesignar na mga public viewing center kasabay na ang mga siyempre Meksikano. Paliwanag kan Philippine Consul na ang football ang sarong dakulang maray na sports event sa Mexico. Asinharos gabos na mga namamanuan doon maski mga aki ang interesadong maray na pag-iristoryahan asin paborito ang kasisipa ninbula maski araki umpa. Haros iyo ini ang pag-iristoryahan sa mga barberia, cafeteria, mga restaurant, mga hotel. Haros ang iristorya manungod sa football. Kung kaya huli ka ni dakol na mga sa mga Pilipino duman ang subot nag-iingganyaman na magpasiring sa mga viewing centers asin maghiling sa mga facilities kung sa insinda nagtatrabaho asin makiling na sana sa saindaman na mga amigo.

0: 7 Barretang Artista Showbiz News.
1: Dignan kita sa chika ang unya na aga sa Barreta alas 7. Maray na Barreta ini ang riya. Krasala na. Ikinasal na tabi ini si Jimuel Pacquiao sa iyang nobya na si Carolina. Pero naki ni Pacquiao palan kuya jokes day ko aram nakulo na wag ang aki sindano. Sa social media post kan tiao ni Jimuel ini pong si Janet Hamora Humalon. Pig-share kini ang mga pictures sa ginibong seremonya na inipo ginibo duman sa US. Ay, ba talaga ang mga mayaman, ano? Ang karasalan sa ibang nasyon pa. Mailing po sa video na nag-representar na bridesmaid ang natugang ni Jimuel na sinda princess saka Queenie. Magiramduman man na kanobyembre ka nagtalikod na taon sana, iminundag. And o kaya kainin ni Carolina ang sendang aki ni Jimuel ini pong pinangaranan na si Clara.
0: Bulagod Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
1: Padagos ang pagpipahiwas kan DOHB call sa programang Puro Kalusugan. Tagarik po dahil na maidulog ang serbisyong inipansalud sa lambang barangay sa Bilog na Rion. Segon sa DOH, nagabot na sa 1,414 mga barangay o 40.7%. Kanagabos ng mga barangay sa Kabikulan, ang Bilog bilang Puro Kalusugan Implementation Sites na nalampasan kanina pinagtala na target para sa taon 2026. Kung kaya sa pagikansay ng house-to-house visits as in pagkikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno, obheto kang programa na maparahay pang maray. As in mapakaray ang salud sa lambang Bicolano, as in maibusol man ang universal healthcare. Mga tugang, iyan natabian sa tuyang tampok na mga Barreta ngunya na Miyerkules sa inyong naantabayanan sa Barreta alas 7. Nagpandaytakan mga Barreta, News Director Annalyn Silada sa Lado Technical, Paitna, Joko Diaz. And syempre sa pangaran mampukan sa tuyong mga katuwang sa paghatod sa mga dagdag pang Barreta sa lawas, kagawad Cap Jess Magallanes, COP Andy Madrigalejo, asin man Administrative Officer Alan Lopez Asaitono, yan man si Your Honor Joey Sarcia, at saka ang satuyang Executive Assistant kan Gobernador duman Dondon Arellano sa Sursogon. Sa satuyang Ronda Bicolanja, medyo paas daan ba busis niya, kaya ika nangon na ngayon Manilich. Kaya pinakyaw ko sa Ronda Bicolanja. Ate Annalyn Celada. Siyempre sa tower, kay Bataman si Kuya George and Kuya Rain Bartolo. Sa pangalan po ni SM Rod Perez, na sa ito pong kasabay sa pag-atod kan mga Barreta sa Barreta alas 7, ako po muna si Manilito Sanchez. Salamat kan sa ito pong pag-antabay.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tulika, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, Herbohex.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Eguana sa na po natatada 8 minutos bago magalas 8 nin pagkaaga.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, susug ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa.

0: Ano, mga dugang, Diyos maray na aga, tabi. Pagpasensya na din do, ako muna sa inyo makakasabay-sabay sa programa Puon Ngunyan Sagod sa Aga, no? Sulamente nakabiyo sa programa tangon yan si Madam Unica Iha. Good morning, tabi, sa endo, Madam.
1: Alamitan.
0: So, iba, absent.
1: Ipagsasawaan, di mo lang mahihilig.
0: Eribanan po kita, sagod pang 8 o'clock, pirang minuto na sana natatada digdi sa programa. Diit sa nang pataratara ini, tapos na kita sa programa. Kaya, anong maraitang pag-iristoryahan?
1: Magayon!
0: Ha? Sige, kasubagon na diskuterta na tabi duman sa programa ko 6 to 7. So, manungod sa nangyari po kasuod ma, may kinaraman sa Senado. And then mga posibleng ano ang mangyari ngunya na aldaw sa special session na pigya paapod kan presidente. Pero inidigdi kita sa tema kaya ni pong may koneksyon sa El Nino. Ta sabi ko nga ni bakong karaw-karaw ini, even yung mga expert, mga scientist, mga jog, ano mga apod ngayon? So mga eksperto sa weather and maging sa yung mga oceanographer, mga siring kayan, na mga specialista, ano, mga expert. May kinaraman po digdi sa El Nino phenomenon, ta medyo nakakahadit lang, ano, ta syempre grabe ini. Sa Puerto Galera, iguana po ni nagluwas na bareta kasudma sa social media na inipong lugar daman sa Palawan, aram baga niya to ng Palawan, duman sa may western side kan nasyon niya to, kung sa tuyang iisipon nga ni gariba ko managay apektado sin ta nasa ibong sinda nasa west kumpara kan mga yaon digdi po sa mga nasa eastern portion arug sa to sa Bicol na yaon diyan nakahampang kita sa Pacific Ocean but nonetheless tapos magita apektado it's either kun yaon ka sa western portion kan Pilipinas eastern portion whatever. Sabi duman sa bareta Puerto Galera is now under state of calamity. Por medyo po yan sa kakulangan sa tubig because of dry spell. Kaya haros bulan na po daa ang kumbaga pigbilang na dai po nin kumbaga uran-uran. Kaya nagkakaigwa na po nin water shortage. So ini bakusan na po siguro sa parting ini kan Palawan ini Puerto Galera specifically but of course sa iba pang lugar niya to specifically sa tuya man digdi sa Bicol sa Albay sa Legazpi City kaya iyo bagay ini supig pa para uluot ruta na pigtatapik ta everyday as much as possible ta gusto ta lang mga tugang ma-aware ang mga paradangog ta ang publiko na baku po ini sir simpleng bagay sana ha. Kaya ini lalong-lalo na nakaipuantang maray ang tubig. Dahil bali na sana ang kuryente gayon na maski sige ang brownout man ay jokes, okay lang ta, may alternative naman kita, may gawa na kitang mga sular-sular. But pag-abot sa tubig, dahil kitang ibang alternative, kundi talagang dumang kita makuha, madepende sa mga sources kan tubig ta. Oh, kumusta digdi sa Legazpi? Kumusta sa Albay? Kumusta sa ibang mga banwaan? Ta iyo yan ang pig-anticiparan niya to because bako ini po madalian lang. Sabi kan mga madudunong ini po will take effect o kaya mamamatian ta ma-experience yan ta. Sagod pa sa amay na party kan masunod na taon 2027. And iningani sigon sa mga madudunong minapuun pa sana. Kumbaga nagpupuon pa sana po ang grabing init na ini and nagatod nin dry spell because kuan ini kumbaga below normal na rainfall o kaya ngani baka ngani daing uran lamang kaya ako ngani pigbibilang kuminsan so panahon na digdi sa tuya na medyo naguuran o ini panduwang aldaw na pantulong aldaw na ngunya na straight na daing uran-uran digdi sa tuya kumpara ka nakalisdal daw at is naguuran ha. May diit lang na pag-uran, okay na. At least nag-uuran. Pero kung pangani yan, ababaon pang maray ang sa normal na rainfall na pigi-expecta sa laog ngayon ng sambulan. So lalo pa kung sa bilog na sambulan, sa bilog na duwang bulan, daipunin pag-uran-uran lamang. Grabe na yan. And iyan po ang piglalauman na kaiba sa mga epekto kayan. Now, apwera kayan, igwa po nin pigbanggit digdi na 47 areas na sabi maapektaran sa bilog na Pilipinas. Naging interesado ako because nyako baka kundigdi sa albay, anong mga lugar daw ang posible na kasabay dyan. Sabi po digdi sa Facebook site, kaining weather news, iyo po ang 47 lugar na posibleng tamaan ng tagtuyot sa Nobyembre. Because iyon yung pigasabing kumbaga peak kan dry spell dara kan El Nino. Kaya nagpatanid po ang pag-asa na posible po daw makaranas ng dry condition o tagtuyot ang 47 lugar sa bansa pagsapit ng Nobyembre dahil sa umiiral na El Nino sa Tropical Pacific. Kabilang sa mga apektadong lugar ang mga sumusunod. Yan, uya na. O, take note. Ha? Sa Luzon area, dakula ining lugar, gulping lugar ini under Luzon. Kabali kita rin sa Bicol, tabi. Sa Bicol, harus gabos na probinsya taligdipig. Take note ko na lang sa Bicol dahil na sa ibang probinsya. Taday manggay kita interesado gaya duman sa ibang lugar, but at least hindi sa Bicol.